0: Robertson Blood Check Laboratory kagsatupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkaduna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa.
1: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority.
0: Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: K5 News FM. This song is brought to you by DTX 500. Protection mo laban sa diabetes. DTX 500.

0: Radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Mga kaki 577 Diaz na gid lamang ang nabilin Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisar sa mga problema nga ginapakatubag, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay KK5 Jinpo Generoso. Iniang 11 MBPS.

0: Mayong aga mga sukid natong itig pala mati. Welcome na kamo sa programang 11 MBPS. Subong adlaw. Pizza Noy binakita sa bulan sang Oktubre, ang ikapulo na nga bulan sa nitoy 2026 and TGIF. Thanks God it's Friday. Di man kamo lugar sa Pilipinas, di man nga bahin sang kalibutan. Makita niyo kami live pamabatian sa mon Facebook page. Kanto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. I-like, i-share, i-follow ang amon nga page. Kag sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako ang inyo ka K5 Jean Paul Canietti Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Astig sa komentaryo. Dagpang rapin sa mga ginaabus

Perlita Malvas. Hindi ko kapadugay, anay mikos-mikos, inyo kami dako kita nga balita, kaginatutukan, subong. Mag-greet ko anay birthday para da si Gaya.

0: Happy birthday sa akon nga mami, Cynthia Gamboa Canietti. She's now celebrating her birthday. Ma'am, happy birthday gid sa imo. I love you. We love you kami ni Tintin kag imo nga mga apo. Sila Jenjen, si Dash, si ano pa, si si Pai, no? Si Diego, si Zaya, si Basim, si Chael, si Adolf. And happy birthday gid sa imo, ma'am. Subong man ang akon nga cousin si Cedric Canietti Uberas. Sa Burgos na Public Market ang kita nyo da nga may Louie Uberas at Binildi Uberas nga babuyan sa Burgos. And akong cousin Cedric Canietti Uberas, sulog man siya kadlawan subong. Inyo gigaduwa adlaw subong, ha? Inyo gigaduwa. Happy birthday gid sa inyo. Sa tanan ka sulog, sinyo kadlawan subong adlaw, happy birthday gid sa inyo. Hindi ko magpadugay kay may dako kita nga balita nga ginatutukan subong may ara sang lalaki ginluthang sa Purok Bayanihan Barangay Banago diri sa siyudad sang Bacolod. Naka standby ang aton subong patrol, may live kita rin na ready K5 news mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Red.
2: Yes, kay Pen JP, ari kita sa Mugdari sa may purok kasagingan para kay Banago, angot ini sa isa kalalaki, ginutang patay. Sinigid naman kay Pen JP, na break ka ito pag-iina, pasado na si Jess ang aga. Sa K5 JP, ginlagas ining lalaki, ginkilala nga si alias Botoy, 30 plus ang iya sininga edad. Sa K5 JP, wala pa may baluan kung pila ni Kibilog, pero sa una, sa K5 JP, ganun mga 50 meters, sumbra, una ini siya nga ginutang dito sa babaw nga. Ako makita po sa Facebook live naton, yung K5J pigin pa ula. Kasi mo kaupod nato ng iya sining asawa, ha? Para at least baka hatag.
0: Oh, ang subong ang gina-interview niyo daw, Kwan Manida, daw police?
2: Hindi, mo na si police captain ka K5JP.
0: Aha. Basin ba pa mag-aanta, Guro Kwan? Mag-aanta audio? Ang interview?
2: Yes.
0: Ah, sige, bitan, give audio, tan?
2: Audio. Are K5JP. Are ang audio na lang.
0: Red. Bali, diin nga lugar, Red?
2: Dari sa may purok kasagingan, Barangay Banago, K5JP.
0: Ang sa atong D-Live, Barangay Bayanihan, man eh? Purok Bayanihan, Barangay Banago?
2: Hindi, purok kasagingan, sir. No?
0: Si Islan ang itan, Islan ang breaking news na tano. It's not purok bayanihan, it's purok. Ano gani, purok kasagingan?
2: Purok kasagingan.
0: Purok kasagingan.
2: Barangay Banago, K5JP.
0: Oo. Purok kasagingan, Barangay Banago. Anong oras na buong paglutang, Pang?
2: Well, actually, kita MJP, sa informasyon nga nakuha man ato, direk, ang mismo sa iya, siniga asawa, pasado, las Diyos siyang aga, na taglunta, dinanglag siya na, kita MJP. Kaya sa inisyal, kita MJP, Migo, yung mani ko, no?
0: Uy, nano! Pilang edad siyang gilutang?
2: Ma'am, mga pila, ganit mo mang edad, sige mo sininga ba na, ma'am?
3: 40.
2: 40 plus 40 Yes, 41 KPMG.
0: Anong trabaho? Pwede ta ba interview ang asawa, sir? Ara da?
2: Wala puno sang trabaho ang iya sininga bana KPMG.
0: Pwede ta sa interview ang asawa?
2: Yes, sir.
0: Oh yeah, tagsi abi papang interview on tabi. Ah, yes, basi pwede lang.
2: Go
0: ahead, sige. Hello, ma'am.
3: Sir, good morning.
0: Good morning, isa ka masubo ining hitabo sa inyong family, no? Pwede ba lang imong ngalan?
3: Si Sweet, sir.
0: Sweet. Okay. Anong apelyido sang bana mo, ma'am?
3: Hindi. Mangi kami nang usado. Sir Gayaton. Ang iya.
0: Ah, okay. Gayaton. So, ang iya nga full name. Anong tuntod yung pangalan?
3: Si Mark Anthony. Sir.
0: Mark Anthony Gayaton. Mark Anthony Gayaton.
3: Gayataw.
0: Gayataw. Mark Anthony Gayataw. Pilang edad niya ganun? 41?
3: Oo, sir.
0: Anong exact address nyo?
3: Nang... taga dere, may kami sir sa Banago, pero dito kami kapuli sa Vista Alegre.
0: Sige.
3: Kami ito, sir.
0: Eh, ining balay, Subong? Ining balay kasi noon eh.
3: Iya, na din ni Sir Tia, sir. Yan ang tulod na dito, sir.
0: Nagkanto ka mo na Subong sa Banago?
3: Oo, kaya ang kabataan, ang bata naman sa ari na sa Tia.
0: Oh, so Tia, na Tia nyo na da, ang mga bata, gimbili nyo da, so namasyar ka mo Subong da?
3: Hindi, sir, kaya dari sila gistar.
0: Dari sila gistar? Ano man bulagay ka mga doa?
3: Hindi, sir,
0: Hindi man? Okay, sige. Now, ano oras na tabuin yung pagpanglutang?
3: Mga 10 doro, sir.
0: Ara ka man? Natabuan ka?
3: Sa'y kaging na, sir, pag ano ko, pag yung nagbakal, naging bakal sa Sangge.
0: Okay.
3: Tapos kistoryana, yun na sila, sir.
0: Sangnigo niya?
3: Kistoryana, yun na sila, sir, sang lalaki na.
0: Lalaki? Kilala mo ang naglutang siya?
3: Hindi.
0: Pero kabalo kang amigo niya.
3: Amigo lang ano niya, sir.
0: Wala man ayo, wala man why ka nakabalo.
3: Sige, istoryahan na. Sila pag ano ko, sir, mo.
0: Okay, anong inistoryahan nila?
3: Wala lang ko, sir, kabalo, sir. Tapos gulpi lang pag talipod ko. Nag-ano sa sir, na... Nang... May naglupo.
0: Uy!
3: Naglalagan.
0: Ano kakalayo? Ano kakalayo sa... Kwan? Sa pag... sa bana mo, sa Gintiro siya?
3: No, ano guro, sir, hindi mo pwede nga layo, sir. Kaya ra, malang ko sa may Changi. Kaya dahil, kinagulo ko pang kanon, sir, mo.
0: Oho, oho.
3: Kaya kami tani.
0: Pila kalupok na batian mo?
3: Apat, mga sir, kalupok.
0: Apat kalupok? Nakita mo ang, ang gingamit ng armas?
3: Wala, sir, kaya doon wala nakuha, no? Doon nalipong.
0: Lawig, lawig ang ilang ay inistoryahan na yung aduwa?
3: Hindi, man doon kagali. Man lang sa sir ng ila.
0: Samtang istoryana ay sila? Ano kakalapit sa ila?
3: Daw mga, ano lang sir, nakadupa
0: lang. Dupa lang, lapit ka lang. Mabatian mong ilang ng istoryana ay? Mabatian mo?
3: Ano, galalisay.
0: Galalisay.
3: Buhay man sila maging galalisay. Ano may istoryahan man sila? Gulpe lang na matulog.
0: About sa ano ilang istoryahan na makuan mo? Maklaruhan mo? About sa ano?
3: Wala sir.
0: Wala? Mga pila edad sa suspect man?
3: Boy, lang kong idea, sir. Do 30 to 40 plus ang goro, sir.
0: Okay. Sa mga nagligad ng mga inadlaw, ang imo ba na waay ni sa kabaton sa pagpamahog o threat? Wala man?
3: Waay lang kong kabalo, sir. Do wala man.
0: Waay man sa gawori nga ba si may maaway sa iya? Wala man?
3: Wala man. Sabi, sir, ka panugid sa...
0: Anong iya trabaho?
3: Ano, sir?
0: Ano trabaho ni mister mo?
3: Wala sa sir. Ano, sir?
0: Ano yap? Ano inyo palangitan-an?
3: Ano, sir?
0: Ano inyo palangitan-an?
3: Ako lang, sir. Obra, sir.
0: Ay, kaya obra ka. Sige. Dahil nang pwede, I don't know kung sabton mo, hindi ah. Ang imo ba na why niya history nga nag-bisyo-bisyo?
3: Bisyo.

0: Dugay na siya.
1: Oh, problema yan na nagligdugay na. Tinuig na. Now, nakaagi ni sa priso, kaagi sa dakop?
0: Pa-drug, sir?
1: Oo, wala. Wala yan. So, ang guwain ni daw, gamit-gamit lang, blubisyo-bisyo lang.
0: Oo, sir.
1: Nagahambal ka man siya nga, may, hindi, may lain nga padulungan niya, yung mga bisyo? Dinalagayan mo man?
0: Oo, so yun sa way ko. So, sir, yung kabataan, madaan, dalag ko na.
1: Ang pila edad kabataan, mga bata niyo?
0: Damo, amang bata. Sir, mo 11, kabilog.
1: 11? Abaw, jutayan na lang mag-isa kadusina. Oo. Inang lawig na kamo ng inop danay. Mga 15 na grokoto ige. 15, 20?
0: 20 years na.
1: 20 years. Oh. So lawig-lawig na nagilit ni siya nga nag-bisyo. Now, hindi man ay related sa drugs ang iyang kinamatay, ing kamatay subong?
0: Lang ko kabalo, sir.
1: Okay. Anong mensahe mo sa naglutang sa bana mo?
0: Sana kasi sa ako nasa sa iyo sa kabataan ko. Sa damo sa kabataan mo.
1: Ay. Wala man siya sang... before natabo ang pag-istoryahanay nila, madam, nakadalo pa siya sa bata mo, naangga yung mga kabataan?
0: Oo. Kaya nagkadto ko ng bata ko nga gamay siya. Mga tatlo katuwi ko ng bata. Nagkadto ko ng siya. Kaya nagkakos ako.
1: Aba, ahay. Ang kamanghudan nyo, tatlo katuwi. Ang kamagulangan, pilang edad?
0: 22 na, sir.
1: Ah, 22 na. 22 na. Oho. Now, di naigo ang bana mo, ma'am?
0: Wala ko kabalo, sir. Kaya wala ko nakita.
1: Pero pagbalikid mo sa naglinopok, nalipungan ka?
0: Sa ulo, nakita ko may umigo sa ulo, gadagan siya.
1: Palipag tiro, nakadlagan pa siya?
0: Oo, sir.
1: Ang suspect yan, nakita mo galaga sa iya, gatiro gapon?
0: Oo.
1: Balipag lupok isa, boom, nagbalikid ka, kita mong bana mo gadlagan, ginatiro pag gapon sang suspect?
0: Oo, pero wala, nakudayo na ka, ano, sir, kayo doon na...
1: Daglay matyag mo, siyempre.
0: Oo.
1: Mga pila pa ka tikang ang nahihimo ya? Kag natumba siya?
0: Pasulod siya sa isang balay, hindi lang siya, not na, ano, sir.
1: Halin sa sagwa, halin sa sagwa, gindutang siya, gistoryanay sila sa sagwa, nakatsulod pa siya sa balay, dito na siya natumba.
0: Nakadlagan,
1: ang mga kabataan nyo diin niya, that time? Kita nila sa papa nila nga dugoon? Kita nila?
0: Ang sir?
1: Kita nila nga sa papa nila damo dugo?
0: Hindi nila sa balay sir. Sa lain nga balay ng sulod.
1: Ah, nakasulod siya sa lain nga balay.
0: Oo.
1: Ano man, pag dito nalipungan ka, pagbalik sa panimuot mo, ano nakita mong bana mo? Patay na. Gigda na.
0: Wala ko ng sulod sir.
1: Nalainan ka?
0: Ano,
1: ah, tisubong ang bana mo diin, ang bangkay niya.
0: Ari,
1: ah, wala pa makwa. Wala pa makwa. Why ka kinagpalapit to sa iya? Lainan ka sa dugo maglantaw? So sa imo pag ang nasugid sa imo subong, ang nasugid sa imo sa pulis, pila ka bilog igo ya?
0: Pulo ko na sa igo. Sir.
1: Pulo ka igo? Pero ti apat lang manabatian mga lupok?
0: Apat lang sa nabatian mga lupok ko ay nung
1: kabalik. Kaya nalipungan ka? Grabe pulo kay igo. Grabing init sang migo ya siya ba? Grabing init, pulo gid. Usually, kalabanan sa igo din ko no, ma'am?
0: O, alam ko ano, sir, yung nanan ko nakita ko, yung sa'yo sa ulo, yung bilang
1: ako. Uy, grabe. Sige, tisubong sang angambal sang pulis, may dragnet operation sila. But sila kung ginalaot na nila. Sige, ma'am, salamat, may dugang ka?
2: Wala naman, di kita.
1: Pwede man, sige, thank you, kid. Red?
2: Sama nagabot ang aton sining soko kaya gina-examine ako ng bangkay ni alias Butoy Kikitem.
1: Anong mga nakita mo rin nga, Kwan? Anong mga nakita? May mga basiyo na recover?
2: Well, actually, Kikitem JT, duha ini. Sa ginmensyon nito, gina malapit sila sa Dingapuloya dito yung sagwaan. May nakitaan kita dito nga apat ka basiyo sa armas luta, ginapatiyan, caliber 45.
1: Oo, dalago ang basiyo.
2: Oh, kagika dito kita JP sa unang pampalupok sa armas luta nga.
1: Red, laruhon ko lang rin ah. Red, laruhon talaga. May disclaimer ko ah. Kaya usually sa mga crime scene, hindi kita allowed mag-identify sang kalibre. Kay mante, police na iya ang ma-identify mo sang kalibre.

0: dress ang armas. Pero sa aton paglantaw, it looks like a 45 kay dako. Pero hindi ta na iya gina-confirm nga 45. Sa aton lang paglantaw, daw 45. Daw 45. Sige, anyway, may nakuha dito nga duwa kabasiyo sa tubang niya balay?
1: Sa una, kasi MJP, apat dito nakita.
0: Apat? Apat. So, dumalagan siya? Dumalagan?
1: Dumalagan sa kita MJP, ang nalabot niya sinig sa Puloyan, naging sudlan niya, estimated mga 50 to 60 meters sa kita MJP.
0: Lawig pa nadlagan, nanya pa pang ba?
1: Lawig pa.
0: Sige, lupok rin, sige, lupok.
1: Sa may tuo, diri sa balay, sumulod din siya kita MJP, ang diri siya, naging lutang.
0: Red. Sa live bala, may nakita ko din nga kawayan, may mga dugo, dugo yan na bang?
1: Drink it MJP, di ari kita diri dumping area, sumulod ini sa isa kapulian.
0: Ano niya sa kilid yung may dugo yaw? Pinta na yan, di na dugo?
1: Pinta.
0: Biko na, dugo sa kawayan. Oo, pinta gali. So, ang dalan, may mga dugo ka nga makita?
1: Diri, wala kita may nakita. Diri nga dugo kay MJP. Gali kiti, ang kwan, diri kay pagsalod, yan may ara pa siyang bata kay MJP. Kahit hindi iya sinibalay, sumulod din siya kag diri sa gina pamuruan sa lupok kay MJP.
0: Grabe, meaning to say pang, gintiro siya sa sagwa, pagsulod sa balay, another pagid tira.
1: Yes, diri sa gilfinishing sa may sulod sa balay kay MJP, tumangan pa siyang bata.
0: Uy, grabe man niya ba?
1: Ma-check na to. Dito, ara, guro sa mga pilan eh. Do mga 5 years old ding bata. Tumangan pa siyang bata kay MJP. Kagadri kay MJP, sinisyal, nagapakitlo. O, hindi siya sa suspect. Ngayon, hindi siya pag-patsyon, pero galing kiting gilfinishing, hindi niya siya. Kag sa tumangan pa siyang 5 katuig na bata kay 5 JP. So, amon ni Karol na ito, daring nakuha, daring informasyon kita ng JP, kagati, tatlo ka bata, ara sa sulod.
0: Grabe, man, no?
1: Bali, ano ito na eh?
2: Tula eh. Kita ko, kita nga daalabi ko, ako ko nang ginto.
0: Ay, apo yan. Interview yung tabi, Red? Red, interview yung tabi, Red?
2: Kaya ang isa ka bata, wala nakagawa na yun.
0: Sige. Red, yes. Pastor Jacob siya, Red. La? Lula?
1: Nay, oo. Nay, oo. Ano tong apo mo? Tatlo kabilog to? Yes, kito ang dito gawin.
2: Tuwa ka tulog.
0: Oo.
2: Tawa mo na arap mo sa tulog. Kaya yun naman, ginapampang. Kaya ka talagang...
0: Lula? Lula? Batian mo ko la?
2: Kaya ato ko sa tulog. Nagdalagang ko pagwa.
0: Mm-hmm.
2: Nakita ko ang tugo na nga naglinap daw.
0: Ay, sus. Grabe.
2: Ang piko na igo ang apo ko. Ay, may tiil ko nakita. Nagagamay ang
0: mo. Oh,
2: ma.
0: Ano yung natiruhan, Red? Ano yung na-red? Bata?
1: Apo niya.
0: Apo niya.
1: Ang mga bata nga sa sulod sa Puloyan, apo to ni nanay.
0: Kaya hindi nila balay mo. Hindi nila balay ang natupan niya na iyo, nakantuan niya.
1: Hindi.
0: Kaya abi mo, Red, matruma na mga bata, Red. Matuma, matruma na. Hamakon mo, astubang sa bata, paburuan. Sus, grabe. Mga, kun magpulo, kapilas pang apat sa sagwa ka ba siyo na mga anong pa sa sulod ka tiro eh.
1: Oo. Amugid kita MJP. Amugid kita MJP. Eh, na, actually, nagkapakitlo. Oy, pa eh. Kung nakita mo na, yung nagalukot, sinambig kima kapakitlo. Oy.
2: Kaya paglupok lang, pagdalagan ko, pagwa, kay sabi ko kung ano, dalikit iluhay na.
0: Grabe.
1: So, akwan, eh. Ang apo mo, tulad itong tatlong kino.
2: Matakabilog at tulog, kaya itinagambal pa na ang gintigo nila nga, hindi, di kayo may kabataan, di wait, sila yan na mati, yan yung palukpan nila.
0: Nagambal sa pangsila, pila kabilog pa nga, ang suspek?
1: Pila kabilog na eh.
2: Isa
1: lang
2: kung
1: nambal
2: sa
0: akong ilain, Lord. Isa lang, pero ang nambal ni Lola sila, no? Hindi sila mamati. Sabi ko, ano'y plural, damo. Anyway, Red, liso kita, Red. Now, ang anong-anong hambal sa palibot na after nga natiruhan siya, naglakat lang daw, wala lang may natabo, ining shooter? O nagsakay sa motor?
1: Naglakat na, ngayon nagtiro, siguro sa wala lang.
2: Pagkita mo. Paglupok pa niya, pagwa ko, tigwa ay na yam, yang nadasaya.
1: Ano po si Sulay? Gakaya? Saan ka pulog na? Gakaya. Gakaya. Saan din ang pila siya?
2: Awal ko pa ba, no?
1: Okay. Pero ang apo mo, duha lang ara sa Lord.
2: Tatlo sila.
1: Tatlo sila pinag-inado sa mga apo mo.
2: So, baro lang 5 years old, ang ikaduha, 2 years old, ang isa, 8 months.
1: 8 months, ting duha ni, eh. Ang 2 years old, ang binulan, gakatulog.
2: Uwi, hindi naman patulog sa inyo, katulog na. Ngayon sila daan, isang bata ko ang pertahan, tulog ni Busoy, nang napatay na bala.
1: Okay. Sige, sige, Nay. Thank you, good. Sige, thank you. Sabi niya, tukit ang JP, inayong lula, sinisang kabataan sa nagluntad, inayong insidente, kaya kaya JP. Pero ari ka ron, si Police Captain na sa ison, kaya kaya JP, kaya may interview natin.
0: Sige, interview tabi? Interview natin sa Bipang? Ako pa interview si Jared.
1: Mayong aga, gang.
0: O sir, mayong aga, si Mukap. Kap, so far, ano ang pinakalatest ng investigasyon nyo?
3: Bali, yung pinakalatest, according sa mga nakakita, dari is, upod sa nga ton nga victim, ang suspect. Nagastorya sila, samtang galakat, pagkagto dari sa ilang balay.
0: Okay.
3: Dari sa ali, dari. So, ang katabo ko, no, sige lalisay, until sa time nga,
0: naggabot armas.
3: Gintiro na sa sangiya nga upod.
0: Dira sa sagwa ka mga pila ka kwan, mga pila ka bala ang gin palupok ya.
3: Initially sa una dito nga alagyan, kung diin na naglasanay sila pagkagto diri subong sa area nga kung diin na labot siya. Dito physically nakita ko may apat ka bala nga basiyo.
0: Okay.
3: Oh, so halid sa apat ka bala nga basiyo hasta diri sa balay nga gisudlan niya nga natiluan sa nga na-corner sa is mga 50 meters siguro.
0: Okay. Pila pagid ka bala da pap ka kap?
3: Ang ano-ano?
0: Pila pagid ka bala sir ang na-recover da ka basiyo?
3: Sa sulod ay sa balay siguro hindi ko makahambal si mukod pila ka balang higo ya. Kay tungod nga nagatakilid siya.
0: Uy. So multiple
3: balay. Ang balay higadalan.
0: Okay.
3: Magay higadalan
0: dito. Oo.
3: Pagsulod mo kwarto dayon mo higadaan.
0: Nakasulod pa siya sa kwarto?
3: Hindi, bali bala ang balay bala. Ang balay kay ginsudlan niya. Ang pagsulod mo kwarto dayon ang kurtahan.
0: Pagsulod
3: mo bala. So, ko nang taon diri sa may balay, doon ka katulog nung sa kasi may mga habol, may ulunan.
0: Mayo lang sir, kaya doon ay maigo mga kabataan, no? Kay may mga apo ko nung to, ang hambal sa tigulang.
3: Amo man gani, kasi pagsulod mo sa balay, kwarto dayon mo. So, kung nang taon mo, ang crime scene, daw iya balay, kasi may ulunan, may habol. Katulog lang siya.
0: Grabe. Sir,
3: ang... Gambal ang tangiya sa panimalay nga, hindi pagilawag.
0: Okay. Sige lang, okay lang. We understand. Sir,
3: hindi ko mabalsi mo kali, sir, kung pila ka bala.
0: Yes. Kay ga...
3: Lang taon, hindi namon maliso.
0: Oo, kay Soko pa na. Soko pa na.
3: Oo, may apple, may Soko. Ang Soko, actually, aran ng Soko.
0: Okay. Ang assumption, tasubong, sir?
3: Amula na mata.
0: Sige.
3: May suspect naman kami.
0: Wow. Sir, ang may assumption talang, multiple gunshot wound. Pwede mo mahambal kung caliber 45 or 9mm na recover?
3: Ati, based on my...
0: Experience?
3: Oo,
0: gani.
3: So, based on my experience, physically, sa
0: paglalaman... Daw 45?
3: Initially, iyaka 45.
0: Oo, daw. Depende pa na sa Soko. But anyway, sir, Ari Pagid, na-interview na mo ng asawa, may gin-ako siya nga ang banay ako no, nag-abisyo druga.
3: Ati, sir, iya naman
0: eh. Iya na iya. Pero why ni record sinyo, sir? Why ni record?
3: Iya na iya. Iyan eh, sir, yung ano?
0: Oo.
3: Iyan na sa allegation, no? Iyan eh, sir, yung...
0: Yes. Iyan yung pagtuad. Pero, sir, why, ang i-confirm ko lang, why ni-record sa inyo?
3: Ang
0: sa badak?
3: Pali, hindi ko ka-release mo kay...
0: Okay, sige. Anyway, sige.
3: Sa under investigation, hindi ko ka-release.
0: So, ang motive, sir, motive, pwede tabla mambal nga ba si may kalayantanan sa druga? Wala pa, wala pa.
3: Sir, hindi lang ko, sir.
0: Sige, sir. Okay. Yes, sir. Understand.
3: Sige.
0: Now, ang suspect subong, hindi tapang pwede mlawag ang alan, pero hot pursuit operation ka mo. Hot pursuit operation. Okay. Nagapati ka nga, rip lang sa Bacolod, sir? Ang suspect? Huwag pakagwa?
3: Maybe, rip lang sa Bacolod.
0: Sige.
3: Ari, sa makulit. Kikita ka, Dre, lang sa mo.
0: Gani, gani. Sige. Sir, salamat gid sa imo, ha? Oo. Thank you, gid, sir. Salamat, gid.
3: Sige, sir. Welcome, sir.
0: Thank you. Oo.
1: Okay. Red? PCP, si Police Captain Rabi sa iso na atun si Lima Pisan ng Station Commander.
0: Kung hindi ko magsala, Red, Rose from the rank ni Butsa Lingon, nalingin niya sa patrolman paguro, sa una, kana promote, kana promote. Ti anad na niya pang sa mga investigasyon, anad na niya. Anad ni. Oo.
1: Yari, but gani, mag-5JP. So, Dre, ito gina-day-day karon or gina-isa-isa karon sa atong sinigasoko iring una nga pagpalupok sa karmasutaan niya sinig sa suspect sa ato. Mm-hmm. So, may initial kita information, may ara na sa nga suspect kaya atong sinigang kapulisan galing kita hindi pa rin sa manun. So, gin sa publiko, basi magpalagyo kita MJP.
0: Mm-hmm.
1: Kaya, Dre, ginapatihan, isagid lamang sila kalugar. May paglalisanay and then nag-tupa ini sa pagpalupok sa karmasutaan ginlagas. Abiktima, nagpakitluoy pa kay B sa pagpatsyo. No, galing kita padayon sa gihapon sa pagpalupok sa suspitsado kay MJP tumangan pa
0: kabataan
1: si lima katuig bata
0: ang so, rain pagidya papang ang porti pagidya yes. Kay ang iya kabataan niya ang napatay bla ang kabataan niya iya pang unsi ya kabilog red
1: unsi kabilog na kabataan
0: tiyama kon mo paano na lang na ah sa bagay papang sulo sa iya asawa way matubra kunong bana so hindi maguro makil na ang absence kiti wala man sa minabulig si iya. Siya magani ko no gatag pa kwarta but grabe no unsi ka bilog red no?
1: Gani
0: man. Sana all mapasa na all na lang kuya.
1: Gani.
0: Oo.
1: Gani ka Jimmy. Ko da ko guro hasta lang ni guro sa mga
0: pila lang hasta hasta lang pila per pila lang imo
1: per
0: hasta lang pila per sa mo.
1: Gani.
0: Pila ka lang hasta pila lang amo.
1: Duha lang guro
0: ka. Ay, ang ako niya, Red, malampuasan ko lang si Sir Eljan niya, okay na kuya. Oh, mama, kwan ko lang. Ang gusto ko ganiya, labawan pa si Dok Ramil, lima yaya eh, lima? Lima?
1: K-5, lima.
0: Okay, five. May mo kuya, K-6, K-6. Oh, kung pwede pa lang. Anyway, Red, subo nga aga, no? Subo nga aga para sining pamilya. Pero ma, kung mong asawa rin, nalipungan kita. Lipungan siya. Pagkakita yan, no, paglupo ko, no, boom! Kita yan pang agadlagan ng banay, ha? Gadugo ang ulo. Gadlagan. And then, why na sa kabatsag, doon nalipong siya.
1: Gani, mag-5JP, grabe, di ka pulba, sinisang asawa. Kagway na siya gani, makaliili. Dari sa loob, K5JP, ang informasyon na nakuha lamang niya, inigikan sa mga kapulisan, ba't gigopirmar niya, iyagi man sininga bana, K5JP. While man siya kay Maloko, ano, iniaanig ka magdana, ano, pagmotibo, sinisang pagpatay, sinisang biktima, or yes, kagati, kapadayon, pamanay investigasyon sa atin, sininga kapulisan ni K5JP.
0: Sige. Red, buyanta ka, nai, kwan ka, tulitipon-tipon, kapada additional information. Gusto kong balaan ka nun, Red, yes. Diin nga parte sa lawas yung mga igo, yeah.
1: Yes.
0: Oh,
1: yes.
0: Ang din nga parte ang mas fatal gid.
1: Yes, correct kay PJP mo na karon aton sining nga kwaon nga dugang impormasyon para sa aton sining nga report sa mga ibang panaton nga mga public affairs program sa KPJP.
0: Sige, salamat Red.
1: Sa mga ato sining balita, dulong gikan dari sa may barangay Banagog, nadulong sa aton sa Power Trio, DTX 500 by TC, kay Klinika D3 by UNVCO, DTX BT Soap, kay DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kaupun si Patrol, kay K5 Vincent Coralde, kay K5 Karen Defensor Longa, and K5 Michelle Patinio. Ako naman sa K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko kay Kaligawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat gyud ka K5 Red sining balita nga natabo mo grabe ho. Oh. Pagpangluthang migoy am la kuno galalisay sila eh. Galalisay. Kag suno sa asawa, deklarasyon sang asawa niya. Deklarasyon sang asawa ang banay nga gagamit sang illegal nga druga. Lawig-lawig naman kuno nga gagamit pero way pakagi priso, way kabi dakop. Way man trabaho, nagaro-ro. Di, hindi ba ma-confirm ang police kung bala ang motibo drug-related or sinuya ay guru eh, kinaglalisanay pa kuno mo galakat sila nga duha galinalisanay ah gulpi na lang kumuha sang pusil ang suspect binakbakan niya daw apat yung katiro nakadalagan pa ning biktima nakasulod sa balay nga abirto hindi ila balay nasulod siya abirto kilidalan nasulod yung pirtahan dito sa tumupa sa may balukang iladada, gamay mo lang gurong balay da, pag-abray mo sa pirtahan, may ara da yun foam kag hiligdaan. Tikon lang tawon mo, kung saan polis pa nagambal, nga daw, daw iya lang yung kunubalay, nga daw kakatulog lang sa, at dito sa binakbakan po, hindi. Hindi to iya balay, nakadlagan to sa, sumulod to siya, pagsulod ya, binakbakan pag ito sa liwat, another, sus multiple gunshot wound, ti sa tubang pasang bata, nga 3 years old, hindi man iya bata, ha? Mayo lang kay Waymen sa labat, ang purpose, patsyon git siya. Patsyon git siya, kaya ginalaot pa mo. Kag, so, yung iban po ito magambal doon, hindi ko nung magnubo sa pulo, gani. Ang palupok. Ano ayan ang motibo, sini? Ano ayan ang rason na napwerteng kaakig, sini? Ay, nalang ho. Pero ang kapulisan, ara na, klarado na. Kilala ang suspect, naibaluan ang suspect, balaan ang address ng suspect, ang subong, ang kapulisan ta, ara na sa dragnet operation. O, dragnet, ha? But sila kung doon pukutan na nila yung palibot, kaya hindi na makagwa. Kaya lalang taon ta, lalang taon ta. By the way, greet ko naman liwat na birthday, another o, ha?

0: birthday kay Nanay Ninfa Sinfuego. Ika-77th birthday niya subong. Upundugan sa lima, migli. Nanay, Sister Ninfa Sinfuego. Ang nagapatamyaw si Sir Ricky Sinfuego. Ang 70 Adventist kong friend. Ay, sila ko ni Blagadaya, Gadayon sa unas. Ang obra ko, gapahinubaan ko, bla. Ginapadayon ko ito nila. Dito nagatulog sila, balay. Nay, happy birthday si Monay, ha? God bless you. More birthdays to come. Good health kag happy family per me, no? Amo man ang kuano, ha? Ang birthday wishes ni Sir Ricky Sinfuego. Sa tanang kasulog, sino kadlawan, subong adlaw, happy happy birthday gid subong man sa akon nga Mami Cynthia Cañete. Birthday niya man kag akon pa kaisa si Cedric Cañete Oberas. No, duwa sa amon family subongga celebrate man sa birthday. Ari man bisan wala birthday, do may birthday niya kay big time ni Brother Edmond Alejo. Elder Edmond. Oh, kag subong man si Sister Pearl Garcia nagapa greet man birthday kay George Dilarama Garcia. Apamati sa subong birthday man, ha. Happy birthday again kay George Dilarama Garcia, ang kapatamyaw si Sister Pearl Garcia Pedronia and iyang husband nga si Brother Giovanni Pedronia. Amo ning ginasaligan ko kuan sa mga libro bla. Tahom ni ilang mga libro, puro ya Bible story for kids. Kanami, no? Health and Home, yes, ang Philippine Publishing House ng 70 Adventist. Kanami sila mga books na ako na nagkuha. Happy listening sa inyo. Nanay Marilo. Marilo Balyaw. No, Balyaw. Good morning man, may pagpamati. Diloyola Helen. Good morning. J.E. Jaco, G.E. Si Geraldine sa Barangay Tabugon. Happy birthday. May pagpamati. Jean Montesino Arroyo, Bigs Delphine, Eduardo Clarito sa'yo. Ay, Doc Ed. Doc Edward. Ang ato ng kurman sa sikat na nga program subong edukalidad kung Domingo. Doc Edward sa'yo sa. Bro, ngayong agasi mo. Nakakuha pa tagro isa ka-report ah. Kay ang TSA. Ang TSA, ginistorya na ni Mayor Greg Gasataya. Inibalang ginugtasan ta nga Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Daw may otoridad sila sa paglastra sa kwarta. Aray, kay ginapa explain sila ni Mayor Greg ay. Ari na si Wilson, Wilson. K5 News mo.
1: K5 News FM. Live report.
0: Son. Wilson. Ay na, nunog sulusumba, guro to. Son! Son! Daw, abi ko na ito, pareho ka na sa TSA, nga kapabungol-bungol. Oo. Hinon-anon, hindi ni Sukmatanay, ha? Hindi asukmatanay, hinon-anon niya, ha? Asukmatanay, ginsukmatan, gid. Oo.
2: Asukmatan, gid sila kagapon sa alkalde, sa siyudad sa Pakolod, na may pinduwa ka ng isang katil.
0: Oo.
2: Ang piyasa ang nagpatulong, no, ang pagkatubang, no, sa kay Mayor Greg Gasataya.
0: Oh.
2: Pagkapon, imbes niya klaruhon kay Kepler City kung ano ang nagkalatabo. Okay.
0: Okay.
2: Sa piyasa ng project, nag-uy-uy ang pako sinisang piyasa.
0: The why sa may isabat? The why sa may isabat?
2: Why?
0: Daw tamimi. Siya tamimi.
2: Yes, Kepler City. Kag-abinado, sila kabaloka, pila kabilog, ila engineer, kabaloka, Pilipinas, Kepler City.
0: Pila?
2: Do, 12 kabilog.
0: Ah, besan, wala na engineer. Papang, kung tarong ka mo magproyekto, ay na problema. Gapating agaw. Gapating agaw ka mo sa ang proyekto da, tapos di ka mukulay katakod. Resignan ka, hindi ko na kagwanta sa budgetan, ay. Kung ako engineer, papang, ma-resign man ko, kinadlo ko. Kung akong engineer, akong engineer, tapos kabalo ko nga mo na ka mga mahal sa presyuan, ay, ma-resign ko, yung masampailan ko kaso, graft and corruption. Paano mo na bi-explain, papang? Kung ikaw engineer, sugoon kanila, yahoy, Butangin nyo pa, upakulad, di pa kudalin nyo ang bilog nga plaza. Kudalin nyo, baklin nyo tubo, kagbaklan nyo sin, ang budget da, 3.8 million. Tiko na ko, engineer, nyo sir, duway mo naklambot, 3.8 million, na mo ginagastuhon ta da? Yaho, ah! Kaya mo na! Marisign ko, guru, yapang, yado, delikado to, kululbaan to, wow. O, ari pagid, ya, engineer, yes sir, yan ang bagyong tino. Yan o sir. Yan te, kamusta ang mga pader? Ang ginkudalta nga 3.8 million. Yan na guba ang iban. Yan, hindi. Bakal taliwag gastuhan ta 7 million. Yan ha? Ang bakal ta sang original 3.8 million? Nabagyuhan, nagkalautod lang gamay. Nagmahal pa ang repair? Nag 7 million pa? Ma'am, bago original nga, ma-resign ko. Kamuda. Mas budlay pang ginapobra nyo sa akon sang sa plano. Tsakto man pang. Ay, sus. Ende, nanamon niya problema. Ang problema niyo sumong sabta. Nga nga kadako-dako na sang gasto nyo daw ay pantapos. Amo na yung problema da. Son, makanta ko anay ka ba sa outside, outland, tauson ah.

0: I'll take you back to the old days, and I will sing the songs. Once you
1: oh, Isa! Isa, oh, talagang tinonto nila, son. Ay, Diyos mia! Ay, Isa, oh, talagang tinonto nila. Bawas na pa kay intuan yung amo para magdamo. Ay, sa utan talagang ni Son kisa mag-init ng ulo, ta.
2: Ipag-ipag yung reklamo, ito nga nagkalakuba ang mga hilapon, ang mga iba pato sa papel. Ang hambal naman sa Tiesa, ipag-ipag, ara na ko na sa ilang ako to disiplat.
1: Nga?
2: Kayo, oo, na nila ako maguba, pero wala
1: Son! Sa Son! Pero, sa Ota, Son! Ay, saot! Ano lang ni Pang? Ay, ano pagi ko ng mga rason nila? Ano pagid? Tuduhin nyo binutig na ton! Tuduhin nyo binutig! Ano pagid?
2: Naturalan ako nung pagkaisipin. Ako may bukadon sila nga... Ako,
1: na- may bukadon nga malita? Oo. May bukadon nga malita?
2: May bukadon sila nga tuta. Ang takdan siya nga tubo. Ibalik yun nila. Nang wala nga yung pagkaisipin. Kung nataputang sa ilang dokumento ako sa
1: Saot Tason! Saot! Saot Tason! Gracia! Gracia! Paldo! Paldo! Eh? Eh? Ay! Saan sa otason? Isaot! Gracia! Paldo! Eh? Ay, nalanguo.
2: Why man
1: ga, why man nag-utoy-utoy kadlaw si Mayor Greg sa pangrason nila?
2: Lapaw kita mga rasome sa nga piyesa. That's why, nga nagdesisyon ining alkalde nga patawag iwang ang piyesa upon ang mga sektor nasyonal sa Pakulod kaga ang mga media kita si Gino Agod nga makahinunano upon ang mga hapoy mabla sa question directly sa piyesa kaklaruho nila nga
1: Son! Saot ta! Saot! Saot! Paldo sila!

0: sa baha, sa bagyo, kay kiliter naman nga, kay si Kiesa. Gracia, gracia. Malita, malita, malita, malita. Eh? Gwapo ng pao, bang? Ay, yan lang ho. Malita. Malita. Woo! Malita. Daging kapoy ko. Yan po talaga. Isa, o talaga kikadlaw dyan ah. Ay, malita. Para na sila, malita.
1: Sige, Son.
0: Hoy, may ara ko'y ayo sa inyo. Tan ang link to gani. Tan, lipatan ko lang tan kay. Tan ang link to tan. May ayo ko sa inyo. Buligin nyo ni biyang guwapa ho. Nga makadaog ho. Tan ang link tan. Di na to tan. May i-promote lang ko ha. Pagwapagwapa ni Miss ano to tan? Itan din na to tan. Isend na dang link. Pakita ba tsura yatan? Ara sa post ko pakita ba tan tsura tan? Kikagwapa tan. Dasigatan. Buligan ko si Ma'am Sister Severino. Come on everybody.

0: maleta. Tara na sila! Maleta. Ay, buli, ganyan ko ay padagoon to si Margaret. Ay, kita nyo, kita nyo, guwapa, oh. Ha? Candidate number 3, taga-barangay Takuling. Para na sa ilan yung contest, Itan. May contest sila, Itan. Tibuligan ta para makadaog. Kaya di, kagwapa man biya po, hindi ganyan padaogon niya. I-share nyo lang, aradang link, Tan. I-heart nyo, kag i-share. Ha? Nabuligan ko si Sister May, Claire May Severino. Iyan asang EGY Aesthetic and Medical Spa nga contest. Rago pagwapaw, taga-blight ako link. I-heart nyo na please, i-heart. May link na oh, i-heart nyo, kag i-share. Hindi ba kamuda mga nugunan, magbuto kay kadaog, kagwapaw? Actually, mga, ha? Nakapin, ara, nakapin. Kita nyo na sa aton comment, may ngalan nga pin message. I-click nyo na bala, kag i-heart siya, kag i-share. Para magdaog siya, taga-barita kuling. Ambal ni Julie, ni Biyala Mugdang niya, anak na sa akong batchmate. Oh, Miss Mascara, gali ko nuna. Miss Mascara, 2026. Ah! Sa Mascara, gali. Hindi ka gwapa eh. Sige, sige. Oo. Kwani inang tinguan ta nga, makadaog. Taga-barangay Takuling. Ara may nakapin, no? Click ta na, and then i-heart kag i-share. Dako na diyon bulig ta. Okay, parang nga mabuligan taga-barangay Takuling sa Miss Mascara. Oh, yan ako no, ka-EGY Aesthetic Medical Spa, People's Choice Award. Sige! Ay, huwaging kapoy ko sang saot. Ma-standby tanay for MyTC Network News ang 11 Mbps. Magabalik pa. Good morning sa mga Severino family. Kay Brother Romeo Severino, Claire May Severino, husband and kids. Si Doc Dayan Lapot and Pastor Levi Lapot. Si Dr. Jet Severino, kag Dr. May Severino sang Bamsi. Lain matyag nyo dito kung mablakad to. Brother Ruming Severino, Michael Severino, Severino family, salamat gid sa inyo pag bulig sa among permit. Di di mo niya imo. Sige, kita ito after MyTC Network News. Bye-bye.
1: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Jusebin lot, 57 akong edad.
0: Ano kinabatsyag mo sa una?
2: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
0: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
2: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
0: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
2: 180 over 100.
0: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
1: TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, storyanta karon. Ano bala ang inyo nga brain? Kag paano ni mapiktahan sang oxidative stress? Upunta sa akong diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO, Dr. Ramil.
4: Sa mga wala pa nakainom DTX 500 kag Mighty City, para gini sa inyo nga kan topic kay diri mo may buluan kung ano ka importante ang antioxidant sang DTX kag Mighty City para sa imong nga brain health kag ang iya nga normal function. Amo ra ka importante nga sa mga wala pa kainom, inom na mo DTX 500 kag Mighty City.
3: Isa sang mga super busy nga organ sa lawas sang tawo amo ang brain, the command center of the human nervous system. Ini ang ginabugusan sang masobra 100 billion ka mga nerves nga naga-communicate in trillions of connections nga ginatawag synapses.
4: Ang utok ang nagabaton sang signal halin sa mga sensory organs sang lawas kag ini man ang naga-send sang commands and information pakadto sa muscles. Ang kabugaton sang brain, Sir GP, is about 1.4 kilogram, that is 2% sa imong total body weight. mas dalag ko ang brain sa mga lalaki or 10% lang larger kon inkubara sa brain sa mga babae.
3: Mm. Ang brain ang may 86 bilyones ka nerve cells.
4: Perte ka damo.
3: Grabe. Nga ginatawag nga neurons or gray matter.
4: Imagine Sir JP, ha, kung ano kadako sang demand sang utok sa oxygen kag glucose. Ang question, pila ka DTX 500 kag may TC ang imo giinom? Basin gani wala pa. Dapat imunis na pakaunon sa antioxidant. Bilyones ang mga selula sini kag ang kada isa sa ila ang nagagamit sang oxygen. Kung ang isa ka selula gagamit sang oxygen, kinahanglan man yang antioxidant. So 20% ang volume sang oxygen nga aton ginaginhawa ang nagakadto sa brain. But silingon Sir JP, amo na kadamo ang free radicals ang ma-generate sa imutok. Siyempre, sa ginasiling na to, isa sa mga pinaka-busy, pinaka-grabe mag-produce sang free radicals, imo brain, imo heart. Di, wala pa na labot sa imo bisyo. Ang sige mo kauntam is, ang mga trans fats, inatanan nga mga nag-promote sang oxidative stress sa brain. Di, kung wala ka gainom sang super antioxidant ka DTX 500 kag mighty C, tingala ka, bata ka pa, ga-mental fatigue ka na, ga-mental block ka na, da wala na gagana imutok, ga-sakit imulo, ga-migraine ka, ina Sir JP, mga palatandaan nga grabe na ang oxidative stress sa imo nga utok.
5: DTX 500. Ako si Laylay De La Cruz.
0: Ano ang imo ginabatyan?
5: Taas ang akon nga sugar, 375.
0: Sang nag-inom ka ma'am DTX 500, pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
5: Partigi ka namin isang DTX 500 kay ang akong blood sugar subong 165 sa dugo ko man 120/80.
0: Subong pila na lang imo nga blood pressure?
5: 120/180.
0: Wala ka maintenance?
5: Wala na sir, kundi DTX lang.
1: DTX 500.
4: So amo na, hindi man pwede Sir JP nga hindi ta magamit sa atong utok. Ano na nakaroon. Kay bisan pa, at rest ka, your brain still needs to control your breathing and your basic biological function to maintain life.
3: Correct.
4: Tulog ka ba? Tulog? Gagihuga po ng brain eh. Sige ka ginhawa, sige ka produce ang free radicals. Di kung wala ka antioxidant, it will create imbalance sa dito ang redox state sa brain. So mas bintaha kung naka-DTX 500 ka kag BTC. Take note ha, layo sa imo ang mga Alzheimer's disease, dementia, epilepsy, kung bastante ang antioxidants nga halin sa DTX 500 kag BTC ang imo nga ginainom. Because you can maintain sang healthy environment sang imo nga central nervous system or importante ang imo nga brain. Di hindi na pagulata nga magproblema ka sa imo health. Pagi sa husto nga pagkaon, healthy lifestyle, exercise ka, inom ka damo tubig, tulog ka timprano, iwas stress, wala bisyo, kaon utan, kaon prutas, kag ang pinakaimportante, taas ka tama ang imo nga antioxidant nga suplemento adlaw-adlaw. Di, ara lang sa DTX 500, ara lang sa MITC, ara lang sa Pure C.
1: DTX 500.
6: Ako si Tomas Jun sa Barangay 4. Ang ginabatyan ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka DTX 500. Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
3: Kamusta ang alay sang kamot?
6: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5. News FM. K5 News FM.
7: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalikan ng kampiyon na istasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News. MyTC Network News.
7: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, dalawang estudyante sa Sibalo, Mantica nag-uwi ng gold at silver medal sa 2026 sa Mixed X Robotics Competition Asia Intercontinental Tournament sa Thailand. 400 mga pulis mula PRO6 ipapadala sa Bacolod para sa dagdag seguridad sa Mascara Festival 2026. At mga turista mula US nangunguna sa Top Foreign Visitor Market sa Cagayan de Oro.
1: YTC Network News. YTC Network News.
7: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zavam sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. Asa ng detalye ng mga balita ngayong tanghali, 2 estudyante sa Sibalo, Mantique nag-uwi ng gold at silver medals sa 2026 MakeX Robotics Competition Asia Intercontinental Tournament sa Thailand. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Jojan Morillo.
8: Isang malaking karangalan na para sa probinsya ng Antique ang naiuwi ng 2 grade 6 student ng LSD Child Study Center Incorporated sa bayan ng Sibalo, Mantique sa 2026 MakeX Robotics Competition Asia Intercontinental Tournament sa Bangkok, Thailand noong October 2 to 4, 2026. Nakuha ni Kate Eliza Colantes ang Skills Quest Gold Award, samantala Skills Quest Silver Award naman ang nakuha ni John Team Payas. Sa panayam ng K5 News Team, ayon kina Kate at John, nakaramdam sila ng kaba at pananabik ng kinatawa nilang Pilipinas sa nasabing kompetisyon at umaasa silang magbibigay inspirasyon sa ibang mga bata ang kanilang pagkapanalo. Samantala, nagwagi rin sina Mark Jacob Antonio at Gwen Astrid Lozada ng Divine World School of Semirara Island Incorporated sa bayan ng Caloy, Antique ng 2 Silver Award sa Inspire category sa parehong kompetisyon. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
7: Samantala, 400 mga pulis mula PRO6 ipapadala sa Bacolod para sa dagdag seguridad sa Mascara Festival 2026. Tabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni kay K5 Kim Kaluyo.
9: Magpapadala ang Police Regional Office o PRO6 ng 400 na mga personnel bilang augmentation force sa PRO Negros Island Region para sa seguridad ng 47th Mascara Festival 2026 sa lungsod ng Bacolod. Isinagawa ang send-off ceremony noong nakaraang araw sa multi-purpose hall sa Camp General Martin Teofilo Delgado sa Iloilo City. Pinaalalahanan naman ni PRO6 Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo ang mga commander na ipasiguro ang tama na briefing at deployment ng mga personnel, bukas na komunikasyon at handa sa anumang security operations. Dumalo sa send-off ceremony si Police Brigadier General Rodesindo Reales, ang Regional Director ng PRO-NIR, at magtatagal naman nang 12 araw ang deployment ng mga polis mula sa Western Visayas sa lungsod ng Bacolod. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News 7.
1: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
7: At balita mula Cagayan de Oro, mga turista mula sa United States nangunguna sa top foreign visitor markets. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
11: Nangunguna ang mga turista mula sa Estados Unidos sa top foreign visitor markets ng Cagayan de Oro. Pangalawa ang China na may 4,627 arrivals. Ikatlo ang Korea na may 3,620. Ikaapat ang Japan na may 2,924 at ikalima ang United Kingdom na may 2,070 arrivals. Sa kabuuan, mahigit 16,000 foreign tourists ang bumisita sa CDO mula sa US. Batay ito sa nakulektang datos ng Tourism Management Information System mula sa accommodation establishments, tourism sites, attractions, museums, at MICE events para sa taong 2023 hanggang 2025. Samantala, umabot sa mahigit 810,000 domestic arrivals at foreign arrivals noong 2024. Tumaas ito sa 1.147 million sa taong 2024. Ngunit bahagyang bumaba sa 1.05 million taong 2025. Patuloy namang pinagtitibay ng LGU Cagayan de Oro ang tourism sector upang mas mapalakas ang ekonomiya at makilala ang lungsod bilang City of Golden Friendship.
12: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
7: Tuloy Tuloy pa rin tayo mga KK5. Sa detalye pa rin ang mga balita, alkalde ng President Rojas sa Capiz mananatili sa puesto habang nilalabanan ng COMELEC ruling. Kamo ang detalye ng balita hatid sa atin ni KK5 Myla Fuentes.
10: Iginiit ni Mayor Celeste Esculin na siya pa rin ang nanunungkulang alkalde ng bayan ng President Rojas Capiz sa kabila ng inilabas na resolusyon ng Commission on Elections 2nd Division na kumukumpirma sa naunang desisyon ng korte laban sa kanyang pagiging kwalipikado sa posisyon. Ang resolusyon ng COMELEC ay umaayon sa desisyon ng Regional Trial Court Branch 15 sa Rojas City noong November 10, 2025 na nagdeklarar kay Esculin bilang hindi kwalipikadong humawak sa posisyon ng alkalde. Batay sa desisyon, na kumpleto na umano ni Esculin ang tatlong magkasunod ng termino noong 2016, 2019 at 2022, kaya hindi na siya kwalipikadong tumakbo sa halalan noong 2025 dahil sa three-term limit rule. Ayon pa sa COMELEC, hindi maituturing na balidong kandidato si Esculin sa pagka-alkalde ng nasabing bayan at ang mga boto na nakuha niya sa nasabing halalan ay itinuturing na stray votes. Sa ngayon, inihahanda na umano ng kanyang kampo ang paghahain ng motion for reconsideration, gayon din ang iba pang legal na hakbang upang questioning ang naturang desisyon. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: ITC Network News. ITC Network News.
7: Samantala, Dumaguete, pinatatagan digital infrastructure sa pamamagitan ng Globe at ZTE. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni KK5, Shara Humilio.
13: Binibigyang prioridad ng pamahalaang lungsod ng Dumaguete ang pagpapalakas ng digital infrastructure at konektibidad ng lungsod sa pamamagitan ng pakipagtulungan sa Globe Business at ZTE Philippines. Ayon pa kay Dumaguete City Mayor Manuel Chiquete Sagrabaria, nakipagpulong siya kamakailan sa mga opisyal ng dalawang kampanya upang talakayin ang pagpapabuti ng lokal na konektibidad at pagtuklas sa mga bagong solusyong teknolohikal na makikinabang sa mga residente at negosyo sa lungsod. Kabilang sa mga dumalo ang mga opisyal ng ZTE Philippines na sina Senior Vice President Sen Chiel at Vice President Sang Setong, pati na rin ang mga kinatawa ng Globe Business para sa Western Visayas at Visayas Mindanao. Sinabi ng alkalde na ang pakipagtulungan ito sa mga nangungunang kumpanya sa industriya ay naglayong panatalihing konektado ang Dumaguete at ihanda ito para sa paglago sa hinaharapa. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito si K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kiningawan sa Negros, K5 News FM.
7: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Isa patay, anim sugatana sa dalawang magkasunod na kaso ng vehicular accident sa Bacolod City, Negros Occidental. Detalye na balitang yan hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
14: Isang binawian ng buhay habang anim naman ang sugatan sa dalawang magkasunod na aksidente sa kalsada na naganap sa lungsod ng Bacolod sa probinsya ng Negros Occidental sa loob lamang ng 24 oras. Unang ganap ang banggaan sa pagitan ng tricycle at motorsiklo sa Barangay Vista Alegre pasado las 9 ng gabi Huwebes, Oktobre 8, kung saan apat na menor de edad at isang 47 anyos na lalaki ang imbolbado sa trahedya. Sugatan ang apat na menor de edad na pinangalanan lamang bilang sina John Paul, 11 anyos, alias Ira Jess, 16 anyos, at alias Danica, 15 anyos, na pawang nakaangka sa motorsiklo na minamaneho ni alias Van G na nasa edad 14 anyos pa lamang. Dalawa sa mga biktima ang nagtamo ng matinding sugat sa katawan at patuloy na ginagamot sa ospital. Makalipas ang apat na oras, naganap naman ang triple collision sa Barangay Sumag kung saan imbolbado ang isang tricycle, isang pickup truck at isang jeep. Dahil sa malakas na impact ng banggaan, binawian ng buhay ang lalaki na nakasakay sa tricycle na pinangalanan ng mga otoridad bilang si alias Rogelio. Sugatan naman ang asawa ni Rogelio na kinilala lamang bilang si alias Liberty. Base sa resulta ng investigasyon, unang bumangga ang pickup truck sa tricycle bago nito nabangga ang isang jeep. Malakas umano ang ulan at posibleng hindi napansin ng driver ng pickup truck ang tricycle na bumabiyahe din sa highway. Napagalaman ng K5 News FM Bacolod na isang miyembro ng Philippine Coast Guard o PCG ang driver ng pickup truck. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: C Network News.
15: ITC Network News.
7: Gayun din apat na minor de edad na sagipa, dalawang tulak at imbog sa nireid na drug dance sa Solano, Nueva Vizcaya. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
15: Nasagip ng mga otoridad ang apat na minor de edad habang naaresto ang dalawang nasa hustong gulang sa isang ikinasang operasyon kontra illegal na droga sa Barangay Rojas, Solano, Nueva Vizcaya. Kabilang sa mga nahuli sa pat session ang mga edad 13, 3, 17 anyos, pati na ang dalawang suspect na edad 18 at 21 na pawang magkakapit bahay sa Barangay District 4. Na-recover sa operasyon ang iba't ibang drug paraphernalia at 3 sachet ng hinihinalang shabu, kabilang ang dalawang naglalaman ng substansya at isa na may bakas lamang. May hawak ding ebidensya ang video ang mga pulis na nagpapakitang gumagamit ng droga ang mga kabataan. Ayon kay Police Major Anthony Sanchez, hepe ng Solano PNP, formal nilang beberipikahin ang edad ng mga minor de edad gamit ang birth certificates. Sasailalim muna sa drug test ang mga nasagip bago i-turn over sa Municipal Social Welfare and Development para sa kaukulang intervensyon. Samantala, naharap na sa patong-patong na kaso ang dalawang suspect na nasa hustong gulang.
16: Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez na gulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
7: Samantala, humarap kaninang pasado alas 8 na umaga sa Quezon City Regional Trial Court Branch 98 si Vice President Sara Duterte para sa kanyang opisyal na arraignment kaugnaya ng 3 bilang ng kasong grave threats. Inaasahan formal na babasahan sana ng sakdalang Vice Presidente at hihilingin ng kanyang plea kung guilty or not guilty sa mga iminumong kahimpatakaran ng korte, ngunit hindi ito natuloy. Nagmula mga kaso sa formal na paghahain ng Department of Justice noong August matapos ang kanyang mga pahayag sa isang online conference noong Nobyembre 2024 ukol sa pagkuha ng hitman laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay mapatay, bagay na kanya namang itinanggi na una nang naipagpaliban ang naturang pagbasa sa sakdala nitong September 11 bago ito itinuloy ngayong araw matapos siyang mag-post ng piyansang 120,000 para sa bawat bilang noong September 5 makaraang maglabas ng arresto warrant ang korte.
1: YTC Network News.
7: Samantala, hinimok naman ng ICC Registry ang Trial Chamber 3 na ipaliwanag ang anumang pahintulot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na lumabas sa courtroom habang nililitis ang kanyang kaso. Ayon sa registry, posibleng magdulot ng haka-haka disinformation ang biglaang pagkawala ni Duterte sa courtroom feed, lalo na't matindi ang interes ng mga biktima, apektadong komunidad at mga manunood sa Pilipinas sa naturang paglilitis. Iminumungkahi ng registry na ipaliwanag sa publiko sa unang araw ng trial ang anumang standing permission para makalabas si Duterte at magbigay ng konkretong detalye tungkol rito. Maari rin itong ulitin sa simula ng bawat trial day at ipaalam ng maaga sa mga testigo. Inaasahan din ng registry ang masusing pagbabantay ng Philippine media sa kilos at kondisyon ni Duterte. Kung hindi siya makadalo ng personal, posible rin gumamit ng video link mula ICC Detention Center subject sa pag-aproba ng chamber na una nang idineklara ng Trial Chamber 3 na fit to stand sa trial si Duterte at nakatakdang ika-apat na status conference October 13 habang ang huling status conference bago ang trial ay sa November 2.
1: ICC Network News.
7: Mga K5, sa detalye naman ang ating balitang abroad, niyanig ng ilang malalakas na pagsabog ang Northern Strategic Area ng Strait of Hormuz matapos masagi ang naval mine ng ilang oil tanker na dumaraan sa naturang karagatan. Batay sa ulat ng mga militar, posibleng na-trigger na mga barko ang mga nakatagong underwater explosive dahil sa pagdaan sa mga hindi otorisadong maritime corridor. Paulit nang nagbabala ang Iran laban sa mga sasakyang pandagat na gumamit ng mga rutang walang pahintulot mula sa Tehran na lalo pang nagpataas ang tensyon at pangamba sa seguridad ng kalakalan ng langis sa narrow waterway nito.
1: YTC Network News.
7: Mga ka-K5, sumayin niyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Cagayan de Oro at K5 News of AM Dumaguete, antabayanan ang pagbabalik ng ka-K5 Nathan Sarmiento at ka-K5 Rex Santos Cando sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 11 Mbps. Balita kag public service.
1: Disisyete minutos makaligad sa takt ng alas 12 sa ngunto. Balik na kita sa aton pagbalagad sa inyo sa program.

0: center grounds nga inigo ay sa Panago maginigo patay ari man ka gabiyo ah. Ginigo man patay mo na siling ko grabe ang inigo ay subong ba. I-check ko subong si Berto about sa ningin tiro patay sa barangay Panukoy. Berto, i-K5 news mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Bert,
2: Jean Paul, sakto ginahambal mo, no?
0: Ang inigo ay?
2: Puro gini mga patay, Jean Paul. Oo. Kagabi, tatlo ni patay sa nagalinlain ng mga insidente.
0: Tatlo ang patay, gabi, Bert?
2: Yes. Una, dito sa may area ng Vista Alegre, sa mga kabataan nga to nga nagpunggo sa may sa tricycle, pati sa kabilog, puro mga minor de edad. Uy. Alas 8, alas 9 sang gabi gali. Pagka alas 12, isa ka shooting incident, amuning i-report sa subong, lalaki nagpa-cash out, gintiro patay man. Pagka alas 12 man, isa ka lalaki nga driver, mag-asawa ni sila, ginbungguan sa nga pick-up sa may sumag, patay man ang isa ka lalaki, kaginagin po lining pana. So, kadto kita na naibiri, sa aton sininga balita, sining lalaki nga nagpa-cash out lang, sa sagwa sang ila, sininga balay, ginkilala ni Kaki 5 Jean Paul, nga si Teddy Boy, 37 anyos, wala ni siya sing asawa o kakiba Jean Paul, pero may bata nga duha kabilog. Taga Purok, Mahimulaton, Barangay Panukoy, Bacolod City. Ang area sang location, kagabi ini, dira sa tubang, gitsang Royce Hotel, bla, bangka aning, sulod ka to, pag sulod na to, ito kagabi, mga 300 metros lang, dito nagahandusay, nakitantaw po ng soko, ang ining lalaki nga sa kilid sang Changi, nagahapa, nakaputi nga t-shirt, kag naka-short nga color brown. Sa initial nga investigation naton, ang ila sini nga balay dito sa sulodlon sa iskinita mong alas 11:30 ginsugo ni siya sang iya sini nga magulang, no, nga magpa-cash out, mga baka pa-cash out kay Jean Paul ang kwarta ara sa cellphone, i-convert nila to cash, no, amo ning cash out kag tingalang iya sini nga magulang aduay nakabalik. Pero tisuno sa ila, nagpasilong ining lalaki sa may Changi, bala, no, kami may roll up door na sang Changi, kag dito may gamay man espasyo nga makapasilong-silong kaw, dito nadugayan ining nga biktima nga si Teddy Boy. Sang hinali lang, sa aton sininga pagpangusisa, suno sa mga nakakita, kay ti alas 12 sang gabi, katiba Jean Paul, may mga gamay pa man nga nagatambay, nakita nila ning si Teddy Boy nga nagapungko dira samtang nagapasilong kay dira gatulo taliti kag naga cellphone. May naglabay nga lalaki nga nakasakay sa motorsiklo. Ang iya sini nga itsura o kung iya sini nga pamiste, naka-raincoat ini nga color green. Naka-raincoat nga color green, naka-NMAX nga motor, kag naka-helmet, kag naka-face mask. No, kapila na magbalik-balik, posible kinabantayan kag kinatargeted. Sang hinali lang, gintiro ang ining biktima, malantaw ta 45 ka pistol, no? 45 pistol.
0: Anong 45 ka pistol man? 45 caliber pistol?
2: Yeah, 45 caliber pistol.
0: Na ano nga police reporter ni man?
2: Ngayon nabili ng caliber, sorry lang. 45
0: gapanik, caliber. Bert, gapanik ka naman pag-istorya na itapusil. Do hindi ka blabber komportable, basta pusil ang istoryahan. Basta armas. Bert?
2: Nabili ng kalibre.
0: Nga kung armas ang inistorya na ito, gapanik ka haw.
2: Kabili, galing kalibre, o gindala ko ng kalibre. 45 kalibre nga pistol, o nga pusil ang ginagamit. May isa ka-witness na interview na rin kagabi. Suno sa iya, pwede niya kabo ang Viva Gimbal. Halin ini sa iya sining alobrahan, kiti out ya alas 12, mapuli ini siya, nakitaan niya git sa panggalakat siya, nakitaan niya git ka ang pagsiro, kitaan niya git pagsiro, apat kalupok igo sa ulo ining lalaki.
0: Uy.
2: Nakasakay sa motorsiklo ang suspect. Kaga nakitaan niya, grabe iya sining reaksyon sa nakita. Yata iti malagyo tali, iti nagsiniruan ang gintiro na to, ginpalapitan pag ini siya kuno, sa mga amuning witness ha,

0: kapitan yung isa sang lalaki, kagintayaan man sang armas. Pero ay naglupok.
1: Uy, no? Tiruhon man siya tani, bang?
0: Tiruhon man siya tani. Yan mo din ang bang dili
1: sa... Grabe, naglan, nakita yan lang.
0: Nakita yan lang kay ti. Posible siya man mamadya siya. Pero ti kagabi, pag interview, naton sa iya, doon nagkakurog-kurog. Siya nga, biya din naman, patay man sa mong. Pero ti hindi man ito kilala kay ti naka-face mask, naka-helmet. Pero tinakita nila na ang lalaki nga nagkahandusay na da, no, naka-urayad na, kagahapa na, kagati, on the spot na tayo, git ulo, ego, inexcusable din po mo, no? O ego, giti ang ulo, giti lang ego, sini, kag ang ining lalaki nga suspect, nga nakasakay sa motorsiklo nga nakaringkot, nagdirekta dito sa highway, pagwa dito sa May Main Road, kag dito na, gipatawagan sa niya sinigang pamilya, gipatawagan sa polis, kagipatawagan sang soko, kagasunod diri sa pamilya duway pagigakatag sang dugang sini nga mga background ng pamilya kay dito hindi pagi sila kahatag pa pero ti sunod diri sa pamilya may do may ara ni sila ano do person so better sabi o kung do may kinadudahan
1: ano man ng personal nga akig gaga ilinaway muna.
0: Ang aton to pagpamangkot kagabi sa pamilya kagito Jean Paul kung ano ba laging tiklaro ta ano ni kung nalantaw niyo nga motivo posible droga ang ba hindi droga eh hindi ni siya shabu pero wala naging specific kung ano gid ang exact na motive no kung ang kausa sa tunga ining suspect kay kag ining lalaki kagibay ba Jean Paul the rest wala sila kabalong sang kay ti Obray wala man ni si Obray gabat tayo lang siya kay mamaya. Eh di ang bata iya ara dito sa asawa ya dumuloganay na ni sila so ara siya sa pamilya nila dira no nagapimir abi so far do amulang ni ano ang mapagwa sa aton sini nga mga kapulisan at the same time ang pamilya man sa natambo nga insidente kasi by ba ang Jig Paul sa ilo kita sa may barangay Sumag kasi by Jig Paul dala sa on ko na lang ni
1: okay
0: aton sini nga balita. Pag-abot na ito so kagabi, tapos investigation, wala pa natapos, nagkanto kita sa may barangay Sumag, ang area, diragit sa Tubang, balansang 7-11.
1: Okay.
0: Kasi ba din, Paul, diragit, going pala pa po sa Taytay, sa unahan ng 7-11, may cruising nito po sa Taytay mo. Sa gasolinahan, may mga nagabaligyad, ang Cusco, lapit sa Michelle, dira natabo ang insidente. Ang natabo diri, may isa ka tricycle, ang tricycle nga ni going ni panorte nga bahin. No, alas 12 sang kagahon. Sakay ang tricycle, ang naga-drive ang
1: sakay ang tricycle?
0: Sakay sang tricycle.
1: Ah, sakay sang tricycle. Oo.
0: Sakay sang tricycle ining senior citizen nga naga-drive nga lalaki amuling bana.
1: Oo.
0: Ang iya sini nga ang pasahero, ang iya sini nga asawa man.
1: Oh.
0: Kasi ito senior citizen man to ko ng babae, pero kaya mo ay tamo ko ako pila di bilang ang edad. Katiba Jean Paul, ang ila sini nga ruta pa norte. Ang natabo diri, sugato nila ni ang ila sini nga bata nga nag-aubra sa Jalipi, dira sa Sumag.
1: Mm-hmm.
0: So, muna ko li firme mong dugasugat ni sila nga duwa nga mag-asaway.
1: Te?
0: Nga tigula, naka-tricycle. Taga-binito ni sila. Dira sa may Sumag man, isa kapurok sa may barangay Sumag. Sa hinali lang, hinay man dalaga nila, going pa norte, so dasig-dasig dalagan sang ining pick-up. Ang sulod sa pick-up na ni, nga kolor ya puti, ang driver, nagang duwa ka passenger man, tatlo ni sila kabilog, nakaligar, nakainom ning tatlo.
1: Uy!
0: Kakiva Jean Paul.
1: Te?
0: Ang natabo diri, for information kag sa aton sini nga pagpangusisa ang kagabi binungduan kay pareho sila direksyon magpanorte binungduan sa ining pick up ang tricycle.
1: Diba siguro ang tricycle pa ba siya ara mas tunga?
0: Ano hindi sakto man ang sunod sa mga tao.
1: Kilid man siya? Aba sila tulugan pang driver? Oh, tulugan ko ng driver.
0: Kaya si nakainom sa makulubog ni Lito na muli natin si Richard kagabi. Yung driver sa nga pick-up. Kasi mag Jean Paul, mabati ka sa kainti. Ang babae nga pasayro, pag i-guaw, wasak ang unangan sa bahay sa pick-up. Ang tricycle nagtabog. Ang pasayro nga asawa, dito nagtabog sa unahan. Sa unahan siguro mga ara sa 50 metros o 70 meters. Ang lalaki nagtabog dito lapit sa gasolinahan. ang ila sini nga tricycle ara sa tunga sulti ka na ulayo on the spot kasi sakit patay gini ng lalaki na ba na aning driver
1: sang tricycle
0: sang tricycle no amo ni ang natabo kagabi kag gin sugat na lang sila sang iya sini nga pata nga sugaton man tani sang iya sini ginikanan nga nag-obra dira sa may Jollibee. Ang tatlo ka sakay sa tricycle sa pick up pati na ang driver direkta ini sila sa Rainbow Police Station 9 kagka gin preso kagka tisubong aga Suriana ito sila check na lang ni kung anong sistema pero si Gibaw ang ginsang kabuhi kagara tubong critical sa ospital ang asawa na tigulang man
1: sila. Ang critical?
0: Critical dito ang asawa.
1: Grabe, no? Dasig-dasig itlagan. Mga pilatlagan niya, Bert?
0: Kung malantaw mo, wala trabalo kung anong dalagan, pero wasak-wasak, gito ya?
1: Paano kung malantaw? Kinuha mo ginkuhan? Picture?
0: Oh, may picture. Kita kang may video, dira.
1: No? Tidiin na, tan! Di na, tan! Tan! Di na picture ko nung kagor. Oh, matapos na si Berto. Matapos ka na report. Wala man pinakita. Picture mo pang, oh. Ha? Abot, ano ginasinyas-sinyas ni Bok? Ano to, Bok? Bok! Ano to, Bok? Ay, wala ko no sa Bert. Wala ko no. Ikaw,
0: wala, no?
1: Ikaw ko no may sala, Bert. Wala ko no ka picture.
0: Ang picture? Ari-ari-ari-send ko si Mom. Ara na gito.
1: Away na, away na. Huli ka na. Ikaw no, may sala ka na. Alang-alang ko no. Pang ka lang, alang ko no ipakita. Pakita mo mga dugo. Pang.
0: Dugo, tsura lang na sa pick-up. Subong.
1: Ha? Itsura lang ko no sa pick-up mo. Ita no.
0: Ara o?
1: Guwapo. Bert, believe kuya si mo, yung kaya huwag kaya communicate ka daan para i-set up mo. During report pa yung magkinarankaran mo. Believe ko, Bert. Believe ko si mo. Ara, grabe man ang pick up. Pango, kita ko pango. Nan. Grabe, oh. Tindi niya basta-basta nga dlagan yung mag-amo ni Berto.
0: Ang tricycle, tabog gini-gini sila kay Eugene Paul, ang tricycles kung adalan, ang mga sakay nga sa Wakagbana, dito mga 70 meters, pagay dito.
1: Grabe nga lupad yung pang, no?
0: Lupad-lupad gini.
1: Anong leksyon nga makuha mo, di pang?
0: Ha?
1: Anong makuha mo nga leksyon?
0: Kung nakainom, hindi na magpasayang-sayang sa dalan, kaya di may mga tao nga madalahin, no? Kay ti binungguan sila gini ya nagbunggo mo sa ang pick up gani mo no kagati sunod diri nakainom ni sila hubog ning mga sakay sang pick up gani kag driver kag ang tigulang again masugat lang hinay ko noon ni sunod sa mga nagakakita kay kidamo man tao sa mga tiangge sa kilid hinay man ko noon ni talagan sa mag-asawa nga tigulang gani nga masugat sa ila sini nga bata kagati tabugit ining tricycle gani kaki-5 Jean Paul sa atong sininga mga kaki-5.
1: Sige.
0: Again, nagpalinton dari ang atong sininga traffic enforcement unit head si Sir Major Elmer Bonilla na maghalong gid sa dalanon ilabi na subong nga basa ang dalan kiti nagaulan-ulan.
1: Kagi sa pablapang amo ni pang mga lumaskara pang damo ni hubog driver blapang
0: gani amo man ni subong gani kay di damo damo kas kagabi gani ga report ta damo damo gyapon tao
1: sa ay, kita mo ako ya pangway kuya galagaw ya tulog gusto balay Berto
0: oh
1: ay kula gaw ya bird
0: balita ako ha? Balita tulog kuya tani kagabi mo buhay nang saya
1: oh lain si mo yung kundinding kay pakalambot guru ya ako ya wala ya bird tulog lang kuya sa balay ya.
0: Pariwo, tatulog na po, di po kaulong
1: kumong, kahit
0: di
1: na po man bala, kinatuwa. Sige, Bert.
0: K5 Jean Paul, balita sa dolong sa kaluan sang DTX 500, Dieter Bayo, may DC kag DTX Kapimix. Ako si K5 Berto Gakit para sa kapin babalita, Servisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Salamat Berto, si mga report sa ilo kita kay ARF. May security guard doon na sa puan patay sa URC Sunedco Staff House sa Kabangkalan. Nanon ni nga dok ikapila na ni nga security guard nga nasa puan patay man. Nagligad to, may nasa puan man nga security guard patay man. Nga ano to man, nag-kwansya, doon nag-suka sa dugo. security guard to. Doon lipat ko. I-check ko si Arpa. Arp, K5 news mo.
2: K5 News FM Police Report.
1: Arp.
3: Mayong udto ka K5 Paul, mayong udto man sa aton ng mga tagpalapati. Nasa buwan ini ka K5 Paul nga wala na sang kabuhi ini 45 anyos no nga security guard nga ilang mga sa ilang staff house mo diri sa Maya City San Juan sa Sunedco ini ka K5 Paul nga sakop sa nga barangay Kamugaw, Kabangkalan City no. Las 4:30 sa hapon October 7, 2026. Ginkilala ini ka K5 Paul ang nasapuan kay Ramon Iscote, 45 anyo, security guard kag residente ini sa Barangay 3, diri naman niya sa Maya Himamaylan na City. Suno sa inisyal nga investigasyon sa nga kapulisan ka K5 Paul, ginatuktok ini no sa nga yaman nga pareho nga security guard bangod nga iya na ni shift, iya na punta ni duty. Kung familiar ikaw ka K5 Paul sa URC, no? URC sa Sunedco. Kung Indra Blaga galing ka K5 Paul sa mga tubo na ito, hindi abrigaling na masako na hindi ka K5 Paul. So, natingala ini ang iaupod ng security guard man kagiban pa nga mga staff na wala ini naka-duty na iya na shift kontani. So, hintuktok ini sa iya nga kwarto ka K5 Paul sa pila ka beses, no? Apang wala ini nagsabat kag napilahan na kaminuto kagya ini na tingala ng iyang mga kaubdanan rason nga ginbungkal ini ang pirtahan sa isa ka staff house dira sa may Sunedco kag dito kag K5 Paul na sapuan nga wala na sang kabuhi ining 45 anyos nga security guard no. Pagbukas ang pirtahan kag K5 Paul dito na nga nakita si Ramon nga nagahigda na lang no apang wala na ini nagagiho kag yami na ini kag K5 Paul. Gilayon nga ginatawag ang ilang company nurse abot nga chekero no ining si Ramon kag gipahayag nga wala na inisang pulso kag K5 Paul. So nabaluan man nga si Ramon ining security guard kag K5 Paul nahibaluan nga antes pa man ini magpahuway sa mga pipila ka mga inadlaw nagalain na ining iya nga pamatsyag no. Nagalingin ang iya ulo kag
1: oy basina stroke na arf. Basina stroke.
3: Amo nang isa nga ginatulog ka K5 Paul no sang himata no kag pamilya sang sininga 45 anyos nga security guard. In interview man aton K5 Paul si Deputy Chief of Police Alunan sang BNP Kapangkalan base sa ilang investigasyon wala sang foul play no kag K5 Paul kag natural death ni kag base no may amo nang ambal tong kay K5 Paul base bala na cardiac or na stroke kay bangod nga kapoy ini sa trabaho kag wala sang may nagatipan ini sa iya kay wala siya nakapuli no sa may Himamaylan City. So ang pamilya wala naman nagpadalom sang investigar kag K5 Paul kag bato na Manila ang natabo sa ilang mata no nga napatay kag willing man no nga magbulig ang Sunedco kag K5 Paul sa mga pangkinanglanon sa pagpalubong ilabi na sa lungon kag K5 Paul.
1: Nakita ko DR po sa picture mo blaw arp, kita ko sa picture mo ginsend. Siya na nag-aubang, yes, nagkatulog, o? Oh. Adoga tulog lang?
3: Yes, ka. Sa iyagi na nga bed.
1: Doga katulog lang sa pangno? Pero, gauba pa na. Ah, nakabayo, guro sleeveless, guro ni. Doga katulog lang, no? Pero patay, galit na?
3: Patay na kakipay, Paul, no?
1: Why, nagagiyo?
3: Bal na ito, ngayon, iba, si bala na cardiac or na stroke, ini. Kaya nagalingin-lingin, ini nagamuno.
1: Ang iya, bala pa pang, ang iya bala pa pang tulog bala do si Rubik ang posisyon.
3: Nagahamyangon gid.
1: Hindi man muna bay gusto Rubik takilid. Bala mo si Rubik pa check up sa panga. Check up gid sa likado man ay. Hindi sa pagkadlawi.
3: Oo.
1: Bawal magkadlaw. Pero amo na. Doga ahay doga katulog nang labay pa akon arf no. Kung ako guru papilion ni Arpa, kung ako ya ha, butatabi may mga choices lang ta. Kisa mas gusto ko pa Arf nga mapuhay ka nga katulog lang mo.
3: Oh,
1: di ba la? Hindi kayo mag-suffer? Pinsara ba la Arf nga kung may cancer ka? Mayulawas mo subong. Pagambal nga niya sa doktor nga may cancer ka. Dugay-dugay maniwang ka maniwang. Lalo ay natsura mo Arf. And then, ikamatay mo mag-yapon sa uli. Magasto ka nga, magasto nga, magasto. Magasto pamilya mo, gasto pamilya mo, patay ka mangyapon. Maniwang ka nga maniwang, hasta maglalain ka na. Aray akong katulog, kaya pang pagpa-picture mo, pag-selfie mo gabi, gwapo, tsura mo, pagbukta mo sa aga nga patay ka, gwapo, kiyapon. Itulog ka lang niya. Huwag ka nagpasakit, huwag ka nagdibala. Nang pretty why man na choice mo lagi ni RF importante like pro sa aton nga mga galaga kita sa Ginoo ang importante RF before ka magtulog secure mo gidya ka buhi mo ano na mga muyo ka nang adaan
3: mga muyo
1: ka nga Lord ano man ay itugyan ko si mo akong life sa akong pagtulog sa sining gabi bala ka na Father no pero mga muyo kaya po nga proteksyonan ka. Pero, amo na, pakayuan maging patawad mga sala mo, Arf. I-renew mo gid ang imong relationship with God every time ka matulog. Hindi kay kabalo, Arf, ay. What if na bangungot kada iya karon napatay kaya ka katulog? Why kaya, di ba, why ka pangayon patawad sala mo? Di paano na? Amo na nga kada gabi, amo na pinaka-importante mo gid nga pag pangamuyo pang ang gabi. Kay dra ka na nga ipasag-uli mo ang imong kwan, imong kaluwasan sa Ginoo. Mga yung tupatawad, mga konsirovic, dapat mga yung tupatawad sa iyang mga huay matagaan ni Nablos. Ngayon niya patawad ang mga wala iyan ang ginapahula motor. Ngayon niya patawad ang mga pasti. Uy, kagang iya nga pag-inom sang kapon. Ngayon na patawad. Rovic, mo kabla magtulog siya nagatakilid. And then, pagkaagaman papang, pagbugtaw mo, pasalamat kami sa Ginoo dapat.
3: Pasalamat.
1: Nga nakabugtaw ka. Kaya hindi tanang nga tao nakabugtaw after tulog. Di ba lang?
3: Correct.
1: Importante, correct. Be prayerful. Ang sa Bible, pray without ceasing. So meaning, sige-sige, kaya pang pray. Wala yung katapusan. Sige.
3: Pre, kay Five Paul. Kaya hindi natin mapaktan ang kabuhi. So, amo nang natabo kay Five Paul kay Ramon, no, ang aton security guard nga victim adera. Kag suno sa pamilya, hindi naman sila magpadalom ka kay Five Paul bangod nga bato nila, no, ang natabo sa ilang himata. Kag sa suno man, no, sa kapulisan, wala inisang nga foul play nga natabo. So, amo nang balita nga nakuha naton diri sa sur kay Five Paul, especially mente diri sa may syudad sa Kabangkalan upod naton sa patrol si kay Five Clint Beljan.
1: Dara pagid ang isa katambuki ko oh, si Clint to. Si Clint utro man na. Clint, pulo pa check up kay ng BP mo ah. Ang dako na sa bala. Ha? Kamu man ni Alan tapakan. Si Alan tapakan pakuan mo man pa check up man na. Kay Pertim na patulugon daan. Tapa, Alan, damatsyagan ko lang damo-damo kabla sala may nahimo. Barkaday ni Danang Ligad tong pastor to. Na, na, pangayog, hindi ka mo bala patawad, bala, Art, bala, sila ba si Clint gito? Hindi patuluga. Si Clint kadaan nga pagparking sa patrol, maapiyong lang gamay to, gawragok na.
4: Katulog,
1: ha?
3: Katulog,
1: sir. Oo. Basta si Rubik, sa atong tanan si Rubik, itong damok isa sa la. Gasabat-sabat sa ra, sa Clint, ha? Abi ko rin nakalib.
3: Si Clint.
1: Ha, si Clint na gasabat.
3: Si Rubik, sa Bohol. Going Bohol, subong si Papang.
1: Uy, taray! Sino naman itong gindit-dit niya to? Sino naman yung gistuhan niya to pa buhol?
3: Okay, upo din si Pastor Antolo, no, si Ma'am Gina, kag iban pa natin yung mga iban yung mga friends.
1: Aha! Aha! Nabalaan na ni Doc, nabalaan! Ang butang mo sa imo, isa imong lib, kwan ha, not feeling well ha! Pero nagpabuhol ka ha! Abi ko na yung not feeling well.
3: Anyway, sige. Nabili niya iyang motor.
1: Sino gagamit-gamit, subong? Kasi sino ga sino guhit sang labi?
3: Alam na kung sino
1: guhit. Otro, pagid ang papangamuyon, takong gabi si Johnny, may banaag, pagid. Otro man na. Sani sila ni Albert Alday. Oo, si Chiquan, namuman. Si Kuya Babes, gapangamuyon man sa kuno kada gabi.
3: Ala. Kada mo nagalis ang kada mo galis po, kada magalis sir.
1: I-remind us la Firmi, i-remind us la Arp. Ang mga actress, ang namin ko lang mga actress mapaimpyerno. Amigo, tatos ako na, remind mo to sa ha. Ang atres ko pa impyerno, bala. Ito may guluang, ginauluang, kasblas ang una, bala.
3: Isaan na lang ga-cross ang amon niya lang.
1: Gaplo panago na siya. Sige, Arfa. Buot na sa kuno, ah. Buot na, ah. Why na? Arf? Why na? Ginabaan ka diyon, Arf? Kadasig ba? Ay, ambot. Tinapang sunlog ko lang ni sila kay... Pero at, pero pati ka na si Arf, utro man na. Arf, pulo pa nga muyo man, Arf, ha? Lamo, ha? Oh, si Jong na pinakatapusan nga reporter. May high-powered firearms ko, no? Gin-recover sang Rusjin Peli Command, NPA. Kapisan si NPA man ako. Jong, i-K5 news mo.
2: K5 News FM Police Report.
1: Jong?
0: Yes,
1: kaya Jong, kaya mo mag-report, Jong, sa sulod sang anong kaminuto?
0: Ah, maski, kuan pa, maski 10 minuto oh,
1: tisik,
0: pa.
1: Ha? Sige, ano ni Pangman, ang NPA, gapanakop na subong?
0: Ate, amo mo na sa inaga press.
1: Sila ang gapanakop? Abi ko na sila nang ginadakop.
0: Ate, pag-uno man ni subong siguro.
1: Sila ang gapanakop?
0: Sila yung nang dakop.
1: Uy, paano lang dakop? Paano tawo pang may padakop ko ba sila pang? Si Bobby. Bobby. Bobby V.
0: Gapamati na pala subong,
1: ha? Ha? Siya lang Bobby, aw. Bobby V man niya. Bobby, Bobby Vironke. Gapapulis-pulis ka nito. May armas to. May 45 to nga gakinang-kinang. Hindi pala yung dakop sa NPA niya. May armas.
0: May armas.
1: Ay, padakop na si Bobby V. Armasan, matubla, armasan. Dali, ate, ano ni ang nadakpan nila, pang?
0: Ay, hindi. Ni basta-basta, gani, kasi ma'am, JP.
1: Nga man?
0: Anedge, abogado.
1: Ay, ala?
0: Ang tag-iya, oo.
1: Uy, abogado?
0: Abogado.
1: Tigindakop sa isang NPA?
0: Why? Hindi, baligin, hindi siya gindakop, kundi ginkuaan lang siya as alleged ang mga high-powered firearms.
1: Ah, oh. Di ba si license man, ha? License gun owner man, guru.
0: Kaya mo nang problema kay actually gin-reach out natun si Police Captain Judicious Catalogo bala.
1: Uh-huh.
0: Nakabaton siya sa sining anong sining insidente. Sulo sa iya kay ina, asang primero, wala siya nakabaton sa among sining report. Pero dugay-dugay, nagpalaga siya sang mensahe sa aton nga hindi na lang siya anay maghatag statement, kag hulaton niya na lang ang resulta sa investigation. Uh-huh. Kita JP. Uh-huh. Oo.
1: Pero ti ano ang balsang RJPC NPA pang?
0: According sa ila, last September 22, ilan niya gin-raid ang ining...
1: Grabe, may raid? May search warrant sila pang?
0: Why? Why?
1: Hindi mo sila pagbalbalon? Hindi mo pagbalbalon? Balbala naman bala para dumtan? Balbala naman bala para dumtan ka na naman?
0: Kompleta lang ko yan.
1: Dusuya ka manisuna sa NPA, nga subong to hindi na. Daw lab mo na sila.
0: Why?
1: Ay, ano, wala nga perte. Bilang bira mo sila sa una. O, rin naman no, nag-chat ka, oh. Jong. Sir, nang pwede biraon, sir, palagtiki sila, sir. Ha? Ari, umbal mo. Sir, sir, pwede, sir, palagtikan mo sila, sir.
0: Why yung ba ako nagambal sa kamo sila?
1: Jong, oh, ikaw bala doon nalatnan ka ni Sir Julius. Ginawa niyo patay, hingabot ang NPA.
0: Hindi agad.
1: Doon si Sir Julius nalatnan ka gidya.
4: Tinong to, ito.
0: Bin-report ko
1: gano'n. Ano sala nila? Ano sala nila sa inyo, Jungaw?
0: Dali na, wala matapos ako na.
1: Siling...
0: Gin-report ko gani ang ilan siniyakuan mo.
1: Accomplishment! Accomplishment!
0: Accomplishment.
1: Ah, meaning ka bulo bawi-bawi ka. Hindi mo sila pagbalbalon subong. Accomplishment nila, i-report mo. Sinong ila-accomplishment pang? Sa na-all accomplishment, oo. Oh.
4: Ate, amo ni kay MGP, suno pa, nakuha nila ang ining tatlo ka mga high powered firearms. Isa ka KG9, isa ka M4, kag isa ka Galil. Which is Arab Andra, gin-publish man nila sa ilas nga publication kung ano ang itsura sila nga mga armas.
1: Oh, kita ko to, kita ko to mga high powered. Ti ano bing, ato ano bing mambal mo sila, be?
4: No comment.
1: Na feeling guilty ka no? Na kay grabe gid ang bira mo sa NPA jong, ikaw gid jong anti NPA ka gid jong. Kamu gid nga duwa ni Sir Julius. Te, te. Linsa kon nga, linsa kon, linsa kon nga neutral lang kuya.
4: Pi amo man kuna.
1: Ano neutral man?
4: Neutral lang gid po.
1: Sige ba, o, tita, pause, ano da yun?
4: O, tita, according sa ila kay 5GP, damo sila
1: dresya. O, nag-send ka di sa ako, no? Ambal mo diyo. Yes, sir. Grabe sila sir mag-grade dresya. Way, sila warrant-warrant. Dopiho sila. Ano ni ambal mo? Sir, grabe sila sir. Kuno, abigari dresya doon, mga piho sila. Sila nga, grabe sila sir mag-ambal nga sila ang nanakop. Dapat sila ang dakpon.
4: Madulaan kag hindi reporter madulaan.
1: Hambali Wilfred oh, hambali Wilfred Chilina oh. Jong, keep up the good works. Philippine Army. Aryo? Aryo? Sir, sir, hambala si Jong, Sergeant Jong Bersales, keep up the good works by Philippine Army.
4: Diyos ko, tikita mo lang yun.
1: Diyong, ay naku, time diyong makanta. Naku, Diyong, ah, gusto mo, makuan kagid, marimalaso kagid eh. Okay na to ah.
4: Ate, siya, ay importante kay 5GP.
1: Ngaan, may accomplishment sila. Okay.
4: Hindi.
1: Kita mo? Kita mo paimbestigahan mong NPA, Jong? Paimbestigahan mo gid
4: siya? Hindi, ah, si police captain Katalogo na yan nagambal.
1: Ah, oh, okay. Abi ko, ikaw mo pa imbestigar sila?
4: Hindi, ano nga ako, sinigay.
1: Kapasinan. Pang makanta na ko pa nga, bye-bye. Bye-bye, sige, bye-bye, bye-bye, bye-bye, bye-bye.
5: Words and music.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagaburig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isa man ini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

100, epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kag madamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatapta sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ang pagkaon sa mga junk foods kag pila pagid ka mga preservatives sang masami. May ara epekto sa aton lawas. Isa man sang ginatunaan sang kakulangan sang oxygen, amo ang acidity. Gani hindi na paghulata nga magdala ang problema sang imulawas. Diri ka na sa madugay na nga ginapatihan, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Napasalamat gid ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Napasalamat gid ako sang dako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Sa sang Dr. Pinoy nga subong ang pamatag umayo na
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa ka hormone builder.

101.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News.
1: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo daw po, naibaluan ko ang taas ng liya kong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
3: Yung may
2: D3.
3: Makakas, magabut ka.
4: Subo nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton silula, Dr. Ramil?
5: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, ito, wala kaagiinit, sir boy.
4: Pinaka-campion klase.
5: Pinaka-campion nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
6: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblocks ni lipids.
5: Di kong pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation. By promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Ang cytosol, sir boy, amon siyang part sa imo cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
4: Uy, ara na.
5: Ara na, glutathione. Nga nga may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
6: may ga-repairman.
5: May ga-repairman. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, sir boy. Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imo nga potassium, imo nga sodium, imo nga magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment. Uy, so, sano kaya man D3 Bio ya? Nga, so, inom-inom ka lang D3, kulang na. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3.
4: Anong pagit mabulig sa D3 Bio? D3 Bio is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang yung cell membrane eh? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell. Kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell.
2: D3 Bio.
7: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
3: Yung may D3.
2: Mangabot ka. D3 Bio.
5: Kung wala ka gainom D3 Bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imo cellula. Nga, kung wala D3 Bio, wala sang may moprotekta sa imo cellula against virus and bacteria. Te, kung wala si D3 Bio, atakihon ang imo cellula, guba ang cellula, hindi lang isa ka cellula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka cellula ang magguba bangod sa gitawag kagaw. Bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 Bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga ito ang monoglycerides. Pero naman na balik-balik, monolaurin,
6: monocaprin,
5: monocaprilin. Protektahan niya yung cellula, di na na siya mga ayoya bulig sa imo ano? Immune sa imo system. Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 Bio nga ara sa kada cellula. So amo na once nga mag-inom ka D3 Bio para maprotektahan, maalagaan ang imo cellula, dapat every 8 hours, sir boy. Kung damo ka kwarta, damo kay wala man sang ano, wala side effect, tana natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami
2: D3 Bio.
5: Nga kung palainom ka D3 Bio, hindi lang nga protektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan imo cellula from mutation of its DNA nga may abilidad nga mag-protect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ang cancer. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo cellula, maamligan pa o maprotektahan pa imo cellula para hindi magka-cancer. D3 Bio, pinaka-the best nga anti-cancer.
2: D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangkat ka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nga kaupod ka. Imagine me with

0: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinanin.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga taga natin sang kapuhi naghalin kay Reynante. Kag ang magadala amo si Elmer Obaldo.

0: Tol.
1: Ha?
0: Anong nagsulod sa ulo mo, man?
1: Tol, kung ang pagpakigpuyo ko kay Belinda ang ginamin mo, wala ka na sang labot da.
0: Anong wala sang labot, man? Utod ta ka. Kung anong mabatian ko sa mga tao, nagkakasakitan ko, Tol.
1: Ah,
0: ilabi na ginsinanay.
1: Ah, babayida sila. Kag sinanay, maintindihan niya ginasauli.
0: Ay, kadamo tani isang babae da, Tol mo. Adlaw-adlaw ka nang ginalibak. Amo na, Tol, makapalain sa imo, kiti. Lapit na eleksyon eh.
1: Ako na ganing nag-aayo sa imo, Tol. Pabayi sila. Bahala sila sa kabuhi nila.
0: Tol! Senior citizen na yung ginapuyo mo.
1: Yeah.
0: Na ano ka man imo, yaman? Wala ka man lang naminsan nga kagawad ka sa barangay ta?
1: Wala na yung kaso, Tol, ah. Ako ang bahala sa mga pumuluyo. Wala na sila labot ya sa personal ko. Ako niya. Ako niya kabuhi. Importante, nagaserbisyo lang kuya sa barangay.

0: na anong palangga ko. Nga ang daw ginahikap-hikap mong ulo mo, ha? Ano, hiluton ta ka? Or hindi gani, malakat kita sa mall, mapamassage ta sa Imperio Therapy.
1: Hindi naga. Okay lang ko.
0: Sige na. Malakat ta. Nahulog naman sang anak ko nga siman ang allotment ko.
1: Hindi na. Pahuway na lang. I-savings mo na lang inang kwarta mo, magsweldo na lang, ha?
0: Ay, wala ka man sang sweldo. Kulang pa ganing sweldo mo sa pumuluyo, bro.
1: Amo na gani, guy. Pero, ginalibak pa ko sang pumuluyo.
0: Nahatungod bala ina sa pag-upod ta?
1: Oo, ga.
0: Pabay isala. Ay, pero anay ka. Din maayo nga mag-resign ka na lang sa pagkakagawad mo. Kitang mabuhi naman lang kita sa allotment ko. Baklanta ka sang dipasahay nga jeep. Biyahi-biyahi ka na lang ga, maayo pa. Ay, Jesus. Wala ginayapulos ang kulo kagawad mo nga ina. Kay kulang pa ganing ano mo, ano nang panawag nyo, honorarium? Maayo tani kun makaganit ka man sa barangay. Di ka man Japon kaganit, kiti. Kontrapartido ka eh.
1: Dalom na nga istorya ga. Ang concern ko lang, ang relasyon ta.
0: Amo gani nang hambal ko ga. Nga resign ka na lang. Updanta pa ka sa DILG. Hindi ka magkabalakay ah. Mabuhi ta kayaga.

0: Ano na nga istorya ang imo kagawad man?
1: Oo, Kap. Ma-resign na lang ko.
0: Kinahanglan ka sang pumuluyo rin, ante. Ano gibing rason mo? Kontrapartido ta?
1: Hindi man, Kap. Kwan, ng personal nga problema.
0: Ay, Renante. Ikaw din pinakahuben nga kagawad sa barangay. Damang nanamayan sa imo, ilabi na gina mga kabataan. Ma-resign kay mo, ya? Sa ano gibing rason?
1: Ang mga tao, bala, Kapaw, ginaliba ko nila sa relasyon namo ni Belinda.
0: Ay, sos, Renante. Imo na ya personal. Wala na sila labot kung sino ang asawahon mo. Hindi kaya magpakaapekto sina nila. Pabayi sila. Ang importante, nagaserbisyo ka sa barangay nga wala sang pagpakunok-kunok.

0: Kagawad. Tubig, oh. Basi, ginuhaw ka gid sang bantay sang paligat tadi.
1: Salamat gid, ah. Salamat gid is kay Chairman Ara.
0: Welcome, Kagawad, ah. Ah, Kagawad.
1: Oh.
0: Si Chay Belinda, wala mo ginupod, haw?
1: Kwan. Ato sa balay nila.
0: Hmm. Nga, wala ka muna nag-upod niya duwa, haw?
1: Aga-upod, eh. Dito kami sa balay nila nag-i-star.
0: Hmm.
1: Nga man, haw?
0: Abi mo bala Kagawad? Type ta ka. O galing. Nga asa senior citizen gagidyan na nami anhaw?

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kag madamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX

0: kapag sa bawat ikot ang damo ang saya. PTX Coffee Mix talagang kakakiba, pagpatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: PTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Super C.

0: ibigay ko be-edit picture. Dapat beautiful, gitgada ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
2: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
4: Bad, oh my condition tapi aw.
5: Ah, oo, good pre.
6: Abi pre, sugiri man ko sang sekreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
7: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
6: uy,
7: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pa bakod sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga lutalotahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
6: Sige pre, ah. Mahingagaw ko, anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika, pre.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
2: Wala balasang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
9: Ew, yucky.
2: Mag-Spore Biotics ka. Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang bala ka lang.
10: Ako,
11: ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang.
11: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend.
11: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka, bang-bang nga naga. Ah, sa pulmo. Baby.
11: Extend Superman for Men.
9: Isang kapsula ka lang.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may ara sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
15: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider. Or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: T3, Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag T3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa T3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag T3 Bio at lawaglaw. Extend Food Superman for Men.
18: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang ka. kag mag-ans lawas. Disiting ngay bala mga meg, the best gid ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
19: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
5: Extend Food Supplement for Men.

0: DC, D3, Bio, gusto mo ba na dami imumbut? Kagpaminsaron at adlaw-adlaw, D3 Bio ha! Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotic sa imo tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manami nga mood. D3 Bio, DTX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mamahal sa mga butika.
0: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag-D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag-D3 Bio ka na.
3: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bago nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
0: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, extend food superman for men.
4: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa extend food supplement for men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mawid niya salamat sa extend food supplement for men.
0: Extend Food Superman for Man.
5: Mga pinalangga namon nga sagay nun. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag vitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
6: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
7: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gid ya
0: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo extend food supplement for men. May maca kag guavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
8: Muling binuhay mo
9: extend isang kapsula ka lang.
0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Baka sa mga butika.
0: DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubit sa itat ang itsura. DTX 500.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Kulang sa pagkaon sang utang kang prutas?
1: Hindi ka magkabalaka.
2: Mag DTX 500 ka na.
1: Ang DTX 500.
2: Bastante sang antioxidants.
1: Panghontra sa mga halit niya free radicals.
2: Likawan ang baratian.
1: Mag DTX 500 ka.
2: DTX 500.
1: Extend. Food supplement for men.
3: Ako si Jay. Katotoo lang. 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan pa ang Extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend food supplement for men. Epektibo gid.

0: Superman for Man.
1: DTX 500.
0: Pina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
0: May ampalaya extra nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
1: Mag DTX 500 na.

0: Bata ka pa. Madamo ka pa sa malabot nga mga handlo mo.
1: Ara na kuya sa husto nga edad gagawad. Kumo kay SK. Bata dayon?
0: Hindi man sa amo sina. Pero...
1: hindi ba na maglayo ang edad na kagawad? 5 years lang gid. Hala, kaman imo yaman tiner sang senior citizen man. Ari, nagigod din nga hoben. Pero, abi mo ba na kagawad? Nanamian si Papa sa imo. Ginambalan ko na gani si Papa, gusto ko si kagawad rinante.
0: Ano?

0: na ano ka? Stress na sa barangay mo?
1: Hindi man ga. Okay lang ko.
0: Ape, dali, tiri. Kay hiluton ta ka.
1: Sige lang, sige lang. Dugi-dugay na lang. Bago lang ko ka abot eh.
0: Ate, sige, sige. Ayaw o galik ga. Dasun nga adlaw maabot ang anak ko.
1: Oh.
0: Manahog na siya sa barko.
1: Ano? Ute, mahali na lang ko di sa balay, no?
0: Ay, hindi na. Ano ka man, imo man? Ginpabalo ko na to siya sang relasyon ta. Pero do, wala man siya sang kun ano nga reaksyon. Ay, hindi ka magkabalaka. Mabuot atong subang korenante.

0: Ikaw galing nobyo ni nanay nga kagawad?
1: Oo. Kwan. Palangga ko si nanay mo.
2: Anong lagas mo kay nanay? Kwarta?
3: Well,
2: hindi ka bagay ko tinto sa kinamatay sa barangay, how?
3: Junior? Junior? Nak, hindi man pag-amuhasin na si Rinante.
2: Ituod gin manay. Ang pensyon mo ang lagas niya. Kang alatment ko kada bulan si mo.
1: Nagsala ka sa ginapaminsar mo. Honorably ako diri sa barangay ta. Wala ko sang malain nga tuyo kay nanay mo. Palangga ko siya.
2: Nato, gingamit mo ang pagkakagawad mo. Agod nga mo si nanay.
1: Oh.
3: May, junior, na ano na junior man?
1: Oo, wala na ko sang dapat nga i-explicar pa. Basta, palangga ko si nanay mo. Kag mabuhi ko siya nga kami lang.
2: Hindi ko yan magsugot ng ipakaon mo sa iloy ko ang halin sa kinawatan sa barangay. Pila ginaswildo mo sa pagkagawa daw? Sa kagamay sini nga barangay?
3: Noy, ano man...
2: Basta na yan!
3: Eh, muna, ano man to man. Rinante, paiway ka danay. Puli ka to anay sa inyo ha. Kay istoryahon kong anak ko.

0: Eh, di ba nagambana ko si Motol?
1: Oh.
0: Hindi niya pwedeng ginahimo mo sing kanan.
2: Naano mo na, Tolman? Imbis nga laigayan mo ko, insultuhan mo pagid kuya.
0: Ay, kagawad ka pa naman.
2: Te, ano kung kagawad, Tolhaw? Kagamugid bala mo? Ano malain sa ako ng kagawad nga nagnubyahaw nga may edad na?
0: May arag dya, Tol, eh. Lula mo na nagani.
2: Ah.
0: Di ko ba yung malain, Subong? Ginabuyan ka sang sakit niya tinagasang bata ni Tia Belinda. Tungod man na sa imo. Na ano nga?
2: Ay. Bahala na. Bahala na, Tol. Marisign ako sa pagkakagawad.
0: Be,
2: malagyo kami ni Belinda.
0: Eh, nante?

0: Ga, pwede gidlang at dari lang ta sa balay. Nga malagyo ka gidhaw.
1: Para makalikaw sa mga tao. Labi na gid sa bata mo.
0: Pabayi lang si Junior. Ako niya balay? Dugay-dugay mga sawa naman ina siya. Wala man sang problema kung hindi siya maghatag allotment. Dako man ang pensyon sang bata ko nga, Philippine Navy.
1: Abisan paga. Oh, nagalibog ang ulo ko eh. Problema sa barangay, kag problema nato nga duwa.
0: Wala man barla problema, ga. Pabayi na sila. Ikaw lang yung gapagamo sa paminsaron mo. Ako ya wala ko yung gakaapektuhan sa mga hambalanon sa mga tao di sa barangay ta. Anong labot nila ya kung kita nga duha may relasyon? Silang gapakaon sa ako now.
2: Oh, ari ka man.
0: Junior, do ginatabog mo sa ninante hao? Palangga ko ba yan na?
3: Daw ginaluod ko sa mga ginapanghambal mo, ma.
0: Ay, kung hindi mo yung mabaton si Renante, okay lang ina sa akon, Junior. Kami man yung aduang nag-aupon, hindi man kamo.
1: Gusto si nanay mo. Nagpalanggaan ay kami ngadwa.
3: Hindi ka ganit kasulbar sa problema sa barangay. Problema ako nung pagkit si nanay.
0: Junior, ha?
3: Untatin na si nanay kagawad, ha?
4: Magahibal na mata.
3: Daku na palang kwartang nahata ko kay nanay ko. Kagpati ikaw nakatilaw. May nagatimbre sa akon. Mas sinanay galing ka nagagasto sa pagpatalagan mo. Untatil na nga daan.
0: Junior!

honorable ako sa isa ka barangay. Pero amo pa sining kapalaran ko. Daw hindi ko masolbar ang problema namo ni Belinda. Nagakasakitan ako kung may mabatian ako ng mga istorya nga ginapangwartahan ko lang siya. Wala labot, nagapamalabag pang anak niya sa akon. Gusto ko man mag-resign, pero ang kapitan, kag si Belinda, among nagapugong sa akon. Nagalibog ang ulo ko subong. Kutob na lang diri, madamog id nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Reynante.

0: Kaibyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording engineer Nolly Aparicio.
3: Musical score Michael Tabaki Jr.
2: Special sound effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Alas 2:30 ding aton oras mga ka-gay followers. Welcome sa Biyernes ng edisyon sa aton nga program It's Your Time to Shine. Pila na lang kaminuto sa aton nga pag-updanay sini nga hapon dari sa aton nga program sa K5 News FM. Pero gusto ko pasalamatan ang tanan-tanan nga mga senior citizens kag ang tanan-tanan nga mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original, ang tanan-tanan nga mga KSS members nga nagsubaybay sa program It's Your Time to Shine from Monday to Friday. Salamat gid sa inyo tanan.

0: sa kay Ma'am Maria Teresita Gayap Agatanela ang love-love gini Sir Arnel. Nagapamati siya subong siguro sa It's Your Time to Shine program. Kay nag-chat man siya kaina sa akon. Ma'am Teresita, maayong hapon gid sa imo. Kagsalamat gid sa pagpamati. Sa mga taga-Banwas ang Ilog nga nag-monitor halin pagidiyasang Lunes hasta subong Biyernes, ara sila sa gihapon. Thank you very much, Gil. Especially sa mga KSS members, ha? Good afternoon. Thank you so much. Hambal ni Tita Orlin, ipag-greet ko gid siya kuno subong sa imo kay nagapamati to siya subong sa Kabankalan. Madamo gid nga salamat, Ma'am Orlin Vergara Hinsoli. Sino pa? Kadamo-damo sa mga nagapamati sa aton dara sa Daan Banwa, no? Thank you very much, Ma'am Orlin. Salamat gid inday jingle tikar. Good afternoon. Thank you so much. Ano ning natabo sa messenger man? Nagabisyo naman ni Ma'am Orlita Malvas. Salamat gid, nagamonitor right now dira sa barangay Handumanan. Maing hapon gid sa inyo. Gusto ko man tamyawon sa maayong hapon si Ma'am Rita Ray Makers. Basta mga senior citizens, gani, darigin na sila nagapamati.
1: Abogid.
0: Sa It's Your Time to Shine program, good afternoon, Kuya Kenneth.
1: Maayong hapon, Tita Shine.
0: Ang paghigugma, wala ina sang pili. No? Bigado, manggaranon, matambok, maniwang, alalangay ang tanan. Basta sa paghigugma. Basta paghigugma. Senior citizen ka man, may balatsagon ikaw. Wala sang sinuman sa sini nga kalibutan nga may kinamataro nga mag-insulto sa imo, bisan pa ang utod, bisan pa ang kabataan. Kabataan mo or ang kabataan sang imo nga ginapalangga. I think wala man sang problema sa relationship nila kay balo naman ang babae nga senior citizen. Ang kagawad, soltero man. No? Wala sang problema kung gusto nila nga mag-updanay. Pasensya na ha, pero hindi buot silingon nga kung naghahatag kita sang kwarta. O halimbawa, naghahatag ikaw sang kwarta kung anak ikaw. Hindi buot silingon nga ikaw na ang may kinamatarong nga mag-control sa iyang kabuhi. Kagbalatsagon. Kung halimbawa, ang iloy mo, kuna, balo na, no? Ikaw ang naghahatag sa iya sang suporta aside from her pension. Hindi but silingon nga kung dako-dako ang imo nga ginahatag nga financial assistance abi sa iya may kinamatarong ka na mag nga mag-control sa iya nga kabuhi nga maghilabot sa iya nga ano ni kalipayan, di ba la? Ang akon nga mahambal, isa lang gid, kundiin ka malipay didto ka. Ang importante abi dire ang ilang nga balatsagon sa isa kag isa. Basta ang lalaki sigurado nga matinlo ang iya nga tinutuyo sa babae, basta pareho sila nga wala nagalampas sa kasuguan sang Dios. Kundiin sila malipay, dito sila.

0: good afternoon sa mga taga Maze Wellness Product Center. Pwede pa ka mo makahingagaw dito kay alas 2:44 ba lang. Pwede ka mo makabakal sa kangkong chips para sa Sabado may kuyam-kuyamon ka mo dara. Kangkong chips is a very healthy snack for the whole family. Namin ni sa mga kabataan ninyo nga wala nagakaon ugdan. Ang mga kabataan, abi, dapat pakauno na sila sang vegetables. Pero may ara gid dyan ang mga kabataan, no? Nga hindi gid sila yan, no? I-try nyo, anay, ang kangkong chips basi magustuhan nila. Available man sa Maze Wellness Product Center ang Memory Plus. Ginarecommend ko gid ini sa inyo nga mga estudyante nga mga kabataan. Especially ang ara sa elementary kag high school, no? Memory Plus. Parisin ninyo sang Mighty Sea Syrup. It's available sa Maze Wellness Product Center. Las 2:45 ang aton oras, mga kag-K5. Let's check kung anong lakat sang panahon dari sa aton sa Pungsod, Pilipinas. Dari sa aton sa Visayas area, daw hindi naman kita apektado sang anuman nga weather disturbance. Ay kaina, daw in-check ko daw Eastern Visayas area ang apektado sang trough sang LPA or sang low pressure area. May ginamonitor abi subong nga adlaw ang pag-asang isa ka LPA nga naporma sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. Mga alas 2 kaina sang kaagahon. And base sa forecast sang pag-asa, posible nga hindi man ini magbasko kag mangin tropical depression sa masunod nga 24 oras. Nakit-an ini sa kalayoon nga 2,090 kilometros gikan sa nasidlangan nga bahin sang southeastern Luzon. Sunod man sa pag-asa, posible nga hindi na ni magsunod sa teritoryo sang Pilipinas, pero maapektuhan sang trough or extension sang LPA ang pila ka mga lugar diri sa Pungsod. Today is October 9, 2026. Dali lang gid bala, sano gani ang birthday ni Abby? I don't know kung nagapamati sila subong sa Mansalanao sa Banwasang La Castellana. Ang birthday ni Abby, Sabado, no? Makaduti si Abby sa Sabado? Or ano ganing birthday ni Abby? Na-confuse ako, Sabado or Miyerkules? Kung Miyerkules ko yung birthday ni Abby, ate, wala ko gid siya mag-greet. Sa langit ko. May utang ko.
1: Kagit kayo, kita siya.
0: Pero kung ang birthday niya, Sabado, subong ko na lang siya i-greet.
1: Ay, buwas, wala man ta-program.
0: Kay kita program tomorrow, kuya. Si Abby, I don't know if she is listening. Dara sa may Mansalanao.
1: Advance happy birthday.
0: Advance happy birthday for tomorrow.
1: Yes.
0: Na-confuse gid ko ba na, kuya? Promise.
1: Hindi naman confused.
0: Miyerkules or Sabado. Basta happy birthday,
1: Abby. Ganduwa-duwa, kapatid, Shaina.

0: Sa mga nagasaulog sa ilang kadlawan today, happy, happy, happy birthday sa inyo.
1: Happy birthday!
0: Mayong hapon sa kay Ma'am Ludi Jukades.
2: Happy, happy birthday.
0: May ginapamangkot siya sa akon, ano kuno ang sangkap sang vitamins, asang may DC. Vitamin C na siya, na Ma'am Ludi Jukades. Tagadiin ka gani, Ma'am Ludi. Bisita ka kung may tsempo ka sa mga klinika branches nato dali sa Negros Occidental. Anong pinakamalapit nga klinika branch dira sa imo? Kadto ka dito, kag i-check ang ato na may disease. Ma'am Ludi Jukades, salamat. Jo na duga sa mga taga-kantura sa Sipanay. Good afternoon sa inyo. Salamat din sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Las 2:49 ang aton oras, mga ka-K5. Kuya, may rollback sa presyo sang diesel. Base ini sa apat kaadlaw nga trading. No, muning kahapon naghatag kita sang figure sa program El Castigador. Base naman ato sa tatlo kaadlaw nga trading sa international market. Iniya sa ikaapat nga adlaw sang trading, ang siling sa mga fuel experts, nagnubo pa gid ang diesel. Tani, sa Martes masigisigi pa gid siya nubo. No? Ang rollback sa presyo sang diesel is from 180 to 2 pesos per liter. So, no, ina sa mga source naton or sa source naton sa mga oil companies. Ang gasolina, posible nga magsaka tubtob sa 2.20 kada litro. So, no, ina sa mga eksperto. Yeah. Pero sa kwan, kuya, tomorrow, no, on Monday.
1: Sa Monday.
0: Monday, pagyado, mapagwa na nasang figure ang Department of Energy or DOE kung pilagid ang estimated price adjustments sa presyo sang fuel. Basta good news sa mga drivers nga nagamaneho sang jeep, nagabiyahe, ang diesel may rollback base sa apat kaadlaw nga trading sa international market. Das 2:51 ang aton oras, mga ka-K5. Namian gi ko bala ko ya mamati na gidyas ang Christmas song.
2: All been said, the Christmas rush is through.
0: Ma'am Julie, good afternoon.
2: But I have one wish.
0: Birthday ni Ma'am Jim Salvador.
2: One for you.
0: Happy birthday in advance. Sano gani, Ma'am Julie? JGM Salvador gani. Ma'am JGM Salvador, advance happy birthday to you.
1: Advance birthday, ma'am.
0: Was ang iyang birthday Saturday, kuya.
1: Laway kita da.
0: Oo. October 10 ang iyang birthday. JJM Salvador.
1: Ngayong hapon galing sa mga nagpamati sa may mansyon. Tita Shine, sila ni Nanay Minda, kapamati sila Subong, kagkay nanganjin, nanganalin, nanganamay. Good afternoon, ng Genevieve. Good afternoon, kagang guard on duty pagid sa mansyon. Si Sir Moore, pag-halin ko to sa balay, Tita Shine, kapamatik. It's just a programa nato, Tita Shine.
2: Every day's holiday.
0: Basi, nagapamatik man sa buong kuya, si Sir Manny Bernardino.
2: Yes.
0: Siling niya sa akon, hi, Ma'am Sunshine. You have been one of my favorite DJ voice in the radio for the past years.
1: Wow.
0: Oh, siling ni Sir Manny Bernardino. Dugay-dugay, nagkinigaling ang fancy Sir Manny. Good afternoon, Sir Manny Bernardino.
1: Good afternoon, sir.
0: Salamat, Gil. Thank you sa support.
1: Thank you.

0: Salamat man sa kay Sir Dolbert Parel. Basi, listener naman ni Kuya. Thank you, Gid, no, sa tanan-tanan nga nag-support sa It's Your Time to Shine program every day. Mas 2:54 ang aton oras, mga ka-K5. Basta mo ni oras namin naman, Kuya Kwan. Timpla kape, DTX coffee mix, hindi makapasaka sang acid.
1: Yes. No,
0: hindi siya makapatrigger sang hyperacidity. And very safe sa mga utod natin nga diabetic or may mataas ang blood sugar level. Love, exciting and new. Hindi naging kamunamon mag-greet yan. Isa Lunes naman kita makita ay bitin-bitin ang oras na kuya.
2: Bye-bye.
0: Friday na. Thank you sa mga nag-join.
2: See you when I see you.
0: Thank you sa mga nag-join sa Bilog nga Bacolod, kag Bilog nga Negros Occidental.
2: Yes.
0: Ini si Sunshine Lacson.
2: Kagi na naman si Kuya Kenneth. Uy, para sa kampiyon nga balita, Servicio Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Jusebin lot, 57 akong edad.
5: Ano ginabatsyag mo sa una?
4: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
5: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
4: 3 times a day ginakon ang DTX.
5: Okay.
4: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
5: Pila sa una ang imong blood pressure?
4: 180 over 100.
5: Ano subong pila na lang imong blood pressure?
4: 120 over 90.
3: DTX 500.
6: Ako si Jean Paul Hineroso, storyanta karon. Ano bala ang inyo nga brain? Kag paano ni mapiktahan sang oxidative stress? Upunta sa nakarong diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO, Dr. Ramil.
7: Sa mga wala pa nakainom DTX 500 kag Mighty City, para gini sa inyo nga kan topic kay diri mo may buluan kung ano ka importante ang antioxidant sang DTX kag Mighty C para sa imong brain health kag ang iya nga normal function. Amo ka importante nga sa mga wala pa kainom, inom na mo DTX 500 kag Mighty C.
6: Isa sang mga super busy nga organ sa lawas sang tawo, amo ang brain, the command center of the human nervous system. Ini ang ginabug-usan sang masobra 100 billion ka mga nerves nga naga-communicate in trillions of connections nga ginatawag synapses.
7: Ang utok ang nagabaton sang signal halin sa mga sensory organs sang lawas, kag ini man ang naga-send sang commands and information pakadto sa muscles. Ang kabug-aton sang brain, Sir GP, is about 1.4 kilogram, that is 2% sa imong total body weight. Mas dalag ko ang brain sa mga lalaki or 10% lang larger kon inkubara sa brain sa mga babae.
6: Ang brain ang may 86 bilyones ka nerve cells.
7: Perte ka damo.
6: Grabe. Nga ginatawag nga neurons or gray matter.
7: Imagine Sir GP, ha, kung ano kadako sang demand sang utok sa oxygen kag glucose.
6: No?
7: Ang question, pila ka DTX 500 kag Mighty C ang imog inom? Basin gani wala pa. Dapat imunis na pakaunon sa antioxidant. Bilyones ang mga selula sinikag, ang kada isa sa ila ang nagagamit sang oxygen. Kung ang isa ka selula gagamit sang oxygen, kinahanglan man yang antioxidant. So 20% ang volume sang oxygen nga aton ginaginhawa ang nagakadto sa brain. But silingon Sir JP, amo na kadamo ang free radicals ang ma-generate sa imutok. Siyempre, sa ginasiling na to, isa sa mga pinaka-busy, pinaka-grabe mag-produce sang free radicals, imo brain, imo heart. Wala pa na labot sa imo bisyo. Ang sige mo kauntam is ang mga trans fats. Inatanan nga mga nag-promote sang oxidative stress sa brain. Tikon wala ka gainom sang super antioxidant ka DTX 500 kag Mighty C. Tingala ka, bata ka pa, ga mental fatigue ka na, ga mental block ka na, da wala na gagana imutok, ga sakit imulog, ga migraine ka. Ina Sir GP, mga palatandaan nga grabe na ang oxidative stress sa imo nga utok.
3: DTX 500.
8: Ako si Laylay De La Cruz.
5: Ano ang imo ginabatsyan?
8: Taas ang akon nga sugar, 375.
5: Sang naginom ka ma'am DTX 500, pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
8: Partigi ka namin isang DTX 500 kay ang akong blood sugar subong 165 sa dugo ko man 120 over 80.
5: Subong sir, pila na lang imo nga blood pressure?
8: 120 over 180.
5: Wala
8: sir
5: ka maintenance?
8: Wala na sir, kundi DTX lang.
3: DTX 500!
7: So amo na, hindi man pwede Sir GP nga hindi ta magamit sa atong utok. Ano na nakaroon?
6: Oh.
7: Kay bisan pa, at rest ka, your brain still needs to control your breathing and your basic basic biological function to maintain life.
6: Correct.
7: Tulog kami, tulog. Gagihuga po ang brain eh. Sige ka ginhawa, sige ka produce ang free radicals. Mm. Kung wala ka antioxidant, it will create imbalance sa dito ang redox state sa brain. So mas bintaha kung naka-DTX 500 ka kag-BTC. Take note ha, layo sa imo ang mga Alzheimer's disease, dementia, epilepsy, kung bastante ang antioxidants nga halin sa DTX 500 kag MITC ang imo nga ginainom because you can maintain sang healthy environment sang imo nga central nervous system or importante ang imo nga brain.
6: Di
7: hindi na pagulata nga magproblema ka sa imo health pagi sa husto nga pagkaon, healthy lifestyle, exercise ka, inom ka damo tubig, tulog ka timprano, iwas stress, wala bisyo, kaon utan, kaon prutas, kag ang pinaka importante taas ka tama ang imo nga antioxidant nga suplemento adlaw-adlaw. Di ara lang sa DTX 500, ara lang sa MITC, ara lang sa Pure C.
3: DTX 500.
1: Ako si Tumasyon sa Barangay Por. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang nag-inom ka DTX
1: 500.
6: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
6: Kamusta ang alay sang kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Kampyon na radyo!
1: Afternoon Drive, musikahan, tawanan at kantahan. Mag-jamming na sa inyo Afternoon Drive with K5, JR Hilantagaan, ang DJ ng lami. Kagbas

0: Uutoblay yung hambal bala sa kanta. Bala nga kung si Papa Jen yung makaupo, hindi ka mo mabitin. Manog yan.
1: Bala, boss yun ba?
0: Hello, it's good afternoon, Luzon, Visayas, and Mindanao. Mayong hapon, Earth. Mayong hapon, Adishin.
1: Good afternoon.
0: TGIF, thank God, it's a Friday.
1: Friday, Friday.
0: Palupad naman ka mo karon.
1: Oh. Galing hindi ko kalupad, kaya may mga puno.
0: Ha?
1: Hindi ko kalupad, kaya may mga puno.
0: Dira ka, oh, malukad sa may rooftop. Ha? Ang iyong balanyos. Sana all na lang ginin mo may balanyos, bala mo. Ano to klase ng balanyos to, arang ano? Gina-divide ka into two pieces.
1: Oh my gosh.
0: Hello, is mga kakaivay. Hope the night na naman kita, ha? Sa sunod sa isa na naman ka-oras nga programa. Programang Friday Flashback. Mga karaan, subong ang mga tugstugan ipang play na ito natin siya.
1: Yes.
0: Talipa, yun ta ang mga tigul bombs. Ang mga puti buhok.
1: Mga bukay na ang buhok.
0: Sa babaw lang. Sa babaw. Ang iban magtigo lang, wala ka bukay ang buhok.
1: Tama.
0: Ay naman, Bilin.
1: Naubos na.
0: Ay lang ang pitcha. Nuway may nakaroon mga KK5 sa bulan sa Oktobre. And of course, live kita, ha? Nga makitaan yung mabatihan natin siya sa ating Facebook page.
1: Na K5 Sagay Live Programs.
0: Ayan. And of course, amon yung mga hotline. Pwede ka makaangot sa mga gusto na magpadamyaw. Gusto na nga mag-sabat karon sa amon yung 5-second challenge. And mag-join sa amon din nga tupiko ni Ati Sheng nga wala pa namon na pinsaran kung ano. Kung ano lang nilang karong masunod sa amon yung brain cells. Na. Text line ni Papa Jay Hazard 906-206-4048. Once again, 0995-911-9913. Diragali ka mo anong contact sa ako. Iwaton ko, 0995-911-9913. And of course, kay Ati Sheng naman.
1: 0950-918-0742.
0: Ayan. Iwatabi kaya ang mga Gen Z, wala ka ano kalaot.
1: 0950-918-0742.
0: Ay! Dira ka mo text. Ipiponbok nyo na nga daan ang text line ni Ati Sheng. Especially ang mga 18 years old below.
1: Uy!
0: Oh, wala kakabalita, sina? Na ang 18 years old below daw, ano na, daw bawalan na sila magagamit sa social media, including ni ang Facebook.
1: Minabasahan ko na Papa J nga pasado na sa ikatatlong pagbasa sa third and final reading.
0: Pasado na siya, so there is a tendency talaga na mabawalan gid ang ano ang mga minor.
1: Amo na siyang Smart Kids Act.
0: Amo na siya subong ang ginapalakad sa ato niya
1: sa Senado
0: ang Smart Kids Act. Nga pagbawal sa mga
1: kabataan nga wala pa 18 anyos sa paggamit sang social media.
0: Ooh.
1: Yes.
0: Boting ganon ang aton ni nga mga OJT, pila ka adlaw wain na ni cellphone.
1: Kung wala pa sila 18. Kung mapasar na.
0: Ikaw na 18 ka na?
1: Alo!
0: Pero may mga ano na bala, Ati Sheng? No, kung may mga advantage and disadvantage man na siya.
1: Yes, yes.
0: Na, sa mga, sa regarding sina nga matter. No?
1: Yes.
0: May mga bintaha, may mga disbintaha para sa mga kabataan. No? Mm-hmm. Kaya ang iban, ginagamit man na nila sa pagtuon.
1: Yes.
0: Ang iban naman niya, ginagamit lang gidya sa wala lang gidya. Wala karon naton pag-isgutan. Amo na lang na.
1: Yes, yes.
0: Amo na lang na itopic naton. Ay, for sure, damo-damo, manginikanan, sining medyo nalipay.
1: Yes.
0: Oo. Kaya mga kabataan, subang medyo ulogtasan, naging di na masugo. Di bala?
1: Oh.
0: Sige na lang, cellphone niya, cellphone. Sige lang, pakyut. Amla, karoon natin, isgutan na lang. Yes. Amo na lang yung topic natin.
1: Sige, sige.
0: Ano to gani? Anong namiisip pa mang kutman?
1: Siguro, ano, Papa Jay, pabor kabalaihan nga pag pabor kabalaihan sa pagdumili sang social media sa mga kabataan nga wala pa sang 18 anyos.
0: Okay, nami nga topiko ni Ate Shing Damo-Damo naman yung makarelate kag malipay nga ginikanan. Pabor bala ka mo sa pagdumili sa mga sa paggamit sa social media sa mga kabataan nga wala pa ka 18 anyos.
1: Yes.
0: Wow, mo daw pabor ni sa ato, no? Ang mga ginikanan, sini pabor gini. Anda ko nga pamangkot ang mga kabataan subong aga pamati ba si Patyon ang lang radyo blaw.
1: Oy, bundabog naman.
0: Naipalayo ana yung radyo mo sa bata mo. Eh, masi makabati na sila karon, patyon na nila para hindi ka mukabalo.
1: May Facebook Live bang kuno?
0: Oh, may Facebook no. Live. Oh.
1: Live pa, patyon ng internet.
0: Amo na, ha? Mga KK5, amo na lang subong aton, ding pag-ahisgutan, na aton pag-panalawsawan, nga topiko, kung pabor bala ka mo sa pagbawal sa paggamit sa social media, sa mga kabataan nyo, wala pa nakatungtong sa 18 anyos. Oo, kung hindi kag nga. Sige, text mo once again, number ni Papa J, 0995-911-9913. And of course, kay Ate Sheng naman.
1: Yeah, 0950-918-0742.
0: Ayan, pwede makamukatawag ha. Sa mga magtawag, may chance ka mo magdaog sang isa ka box ang DTX Coffee Mix. Yes. Honest natin, alas tres.
1: 13 sang hapon.
0: Programang Friday Flashback.

0: oras sa K5 News FM Philippines. Alas 3:17 na ang oras na dulong sa inyo sa Kaluan Song.
1: Mighty C, the alkaline vitamin C.
0: Ayan. Pabakuraan yung immune system, ha? Inom ka mo everyday sang Mighty C, mga K5. Mighty C, ha? Hindi kay Redors. Ay, Friday, galing subong. Basta Friday, tandaan ko, no, may kapanitsit niya butilya.
1: Mga color.
0: Ha?
1: Mga color.
0: Psst. Psst.
1: Gusto good sa R?
0: Oo. Hayop na yarn. Ay na, sige mga K-5. Anyways, ha, live kita sa ato niya Facebook page, ang K-5 sa kayo live programs. Panamiyawan, as ladati siyang dodamo ng mga kalagdag.
1: Okay, from 1272. Ang bayanaw, Good Friday, Papa Jay and Ate Sheng. Gapamati, git ko permis sa makawiwili nyo nga program. Bow.
0: Aba.
1: Shout out sa pinalangga ko nga bana, si Alan Bata, si Joshua Kag Apo, si Yuan Josh. God bless you and guide you always. Good luck to your wonderful program from your avid listener, Merlin Ponce.
0: Hi, Ma'am Merlin. Good afternoon. Say mo da nga entire family. Bukusan mo da nga angkan. And sa kay Mama, Jennifer Drowa, mayroon nga po, Ate Shane, kaga Papa Jay, may shoutout sa Tananya Kiyasas members, kay solid supporters sa may Phase 1 and Phase 2 Barangay Paraiso, Kandaya Florinda Bore, Anak Aparon, Esti Drowa, Rosilda Suarez, Reyes, Aida Jong, Emma Bagan, kay Joy Mahusay, Del Prado, kay Maribet Cusing, Angelica Nieva Gramales. Mamati sila subong ate.
1: Bawa. Nagirit pag hindi ang pinakagwapo nga drivers ng K5.
0: Ha?
1: Nagirit pag hindi ang pinakagwapo nga drivers ng K5 na si Sir Ariel Apas.
0: Ano ang balya?
1: Ano ba yun? Kung mapabor ko Papa Jay, hindi naka-cellphone si Ma'am Sheng. Hala.
0: Hala ka pa 18, gali?
1: Uy, ano lang kuya, bata lang kuya tsura. Pero ang mako niyang edad, gala taas man.
0: Pre,
1: baby
0: face lang siya.
1: Yeah.
0: Laing gidman niya biskan udto, udong tutok naga-tuner.
1: Beauty soap.
0: Beauty soap.
1: Yes, BTX. Beauty soap. Ang secret.
0: Oh?
1: No.
0: Really?
1: Yeah.
0: Okay. Talaga ba?
1: Yes.
0: Pareho tayo eh. Sa unang nga daan, ang akong panit dati siyang daw po, hindi niya maliha sa siminto. Gaspang-gaspang. Subong niya. Lagamit ko sa Detex Beauty Soap. Gaspang na lang. Kasi hindi na gaspang-gaspang, gaspang na lang. Nag-lesson ba?

0: napakatungtong sa bato. May nga po, andran sa may, ano, ha, sa may City Hall, sa Guy City Government Center. Sarado, galing ka mo subo. Andran sa inyo, dang canteen. Available drang, ato nyo DTX Coffee Mix, ha. Ay, hambal niya na di, oh. Papa Jay, si Jay Relny, ha. Kawakyut bala sa inyong duwa ni Inday, siya.
1: Lumagtatay, ay.
0: Tadlo nga kita, Jay. Umandam kagi karon sa akon. Hi to 8675. Ayan. So, tawag lang ka mo kung gusto ka mo magtawag, ha? Ay, ready na di ang question ni Ate Sheng. Kaya tag ko ginikaroon ng isa ka box na DTX Coffee Mix kay isawa, isa nang ni Kasimana na ako niya daladala. Apos-apos, bala si mo pamangkot subong.
1: Hindi man math related, ah.
0: One million, divided by two.
1: Si Franklin Martinez, ang atong avid listener. Okay, now, good afternoon, Ma'am Sheena and Papa Jay. Mati lang ko di gihapon. Pabor ko yung magamit sa cellphone kag social media. Gagamit kung sa insakto. 25 minutes, basta hindi maglabot sa 4 hours. Kay maguba ang utok sa mga kabataan. pabor siya. Ay, hindi siya pabor.
0: Lain bagay kong guba na daan lang. Si Christian Boluang, ma-agree na lang ko para maka-cellphone si Ate She. Tuod yun, Ma'am Sheng, yawan ko pa andar sa radyo ko, ha, kay ginliso sa ako niya bata.
1: Sino sir?
0: Si Ma'am Genevieve, ginliso ko na siya nga bata. Hadlok sa nga mabatian. And so, walang topic na dun sa bumaki, five, ha? Actually, may mga ano eh, may mga advantage na siya kag disadvantage, mga ka-K5. Ako, ano man ko, butang tala, as a parent, ako, hindi ko naman namaligar nga may, ano, ako, may dalaga kag sultiro na. Ano ko, pabor ko, nabawalan si dati siya. Mga mga bitaha sina ano mas magnami pag ginangila kung bawalan sila mas mag ano mag nami ang ilang mental health kaya sa social media damo kada makita mga katoksikan tanan niya katoksikan dira na ginabutang sa social media tila lang guro ka porsyento guro ang mga daw nami mostly mga katoksikan gid
1: naka-expose sila sa mga malain nga mga content.
0: Correct.
1: Yes. And,
0: tapos number one advantage pag itong bawalan sila. Malikawan ang ginatawag balang tawag sini cyberbullying.
1: Yes.
0: Number one, isa pagina siya ang cyberbullying dako man nga impact kung mabiktima sila sa amo na. Ang iban gani, once nga mabiktima sa amo na, ang iban gani makibot ka na lang na gano'n na, nag, basta, you know, naghigot na sang PC. Naghigot sa haligi kag nagduyan-duyan. Tapos ano pagid, ang advantage pagid nga ako napinsaran, ano sila, mas makafocus sila nga pagtuon. Kaya once nga wala sila ka cellphone, pareho sa panahon namong na Ate Sheng. Panahon na tigulang na gina. Naginako ko na.
1: Pinako na gina.
0: Hindi naman ang madinay, may mga white hair na taga niyo. Mas makafocus ang kabataan sa pag-eskwela. Kung wala sila naga-cellphone, no? Kaga tawag sini gani, makatulog sila timprano pagid. Usually mga kabataan subong gatulog tagalauna, tawag sa cellphone. Lakadlaw kagid daw.
1: Kina-experience mo naman. Pero kay isang tanglang agad ako.
0: Nagdako ka?
1: Gatigulang ko. Gula na lang gani. Tigulang ko. Kakaano ko man. Kakarealize ko man. Hindi. May ara, magigali disadvantage ang paggamit ng social media. Kaya, syempre, subong balaw, nang very rampant na subong sa social media ang mga ginatawag tabi nga manipulator. Dasi gabi subong sa social media ma-manipulate ang mga kabataan, labi na ang mga example ba ang mga groomers na bala sir.
0: Ano sa ginatawag ng mga ano, mga online

0: predators.
1: Yes, online predators. Di, syempre, syempre kay kung bata ka, why ka pa man nakabalo kung ang inang a stranger is maayo bala sa imo or hindi. So, dira guro, kakabiktima ang iban ng mga kabataan.
0: Okay. Dira, akit kibot ka na lang ang bata mo, ato na sa amo ng alugan. Hindi may nakagad na galing tamawo.
1: Pero kung ano, kung mabantayan, manggisang parents ang mga kabataan nga miya mo sina, siguro malikawan, manggid na.
0: Ganun pa gid eh. Kung wala sila naga-cellphone, mas ano, mas laba ang ilang time para sa ilang family. Ayos, wali, ang mga kabataan subong halin sa school. Kung manotis mo, wala na. Though, ordinaryo na lang pag-abot sa eskwelahan, cellphone, ang ginikanan, o truman ka cellphone man.
1: Wala na sila time makipag-socialize sa ito.
0: Wala na. Tapos, daw ka-limited na lang sa ilang mga friends man. Ang ilang mga friends, aran na lang sa Facebook. Sa ilang, maski sa ilang mga kaingon balay daw, hindi na sila gani makipagkalubilo kaysa cellphone na lang nakafocus. No?
1: Mayara man sila friends, pero wala na gani, sara lang sa online.
0: Amo na gani, biskan may friends man siya, dira sa ilang kaingon balay, amo man yapon, mag-upda na sila, ka-cellphone man labos lang doon.
1: Pwede na iguan ka ha. Kapin pa kung may mga upda na, ikaw mo sa mga friends mo.
0: Diba? Instead nga maka-ano ka mo, maka-talking-talking ka mo da, wala. Mga agad pa ganit, kasi ano, pareha sa itong isang grupo, mga minors ba, gagaray ka mo na, mabanding. Instead nga mag-istorya na, ikaw mo da about sa inyong mga ano, wala. Kanya-kanyang cellphone, daw nothing. Parang nothing happen lang.
1: Nothing happen.
0: Ano na siya mga anong itawag? Mga disadvantage. Mga disadvantage na siya. Ano pa? May mga napinsaran ka ba na nga, no? Nga mga disadvantage pag yun? Or mga advantage? Galing, mga advantage. Advantage to siya.
1: May harang iba nga kabataan nga hindi sila pabor. Kaya muna ganun, ginatawag ka nga communication. Kaya kung bawalan sila, te, ang ilan ng ano, communication nila sa iba nila ng mga kaupdana, sila mga relative, hindi na like doka hugot na gid. Kay example, what if ba ang amo ng pamilya tag once a year lang makadto sa pamilya sang iyang nanay. Do amo na mga ano, mga disadvantages kung ipaboran mangidang ano ang amo nga act.
0: Kabay pa tani, maano na.
1: Siguro ano lang guro, dalong lang guro nga pagtuon. Kag ano, nang amo na responsible nga paggamit sang social media.
0: Correct. Ko may mga disadvantage dugay-dugay karon. Isgutan ta naman ang mga ano, advantage to ginay. Advantage to shaton kintakol kagina.
1: Disadvantage.
0: Itakol ta naman karong ang disadvantage. Disadvantage nga hindi sila makagamit sa social media. Kay may mga ano man may mga disadvantage man po na eh. Ang ibang da ginagamit man nila sa pagtuon. So later on sa mun pagbalik ni Ate Sheng mga KK5, amo naman aton pag-hisgutan ang mga disbintaha sa pagdumili sa ila. Alright, siga, 329 na. Papa Jay Gabon.
1: Kagati siya.
0: Programang Friday Flashback.

0: Hala hayal. Alam mo, hala hayal. Hala hayal lang da. Da wala ka lang ubra pa. Pasagod ka na lang dyan sa ginikanan mo. Nag-Biyernes na lang ga. Hayang-hayang ka lang da gyapo.
1: Aba si day off yaman guro.
0: Day off ya. Kadalaw na lang dyan mag-day off. Wala pa gani ka sulod ubra, wala pa gani ka pang-apply, may day off na. Social yar. Ay, naku, 343 or 334. Sa hapon, mga gigay-fi, Papa J, hapon.
1: Kagati siya.
0: Ayan, sa topic na subong hapon, pabor bala ka mo nga, pabor bala ka mo sa pagdumili sa mga kabataan na wala pa katungtong sa 18 anyos nga magamit sila sa social media. Again, natakol na mo ni Ate Sheng ang mga bintaha, ang mga advantage nga hindi sila nga nga bawalan sila. And amo to, may damo-damo sa mga ano, damo-damo sa mga advantage para sa ila, no? At least may use nila ang ilang time for their family. Kabanding-banding sila. Amo nang mga bintaha da. So subong naman, amo naman niya talakayon ang mga disadvantage. Ikaw, Ate Sheng, ano nakita mo nga mga disbintaha nga bawalan sila?
1: Siguro, Papa Jay, ang isa sa mga nakita kung, kung limitahan ay kung bawalan sila sa paggamit ng social media, amo siguro ang kay siyempre ga-starta sa era sang digital. Siyempre, madamo ginayang ma-against sa sina nga hindi sila pagpagamiton. Una na daguro,
0: hindi na sila kalantaw sang ano, sang mga AI drama.
1: Isa na daguro, Papa Jay, hindi sila kakita kung ano ang gakatabo sa aton nga palibot.
0: Hindi na sila daw, hindi na sila amangin updated sa mga pali sa gakatabo sa aton di nga pungso, sa aton nga palibot, no.
1: Since nga gi-start ta sa muna nga era, do bale ang social media do amo na siya ang first gid nga source, kuhaan sang information,
0: source of information sa mga kabataan,
1: sa mga verified sources.
0: Kapin pa ko may exam sila, dinadayos lang ka palaban sa kay ChatGPT.
1: Siyempre mga research na sila sa mga Google Engine.
0: And then ano pagid, amo to ambal mo mabunlayan sila sa pagkuha sa mga impormasyon. And then may mga ano pagid na madulaan pagid sila sang oportunidad sa pagtuon.
1: Yes, sa communication.
0: Yes, kaya dira sila gaano mo educational videos, dira sila galantaw, and then mga tutorials sa YouTube mo, dama mga tutorials eh, no? Nga daw wala bala kayo ginatudlo sa eskwelahan. Tapos dira nila matunaan.
1: Gapangita sila sang alternative
0: learning. Dira nila makwa, no, mga online lesson, dira nila makwa sa social media.
1: Yes.
0: And then ano, daw malimit ang ilang mga ideas. No, kaya amo na daw mabalik sila sa kinaraan ba?
1: Yes.
0: No, daw ano, daw ga-start na ni sila guro da yon sa isa ka pulo nga wala kuryente kag internet. No? Kalain guro, no, nga aran nasanay ka na bala nga gagamit niya social media, then all of a sudden naka-decide nga daw niya government nga bawalan ang kabataan. Pero what if may mga kabataan nga madakpan, no? Nga example, ara na na ano na na-impose na ang amo na nga layi. Tapos may mga kabataan nga nadakpan nga nagamit sa ano ang sanction ay han.
1: Amo na ang himbalon ta kung makapasa sila. Kung mapasar ina. Pero kay
0: diba, si kita naman man bala ang ginikanan naman bala.
1: Gobyerno kung paano nga sanksyon ang ilang i-impose.
0: Alright. Then, ano pagid? Ano pagid? Ano pagid? May napinsaran dyan pagid ang mga ano, ng mga disadvantage?
1: Ano guro, sir? Pero sa buong ginadiskusyonan, panahapin
0: kong ano? Isa pagid nakita ko nga disadvantage nga bawalan sila. Ang ano, way of communication.
1: Ang communication.
0: Sa ilang pamilya. No, kaya yung social media, isa mo na sa mga way of communication mo. No, just like messenger. Mm-hmm. Na hindi naman na sila kakunta kung wala sila sang load niya pang tawag sila ginikana. Ama ng isa sa pagid sa mga disadvantage. And of course, ang ano pagid, ano pagid? May napinsaran niya Daddy Sheng?
1: Siguro, ah. Amo mo na mo ang pinaka-main, ang pinaka-vital gid sa digital, digital, ang communication gid.
0: Correct. And then ano, daw ano na lang daw, hindi na sila ma-update bala sa mga tawag sinigani. Usually makita na doon social media, sinari-sari ng mga personalidad mo. Ang mga tao, ang makilala na lang giguro nila, ilalang yung mga kaingot balay nga kapangayo at balunggay. Okay, wala na mo. Hindi na sila may makita. Subong, ma-enjoy pa nila. Pareho ni sa kaya ito no GTO. Si Ding Dong Dantes, di ba na kaingot balay, pero kilala yan. Bangon sa social media. Tanday Piolo Pascual. Nakilala niya bangon sa social media. Pero kung wala na sila social media, hindi na sila mangin updated. So kung sino pa itong mga tao, pag ganyan medyo nagsikat. Yes. Malay mo, nagsikat na gali si Ate Sheng. Hindi sila updated.
1: Madama, ganda yan sa mga pros and cons.
0: Mga mo na, mga isa sa mga ano. Ayan, so kamo mga kaka-K5 kung may arang kamo dahil sa mga opinion regarding sinay, pwede lang kamo katawag ha.
1: Text na kamo sa mga hotline naman.
0: Hindi mo tawag mapungkol. Oras, alas 3:40 na sa hapon. Papa J, Japon, inyo po at siyempre eh.
1: Si Ate Sheng.
0: Dito lang sa 89.7 K5 Dusa FM.
1: Yes.
0: Championing the Live Zone.
1: The Filipino.
2: Nagipanumpa ko na

0: Ah, tadlo nga na pag gumot-gumot, ha? Tadlo nga, gayad niya mamasa, maayo ang imuda nga ginakumot nga harina. Para mahimo nga manamit nga tinapay. Paborito ko bala nga tinapay, kabalo ka mo kung ano, kabalo ka ati siyang ano.
1: Ano?
0: Pandi muna eh.
1: Uy!
0: Matinapay nga muna! Kung makadto ka na po sa Cebu, ang akong paborito ito nga tinapay sa Cebu, balaan mo kung ano. Panburikat.
1: Kaya mo na?
0: Oo!
1: Kapag ulo na kayo, kabate ah.
0: Ilonggo ka mo.
1: Ilong...
0: Tilawe bla.
1: Namit, namit.
0: Ay, perting namita.
1: Bandi Coco, biya ko.
0: Bandi Coco? Ba.
1: No.
0: Guwapo ba? Guwapo siya ba? Layo nga po lang daan sa ating mga Facebook Live viewers kay Bibe Mituda Villiaga. Damo-damo siya kipot ang miyote siya. Ikaw bibang basa sinabi.
1: Sabi na, hi Papa Jay, kag sa imo idol Sheng. Maayong hapon, great nakon akon family Villegas family, Metoda family, Guanzon, Pabiran kag Agabon.
0: Ay may ngapon da sa inyo. Yes. Kag sa kanday lula, Betty Duino daw, Carlos Villegas, Maura. Villegas kay Lordisita Mercado, Maria Cruzeba, kay Maria Pilbalares, Yumari Bayuran, sino pa ni Amparo Mendoza, Marilyn Metoda, LV Sumikad, LV Villano kag Romulo Lobaton. Listahan sa ano ba? Purpis. Ay, makuha ni ayuda ni Ben. Sino pa natin nga rin? Si Toto GM. Kampanyero tayo. May ngapon pa Jay Kagati Sheng. Kapamatikid kami sa always dili sa may Kalaor Agri Farm sa may sitio Bangker. Barangay Marcelo Calatrava, labi na gid sa tagiya sa nga si MGV Kalaor. Kaga mga gaobra diri sila ni Tami at Amay. Guwapo, Nunoy Tisoy, Runa, Nini, kag Tantan. Uy, mayong hapon doon sa inyo.
1: Hapon.
0: Ano lang ang farm na mga veggies or mga ano, poultry soup, mga poultry. Poultry na, wala lang, ako na.
1: Uy, magaling no. I from ano, Papa J, 8105. Kapag ano, Ate Sheng, nagkasagat ka na gate bala subo maglaigay kag mag-suhestyon. Why ko ni kwarta? Daw matimprano, katigulang kung si Papa J ang upod mo perme.
0: Bilang ka bang? Okay. Ako naman niya ang mahimuning ano. Matyagan mo gitsako niya, tigulang naging ko. Good afternoon, Ate Sheng. For me lang as a parents, pabor ako nga ma-bind sa mga 18 years old below ang social media. Kaya para maka-focus sila sa ilang pag-skwela kag para masugo na panghugas pinggan. Isa wala sa mga struggle sa mga parents, Ate Sheng. Kaya mga kabataan, hindi nagidiya masugo. Oo. Masugo man panghugas pinggan, pero balaan mo kung ano. Ang cellphone na nastubangan, ga-play pa nag-iapon. Lima kabilog plato, matapos isa ka oras. Ay, ang kamot, sige lang, mga isa, ang isa ka plato, guro, isa ka oras man, guro, ang halaka bagnos, ang sabon, guro. Kaya ang mata, ara sa cellphone, nagalantaw. Sige lang tao, mga video na bala nga mga, ano na, mga Minecraft.
1: Kapalo man ko na bala sa ano, may haraman na balang bala, ano, ng mga nanay kag tatay, na cause of your hilanat, ang ginalinan sa imo hilanat, cellphone.
0: Correct! Isa na, Ate Sheng, kabala mo ka, makapipagkatulog, kasakit imo ulo. Kisa, ang kabangdanan niya, kasakit imo nga ulo, kapipagkatulog na tulog. Pero man tuyo-tuyo ka na. Arang sige kapag yapon na muna. Tapos tuyo ka na. Ang kosin na nga magsakit yung ulo, kay mabuyan mo yung sulpon dito ritso sa ulo, lagtok sa ulo.
1: Okay. Experience ko man. Hindi nang bala. Nga, nan, kabalo ka na kundi nang ginalinan sa hilanat mo. sa cellphone.
0: Kag ang ano pa kita tishing isa takto na gagalaba di mo ulo bangod na sa radiation niya ano natugas ang cellphone niya cellphone lang. Ang iban gani kakabulag eh. May mga kabataan niya gulpi lang kabulag. Mga kabataan gulpi lang ga seashore. Takto na seashore.
1: Seashore.
0: Dar ta sige bye-bye. Seashore kag seashell. Oh, amo na no, ga ano na Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z.
1: Oh, basta ga.
0: Basta ginano takigan lang. Sabun layan makami nga.
1: Oh.
0: Amo na, no, gulpi lang sila collapse bangod sa grabe na ang paggamit sang cellphone.
1: Amo nang iba nga bata pa lang may grado na.
0: May grado na.
1: Like me.
0: May grado ka na. Oh. Ano ka nga grado?
1: 89.
0: Okay lang, at least hindi ka line of 7. At pero tuod na maabot ang time nga mangin parents man kamo. Para sa akon. Ako ko man ako ga cellphone. Akon mga kabataan, isa man sa ano eh, mga malipay ko kay akon kabataan, cellphone na lang po dabi ng cellphone. Kapin pa nga wala ko sa balay. Tapos iabot sila sa balay. Amo na masaway man sila sa ilang tita, pero amo na eh, mang trangka, mang lock sa ilang kwarto. Dito magsinilpon na lang. Magwa na lang kag makaon. Kaya mo na. So, bitaan sa mga nanay, sa mga ginikala niya, bawalan ang ilano, ang ilang kabataan sa social media. Diba? Ano ito, ang bal mo nga, ano, ito ba lang, isa ka pong suot bala, Tisheng? Nga ginbawalan ginbawalan sang ilang I don't know prime minister daw Nepal sa Nepal to way back September 2025 lapit na 1 year na ginbawalan to sa pungsod Nepal ang almost 26 platforms ang mga social media platforms na lakip na dra Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp nga ginagamit ni Kuya Jaco. Ginbawalan na dito. So amo to nga grabe ang ano grabe ang pag-rebuild sa mga tao. So dire sa ato niya bay pa nga kung bawalan yun man, hindi lang ka mapag-rebuild yung mga kabataan, pag-imunong na lang ka mo eh. Ang i-rebuild din yung panghugas na lang ka mo spinggan eh. At least para man po na baya sa ila. No, para man po na sa ila, at least ya. Hindi ka mo mabiktima sa mga predator.
1: Wala na galing kay Papa Jake ang iban nga kabataan sa internet lang nila makita ang ilang safe space. Example, wala siya friends sa in a reality world. Pero kay sa social media, may kakita siya nga abyan, nga tanggap siya.
0: Dira siya makakita sang daw pop daw comfort. Through social media.
1: Kag dira sila maka-express kung ano ang ginagawa. Malanggit na siya ang isa sa mga butang
0: medyo ano man, medyo disadvantage man niya bawalan sila. Okay. Man. Sabagay ano man eh, hindi magikinanglan niya daw bugos bala nga ipagdumili bala social media. Kasi mawala pa 18 kay hindi man lang ni para sa kalingawan man ang social media mo, no? Dili man kisa mga kabataan nakakuha sang ano, mga idea sa ilang pagtuon, communication, and of course ang pag-improve sa ilang mga talent na through social media din sila makakuha pagit sa mga ideas pagit at isyo. Amo nang kung ano gidman ang amon stand ni Ati Shing sini sa ano lang guro kami or
1: sa or
0: sa ukon. Pabor bala ukon hindi eh, sa ukon lang kami.
1: Ano na nyo ka lang ay hati abis damo abis.
0: Pero aral na siya subong sa ano ha. Gamay na lang lakat. Na madaw ma-approve na gid siya. Na ma-approve na gid siya. Nilagan talaga. Dahil lang tawon talang kung sa diing gid hasta. Madira man tang magmatter is ano sa tawag sinigani kung ano ang ila bala silot bala sa kung ma-impose na gid kung ano ang ilang sanction sa mga kabataan. Basic parents naman bala ang matagan sanction bala.
1: Ano lang guro ana responsibility lang gid. Ano nga paggamit sa social media.
0: Ara gyapon sa ano, ara gyapon sa parents ang ano ang dako nga responsibility. Wala man naman mahimo ang imo nga bata mo. Kung bawalan mo siya, kakuhaan mo sa cellphone sa muna nga oras. Eh, ayun na siya may mahimo, di ba? So, ara gyapon sa parent ang control. Na, namo na siya, ha? Ay, basiga date-date ka mo da karon na, mga kabataan. Da. Ang kanto ka mo ito, ano, sa Tarragon. Dilawan niyo may bagos na ito nga mino karon mga pinirito nga ano nga isda tapos may mga veggies o kadto nga mututaragan cafe and bar pero namtang sa may national highway na lang sa police station and of course may Mr. Chains Lechon Manok ang liyempo dilawin niyo dahil naman namin ching sa buruso dago busok na Lechon Manok pero namtang sa may itubangan sa inabutangan piriyahan yung magpiyasta ang sagay and dalom sang puno sang mangga. Ang tawa nyo lang ba si may agda, babaw lang. Address sa ilan niya, sir. Din si sa may meat master. Di kalidad niya karne, barato, tinlo. At doon ka munda sa may miss, ano, sa may meat master. Yan ang namta sa may ground floor sa Joy Theater Building. Yan kung mabakal na mga muyas ang feeds ang baboy kong manok. At doon ka munda sa DDS. Feeds and poultry supply. Yan ang namta sa may kilid sa AB Brother. Nagabal na kay Sir Dindin. Hindi ko siya ni Sir Dindin niya. 355 natin siya. May mga panagmiyaw ka ba na?
1: Hi. Ginatamiyaw ko lang ang akon nga pamilya sa Bacolod. Sila ni Mama, Papa, kagang akon tatlo kamanghod. Ang akon mga friends, ang Board of Trustees, ang akon nga sila kanday Troy, Lori, ng Kizaya, Andrea, kag ni Aaron.
0: Ayan. Yes. Ay, kita kay Tstada Karon Jalia sa may Night Out Restive Bar. Alas 11, ara ko da. Kumbod lang yung itakwarta, no?
1: Masing ara, kamanda, sing, ano,
0: ako. Nagabangita ko, dancer.
1: Ay, yeah, hindi ko yung kabalong sa
0: Ano to?
1: Basta may ara ka daw nga, pwede mas side, ano, side job.
0: Side hustle? Hindi na, madam na madam ka. Hindi kami ka-afford sa imo nga salary. Uy! Uy! Nawabalaan mo na nga mga muak, tapos kwaon mo dishwasher.
1: Napangugasan ko.
0: Ha?
1: Napangugasan
0: ko. Ito gayon niyo ko gani. Aray ko dito na doon, may pangayuan, doon is lang sang stance, babe. Regarding about that matter, kung bawalan ka mo. Kaya kapila na gani ka mo, pila na edad niyo? 17, so next year kapag ka muma 18. Ate, ano man ang inyong mangin, ano sina, inyong stance sina? Palapit sa microphone, palapit. Palapit! Dili mo masagot. Oh, may ano pa, may 3 minutes yun. Ano man tayo mong stance sa, pila ka sa mga 17 years old? Yes, hindi lang ako pala pag-English, eh. I don't know nothing. Why?
2: Well, sa inyo hang say earlier, first mangit ang kuwana na is ang communication. Because of course, believe naman diba ka sa digital no, world.
0: Digital world.
2: Na. Plus, naman po'y uban ko nga usually. Well, para sa ko ko'y job.
0: May ano ka?
2: Na sideline, ginagamit. Which is like a online job ko, so like very important kinana ko ang
0: social media.
2: Yeah, social media,
0: because
2: you know.
0: So, VE ka, VE?
2: Secret! Basta ka commission ako.
0: Tigpost kag link, no?
2: Kuya.
0: Karami yung ang link nasa comment section. Sabahan na siya, dili ka agree. Okay, ginagamit ni mo sa imo pag-eskwela and din na kay kuan na kay job.
2: Yes.
0: Nga ginagamit nimo ang social media. So, yeah. Usa na siya sa mga rason, mga K-5. Gikahalin na siya nga opinion sa ito ang OGT from Sagay National High School. Sagay City, stand alone. Stand alone. So, hindi siya agree nga ay ano siya, bawalan siya mga ka-K-5. Dapat lang talaga. Thank you so much! Mauto. Mauto. Dilikid sila mag-agree. Basta kay kami duha ni Ate Shing sa ukon lang niya.
1: Sa ukon lang. Ulo-ukon. Ulo-ukon.
0: Ulo-ukon nun. Ako, 359. Why kami, ano na, why na kami oras ni Ate Shing mga K-5. Kita na naman ta on Monday. Another topic naman sa Monday nga pag-saluhan naman. Te! Ulit
1: Friday naman?
0: Ay, naman. Sige. Kita rin naman ta sunod. Di rin mag-iapon. Same time.
1: Same DJs.
0: Same station.
1: Same frequency.
0: Ayan. And we have sa amon, very humble and very supportive station manager.
1: Miss Colleen Cubia.
0: And of course, amon din nga kapdanan. Technical side, yung even Kuya Jaco, K5 Matt, and of course,
1: sa aton nga OJTs.
0: Ayan. Ang aton yung mga KSS. Sagay Kade sa Escalante Chapter, and of course, sa aton nga Chief Executive Officer.
1: Si Doc Ramil Oy.
0: Hindi naman si Papa Jay.
1: Kag-ate Shang.
0: Para sa kampiyon nga balita.
1: Serbisyo publiko.
0: Kagalingawan sa Northern Negros.
1: K5
0: News FM. Mwah! Amping nga di mo malumping.
3: K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, panayuno naton subong sa pagsipan-sipan ang katapusan niya bahin sa aton drama sa kahanginan. Ngayugid makuhaan sa leksyon, niya ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Gadogin!

0: Nay, damo da mo sa himo kita makal nga groceries ba?
1: Ha, man nay. Din ka na nagkuha sa kwarta na yaw.
2: No gay na kamo pamangkot. Da lang mentras may dadaon.
0: Basi kon ano naman ang ginhimo mo na ha? Basi kon naghimo ko naman sa malain para makakwarta?
2: Ba Toto?
0: Hosto ko na yay. Basigin kawat mo na eh. Hay nay. Basigin kawat mo na eh.
2: Kung ging kawat ko ne, ano karon, ha Earl? May mahimo ka?
0: Ay, kung ging kawat mo na nay, hindi ko na yung magkaon niya. Kay hambal siyang maestra namon, malae na magpangawat.
2: Ah, tinunto! Gapangawat gani ng mga bilyonaryo yun agad! Kita pa mismo nga pigado lang? Ay, kagnugay mo kuya lecturan ha? Kay base karon masambil ng sungat mo.
0: Bahala ka day. Gabaan digit si nanay. Gabaan digit si na.
2: Anong siling mo? Anong siling mo? Ha?
3: Bakit takit mo si Manong Erlaw? Tama na, Nay.

0: Aduh, dah hibuk dia ide.
1: Ay! Oo, wala tito. Ginbutangan ko sang CCTV ang kwarto ni Lula eh. Kay para mamonitor ko siya sang time nga wala pa siya sang timbang.
0: Hey, sige lang. Ako ang bahala nga pag-istorya kay Bila. Eh, budlay nga mga tao na eh. Kung saligan mo gani, mga busar man.
1: Ay! Oo bala tito? O ti ano to, tawagan ko siya?
0: Hindi. Ulaton ko nga magbalik diri siya buwas. Kagamon ang pagsukna ko sa iya.
1: Ay, sige tito. Ikaw ang bahala sa iya.
0: Dagop na kupon ko siya, anay.
1: Ay, tito? Akon bala kung hindi lang alas ni Lula ang ginkawat niya, blahaw?
0: Sige lang. Sige lang, beauty. Ako ang bahala nga magpaluan sa iya. Ikunugin man ang ipang kauti niya. Dira sa balay. Ako ang bahala.
1: Okay, tito.

0: Naano ka? Naanganaw kinumos ang itsura mo?
1: Gitkastigo ko ni Nanay, Mang.
0: Hiyawa! Kagaa naman! Man, nagpinasaway ka naman, guro mo!
1: Kiginambalan ko siya nga. Sala ang mga wat.
0: Ano? Ano siling mo, Earl? Nangawat si Nanay mo? Ha? Sindiin siya nangawat?
1: Ambot siya, mga.
0: Malining iskatar-skatar, gaine. Ang sugal-sugal, gaine. Amo gining buisit sa tanan. Mayot eh, bala ko may kwarta. Magulo yung transmisyo nga. Alusong gani makakaon. Ay, buisit. Tungon sa iskatar. Naghimos ang katuntuhan. Hey, oh, sige lang. Dari ka lang, ha? Hindi sila magsala nga magkanto dere. Kagkuhaon ka, kay makatilawgin sila sa akon. Makatilawgin sila!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kag madamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag klinika. Spore Biotics ka.
5: K5 News FM.

0: Ara.
1: Ano ni?
0: Ay, hindi ka ni kakilala? Namamangkot ka pa?
1: Ah, kwarta na gid na, hindi pa kuya kakilala. Ang buot ko silingon, nga ahatagan mo ako. Sugid, sugid sa akon. Nagdaog kay?
0: Wala pa ah. Hatagan ta ka kapital, kay basi makabawi kita.
1: Pero anay ka, nga 3,000 gid niyaw. Sa din mo ni ginkuha?
0: Ginkautian ko ang halahas ng malam.
1: Ano? Ay, paulit sika. Nga nga nagpangawat ka gidaw?
0: Ay, ikaw haw? Ano ya ang diskarte mo? Hold up me, ha? Oh. Ay, hindi na kuya bala paghilabti sa mga diskarte, kuya muking. Hindi ka magbaton sa kwarta nga inihaw, ha? Kay iyo, boss ko ni Scatter.
1: Ay, hindi.
0: Baton, ay, wala ko hindi.
1: Batunon ko, ha?
0: Para walang gali.
1: Ay, bau mila. Hey, kinahanglan nga makabawi na gid kita. Kabay pa nga, makaigo ta, dako-dako ba? Agud nga makasugod na kita sang bag-uta nga kabuhi. Kakapoy, naging niya nga pigado ang kabuhi, ah.
0: Oo, Moking. Dumaog lang ko. Ikapital ko gidayon sa negosyo. Agud hindi na kita mga amu pa, ah.

0: Ay, may nag-abrin na sang gate. Oh. Ay, si Mila na ina. Si Mila na na.
1: Lola, good morning.
0: Ay, good morning, La. Ay, busing. Ari ka gali diri?
2: Oo. Ari ako. Kay bayabanan kita. Pungko!
0: Ha?
2: Pungko siling ko!
0: Anong problema, busing ha?
3: Eh, Mila, sa diin mo gindala ang sing-sing naging kaute mo kahapon, ha?
0: Ano nga sing-sing busing? Lola? Ay, ulo! Sa tanan nga butang guro, ang pagpahilabot sang gamit sang iban, amugid na yung hindi ko yung paghimuon niya.
3: Eh, hindi ka na magbinutig pa, ha? Akong ana lang! Hindi bala, ginhambalan ko pa ikaw kahapon na kung magtarong ka lang, base papanublion ko pa ikaw kung mapatay ako! Ay, kagit ka hulat! Daw hangol-hangol ka!
0: Ay, ano yung ebidensan nyo nga ako yung nagkawat sang sing-sing mula? Kay wala man sang tawo diri kahapon magluwa sa aton nga duha?
4: Ay, Jay Mila! Ebidensya ang gusto mo? O, Ari, o? Ari, ang CCTV footage ay kitaon ginapagsikrito mo tago sang sing-sing sa bulsa mo samtang nagapawala ka. O, Ara, tulukat siya, Mila. Lantawa!
2: Basi ko maghambal kapag hindi hindi na ikaw. Ha, Mila?
0: Busing. Patawara lang ko. Ay, pigado, ginabi. Ano pa nga natin? Tara ko sa pagkuha sa malahas ni Lola.
3: Ay, sa diin ang sing-sing ko, Mila. Lapit mo ya, shin-minsan to. Ibalik ka to sa akin, ha? Ibalik ka to sa akin, kahit kung hindi. Pasakaan ta kaya sa kaso. Ha? Pasakaan ta ka sa kaso kapag pangawat. Ibalik lang, Mila.
0: Ay, kukukuan, Lola. Oh, busing. Wala na ang sing-sing. Kagubos ko na gasto ang kwarta. Ginkapital na mo ni Muking sa scatter. Nagapasimbalat kami ba si makabawi pa lang kami.
3: Diyos ko! Kuna mo! Sa priso! Anong tupa mo nga tonto ka! Sa priso, Hankin! Kawantan ka ka, tonto ka! Kawantan!
0: Ay, mo, Diyos ko, Lola! Lola, busin! Maluhod ko, maluhod ko!
2: Hindi na!
0: Nagaluhod na ko, Lola, busing! Maluhoy, magkamuhay, maluhoy! Hindi man ako pag-ibapriso, ay! May mga kabataan ko! Hindi na ako magliwat! Promise, hindi naging kuya magliwat! Kaya patawaran nyo lang, kuya busing! Lola, maluhoy ka! Patawaran nyo lang!

0: K5 News FM. Moderna Max, Moderna
1: Max, Max Epektibo. Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
2: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
3: Makakal sa malapit na butika.
4: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasumpay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: So wala pa kay milubos makapaalam. Ari anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Mela, Ernadisina Amiga, Muking Elmer Obaldo, Mamang Linilia Miranda, Runa Kaglola, Angeline Buenafe, Tuto Erjan Liva, Tuto Ken, Kuya Kinit Oy, Kumpare Richie, si Sir John Bironke, kaupod man si Melvin Plotinia, ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotinia, kagini ang inyong alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. K5 News FM.

Flex 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa edit tura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
2: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
5: K5 League of Champions Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here, the K5 League of Champions. Now, in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned

0: 101.5 K5 News. Oras ang K5 News FM, alas 4.31 na sa hapon.
1: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at nagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Metro Bacolod. Mayong hapon Negros Island Region. Kumusta? Kamutanan? At sa 9 kita karon sa bulan naman sa nga Oktobre sa ninga tuig 2026. Magkapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 5 sining hapon. Welcome na mga suki na ton nga matag palamati sa bilog naman nga probinsya sa Negros Occidental nga nagaungot na sa aton sigapagpangalagad sa sur nga bayan sa Negros ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga K5 sa 100.5 Radio Mascovado Sweat FM sa CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kagdari naman sa syudad sa Bacolod, the official radio station of Bacolod Mascara 2026 Street Dance and Arena Dance Competition. K5 News FM Bacolod 101.5. Kinaptan ako sa akong singkamahangkilan ng mas maring pardo sa technical side upon sa K5 Raymond Damasar Pugi Alcantara kag K5 Ethan James Sarmiento. Ang Loy 4! Ang Butchog 2! Kapag naman si Kubos Ngalagad, si K5
1: Palma El Castigador.
0: Happy birthday sa nagahiwat karon siya si Kadlawan, ha? Pero liliyon ko na kung pila na lang bikatulog, abi liliyon ko be. Oy! Stintay Shetty Diaz na lang!

0: ho, Merry Christmas!
1: 77 días na naman kay K5, ay lapit na lang, Pasko na. Sa ato si mga suki nga nag-aupod sa itong pagpangalagad. Sa Domingo nga adlaw ba kay K5, magpanigayo na ang ikalima nga tuig sa K5 League of Champions, a retro dance showdown competition nga pagahiwaton mga K5 sa Bacolod City Government Grounds. Dira sa Center Ground sa may tubangan, gidya mismo sa NGC. Alas 7 sa gabi, magapasunday ang gaman ng mga baskugan ng mga grupo sa patag sang pagsaot. Sa pagsaot sa beat naman sang 1970s, 1980s, and 1990s. May tawag aton nga retro dance showdown. Ginhimo ni Mikey K5, that was 5 years ago. Kay ti uso ng modern hip-hop mo. So this would be a combination and more on retro dances ng gin. Ibalik na ba sinadto ng mga saot? Nami dasun folk dance, no? Nang kariniosa, tinikling. Sadya pagid na, no? Sige, paminsaron ta na dasun, ah. Basi dasun tuig, magkahimo tabla K5 News FM folk dance competition. Sadya guro, no? Masaot kariniosa. Oy, preparado na lang hamon host, oh. Abi ko si Wolverine nga nag-brown. And of course, kinapasalamatan nato mga kakipapin nga aton sing mga sponsors, no? Nga nag-hatagid dako nga sorta sa K5 News FM. Siyempre, pasalamatan nato ng aton sing mga sponsors. Ginapasalamatan nato ng aton sing mga major sponsors. Una-una gid, ang Clinica di Alternativo Medicina Anual na Sander. Pag-imo sa MITC, the Alkaline Base Vitamin C, Clinica D3 Bio, kag DTX 500. At ikalawa magka-K5, the City Government of Bacolod, sa pagpunguna naman sa aton si Kapinalanga, nga City Mayor. Mayor, Honorable Mayor Greg G. Gasataya. Salamat gina, Mayor Greg, for the support. And of course, ang Gugma Foundation Incorporated. Sa pagpanguna naman sang festival director, my very good friend, Direk Rodney Ascalon. Thank you, good Direk. Kagita pasalamatan man aton si Honorable Mayor Matthew Malacon sa IB Magalona, and of course, sining pinalangga nga may ni Vice Mayor Marvin Macon. Mayor and Vice, salamat gid sa support ever since. Halin sa pag mga event namon diri sa K5, suportado kami yan ni Mayor Malacon kag Vice Mayor Malacon. Thank you, Gid. Then of course, Kings, Okun King Properties. Salamat, Gid, King Properties. Sa inyo sining suporta sa K5 News FM. And ang major sponsor man, ang Do Exam Incorporated. Ang Do Exam kay K5. Salamat, Gid, Ma'am Nardo. Thank you so much, no? Pwede ka mo nagkabakal sa mga barato ng mga motorsiklo. Pwede ka mo kautang da, gamitan nilang pangalan ni Papa Red. Pero kamong bayad. And of course, kay SMB Jewelry Trading. Sa kay Ma'am Sheila May Biko. Kag Sir Sunny Biko. Thank you so much for the support, Ma'am and Sir. And ang ato sa mga minor sponsors, anday Mayor Jose Luis Halandunes ang La Carlota. Salamat kid Mayor Halandunes, thank you. Mayor Anyeho Nicor and Vice Mayor Ate Romayla Nicor Mangilimutan. Salamat kid Mayor and Vice Mayor Ate Mai. Halcor Marketing, thank you kid sa mga barato ng mga feeds la. And of course, Papang Jonathan kagpa Sir Ruel Castro sang Negros Power and Electric Corporation at Todo Media. Papang Jay Mahilom, salamat pang. Regasco, salamat gid Regasco. Kay kagawad Leo Batog, salamat gid kagawad. Five Star Carnival ang paborito sa mga kabataan. Dala mismo sa likod sing NGC ang Five Star Carnival. Pwede ka mo kasakay sa may mga bike-bike na bla. Tapos may Vikings damo. Nang masakay gaya diyan duyan ka muna oh. Safe na tayong ila sa buong kwana ng carnival kay every time gina-check sa ila sing mga engineers. Mendoza's Lechon, Ma'am Linda Mendoza, salamat gid sa imo sing sponsorship. And of course, Ma'am Jade Marquez, Valya Car Transit Incorporated. Ma'am Jade, salamat gid sa kay Sir Leo Ray Yanson. And my good friend man sa Lucky AKK Department Store, yung ilas ni nga kwan is panghatag baka K5 sa Sunday. May mga pinggan, may mga baso, ipanghaboy ito grong baso ay. Ipahagaw tang baso, ma'am. Ay, ipahagaw mo lang baso kung mga pinggan, no? Imuon mo free, ano, frisbee. Ang pinggan. Mga dilatse nga mga pinggan. Bila, pangaboy mo. Kung masalo mo, hindi bukay mo eh. Salamat kita lagi, AKK Department Store. And of course, kung gusto ka magpagwapa, magpa-rebond, magpa-makeup, kagto lang sa Estetica Beauty Salon da mismo sa Tubangan sang Taytong High School. Salamat gida, like Estetica Beauty Salon. Ang daily ads, kung gusto ka magpahimo tarpaulin, stickers, signages, kagto lang sa daily ads. Diriyo sa pit lang din sa may areas takuling. Kung dito ka sa may kwan, sa may bread ko, kagto ka to sa Smigol Baggins. Higa pang print pa to sila sa mga mugs na bla, mga kalo. Oh, tarpaulin t-shirt. Smigol Baggins. Yan ni pre kumpari ko ninyo. And ang Benitez Billion Pickleball Cup. Lapit na lang ang pickleball cup. Oh. Niblang hampang subong nga sikat.

0: na. Kag ang Handumanan National High School batch 2001 o kon 2001 batch 21. Salamat gid mga sirs and ma'am. And Himakulod Store, Milby, alam mo na. Kag ang GSB Water Refilling Station and Laundry, gusto ko na may magpalabas sa mga bayo mo na. Kag kay Councilor Bobby Rojas, thank you gid Councilor. And of course Alunan Dental Clinic, ang Red Mahogany Lumber. And ang sa champion, oh, na, minimal ka K5. Kaysa mag-champion sa amon singa K5 League of Champions 2026 Season 5, ang mangin kampyon may libre nga panyapon sa Hunasan Seafoods and Restaurant Trabismo sa may marketplace sa may NGC. Yeah, makon maka-champion ka na. Ang champion nga dan mga K5, 30,000 pesos. Ang second prize, that would be 25,000 pesos. Ang third prize, that would be 20,000 pesos. Ang may mga consolation prizes man. And we have special awards man. Sino magkabaton sang best in music man? May best in production? May best male dancer? Kag may best female dancer? Si Kaki 5 Marv na mapili sa male, ako lang sa female. Yeah, may mga judges ta. We have renowned judges naton. Hindi basta-basta mga judges naton. Ipakilala na sa sila namon in due time. And of course, mga K5, nagpahingagaw pa to ang Forest Lake. Gusto ka makarigalo sang ikabalog ka kwantaman mo. Anuman preparar man ta sa aton magpagkatigulangon lang. At least mayara ka na yung pulupahuayan. Forest Lake, mga kakipan. Salamat din. Sa Domingo, sa Losadya, di ba kakipan? Di pa nga mayuon ta. Ang mga K5 solid supporters, ginainganyo ko kamo, nga maglagaw kamo kay may pag-games kita, may pre-games kita. May panghatag kita itong mga kalo, mga loot bag, loot bag man yung ako naman. May mga mugs. Ay, nang mugs na limpahan mo kapibla, ipagaw. Si pa rin ninyo, mapagaw ko ng mugs. Ipangitsas babaw. Ayo. And then, may mga kwanta to, ambal ko, mga pinggan, pizzel. May mga toys kita para sa kabataan ng pang pag-games dito sa Domingo. At may ara man to towels, bath towels, ining dagko bala yung kwan, nagliga na nagkagto ko to sa laki AKK. Gin-check ko bala ang towel, tiling ko ma'am, hindi man ni among towel, kagamay man ni kitao ning kwan ko. Hindi katabo niya sir, hindi nabi bath towel. Bath towel. Kung nabi daw face towel na imo ya, gaw abi ko muna ni. May dagko bala mga K5, bisan duha pa kamo, kaya kamo habulon, duha bulan sang towel. Oh. Tapos may mga pangbata, may mga pang drawing sa mga kabataan, may pwede ito pang hatag. Iyay na kalaki KK Department Store. Ang atong sponsor man sa food, ang Chicken at Baboy Terminal, and of course, ang Jollibee Corporation. Kag ang Raj Inasal. Ang Raj Raj or Regs Talabahan. Regs Talabahan ngalan mo. Regs Inasal Subong. Ang Regs Inasal nag-sponsor man sa aton food. Thank you gid ha, Regs Inasal. Diba sa sadya ni mga K5 ang aton sing K5 League of Champions. And ang Mayor Mayet Havillana sang bago. Salamat gid Mayor. Check ta bisi kag K5 Red, kag K5 Rimwell, siya lang gid ni makwa kaya kukwaon, no? Kay way na ta panahon. I-check ko si kag K5 Red Salgado ining balita nga natabo ining shooting incident nga nagluntad la mga kag K5 dira mismo sa may Purok Kasagingan, Barangay Banago. No, ining bata, ining lalaki, oh, nga ginpatay, dumalagan pa sumulod sa kwarto, ang malain pa to kay ato mga bata. Hoy, my goodness, nakita gitsang bata lang pagtiro sa biktima. Ki very ano na siya ng klaw ay blalantawon na traumatic nga klase insidente. Ka K5 Red, please na standby.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Red, ibalita mo.
2: Yes, kita Brad, kaming hapon sa atin din ang mga tagpalabatin sa programa ga El Castigado.
0: Marang nag-alati kay Brad, nag-alati
2: sa Kaki Yes, kita Brad.
0: May nalipatan ko ginawa, Iman.
2: Actually, kita pa sa labata na ito si Mayor Mayora, Mayet Hamiliana. Nag-syempre siya, sa matagingin ng kamabawi, sa kita Brad sa aking...
0: Salamat gid Mayora ate. Ate ko na mo sa Eagles. Son son kuya ka naman. So mangin ululupod na kita. Salamat gid ah. Pati na way ka key 5 red. Paano natabo ning pagpatay sining nga biktima man?
2: Well actually kita drug sa drangi baka pasado los Jess ang aga. Ana tabo ining krimen pero suno sa kay police captain Rami Saiso nakaton sila mapisan kag snapping station commander sa police station 3. Dira pala ko mga sotsos sa aga sa main road sini sa barangay Banago may nakakita na dira gadaw may kang nagsanay ding duha kita drug sa kung pamakuto natun kung hindi sila ya close actually mag-abianay sila kita drug kaya masanin sila na nag-up na lang ikag makitaan mandra sa mga tao sa Barangay Banago. Why na kiti manuan kiti Ross kiti blagip to na ang tignilasin na ginaway na nag-result sa kamatayon sinisang biktima. Dira pa lang kiti Ross sa kung isaysay na tundiri ang lugar matapos dira sa may taytay tikliara dira sa nga puno wala? Dira sa may Barangay Banago kung magdiretso ka pakantunan sa mag-una tun nga pantalan eh. Sa Banago Port dira kita branch po galing matungo mabalmaniko ka sa tuo kung padulong ka sa may proxy bukao di pagka padulong ka dira direksyon pa ka to barangay hall may maagyan ka dira ka taytay paglampuwas mo sa may taytay pawala mahimulaton diretso ka at least ka maglampot sa barangay hall may bangga dira sa may tuo amo na siya ang purok kasagingan ka to five rods.
0: Uy.
2: So, dira-dira, at siya magliko, dira sa may tuo, may nakakita sa ilay, ding tuwa, nag-analisa. Dira pala ko mga alas 8, alas 9, kag sa uli, doon naglagsanay, ini sila nga duwa, kita bronze. Kag nakasunod, ini dira sa may puro kasagingan, pagliko mo dira sa may tuo, direksyon pa ka to, si Bukaw, likos tuo, and then nagliko sa wala, kita bronze, una, dira na magda, dira sa may wala, dito na kag doon nag-init ang ilasin ng lalitanay kag nakapagwas ng armas lutang ining suspitsado. Pero ining biktima kita Bronsa, gatika ginkilala sa kapulisan sa informasyon na nakuha ba natin, ini siya si Mark Anthony Gayataw, 41 anyos. Dira pa lang kita Bronsa una, sini nga pagpalupok dira sa suspitsado, apat kabasiyo sa armas lutangan na recover kag ginapatihan caliber 45 pistol inaging gamit kaya tiyan mo ng 4 ka empty shots kaya bronze hindi lang din matumod sa kapulisya naton kung may pilas inig biktima sa una nga batch sa pagpalupok sinisang suspect kaya nakadalagan pa ni kaya bronze binabulumanta yara sa mga 50 to 60 meters nakadalagan inig biktima. Siguro wala baka wala palupok sa karamang pabangin ng suspitsado bangod dira pani thickly populated kumbaga pa dira sa mga kabataan kagating sa guwa ang inagin agin tanaw na ton dumay ara sa mga tiyanggi may pulungkuhan may nagkapikapi may nagaluto dira sa ginasal kasi 5 rods siguro sa una nga pagpalupok dira sa may guwa why na masundan sila sa suspect kaya masing malami masalabat kasi 5 rods so dito nakadalagan na niya but nagapati ang mga tao nga posible nakaangkon na niya sa pilas pero di pagin siya masiling na nga seryoso posible masidra pala siya sinig ang mga baga nakapalagyo inig biktima kag dito
0: so di modo Gimpalokpa na sa before samtang gestoryan ay sila sa diin sa gestoryan ay dito sa Gimpalokpa na sa unagle
2: sa main road wala pa eh nakasunod pa sila sa may puro kasagingan sang dito kadaw init talaga siya na eh pagliko dira sa may tuho pasulod din nagpawala sila dito na nakapalupok sa kanabas armas lutang sa suspect bronze apat ka beses o galing ka pati nakapaladyo ining biktima siguro matusag yan ang impact malakati caliber 45 kibin bronze dito nag, siguro pagkatayong sa iya siling awas doon nagpalaluya amat-abat why na sa ibang pakatuan ng lugar kay man dito do kabukas nagplanago na mga tao sa ilas sa mga puloyan, siguro tiko magdalagan pa sa diretso posible nga pamarakan sa suspect ang iya na lang sinikit ni Brodsa nga nangin kwan option lumiko sa tuo sumulod sa isa ka puloyan justa tiba ilan to kami tatlo to kabata kay Brodsa ang isa sinikatiyo ginhingagaw sa albar ang walo ka bulan kabata and then ang duwa ka tuig galing kay nabilin dito ang lima ka tuig nga bata na lalaki.
0: Okay, hindi ya kaya guro duwang at tatlo gito yung bitbito niya. Oo.
2: Kag ang masakit-sakit lang kay do ka budlay man kay tiya katulog ni kabataan kay
0: Ay, bonse. Pinangbulakwit ng guro sang tiyo, no?
2: Oo, kuan giblakwit dito kag may tigulang pagana sa may surod kay Bronse.
0: Oo.
2: Kang ginimo dito, dali-dali na lang lakat dito si TI ganito na bala lang na hindi pag magpalupok sa karamas ng tanga at si TI do estimated ito mga 70s tumarig yan sinig ang edad eh.
0: Uh-huh.
2: So dito ang balis ni TI hindi na magpalupok pero galing kita kasi bro sa ito dito ang suspitsado na gigda dito sa may foam kag
0: ang biktima
2: ang suspect na gatindog kita bro sa kag nakita pasang lima katuig bata manalaki suno sa kay TI
0: kapilayagid palukpan ining biktima samtang nagigda to sa may foam?
2: Apat ang una sininga pagpalupok sa karamas lutang estimated kag sa mga tao dito sa palibot na bulubagta anom
0: kabawa
2: o anom kitabros eh. So dito ang kwan man sa inisal ng informasyon na nakuha man ato dito si pila ka mga tao na nakakita man dito sa anom kitabros sa girapatihan dua sa lawas apat sa ulo do
0: grabe Dogin, ano gisa gali, gintingwaan gin, hindi gisa bangon.
2: Amog gin Jackie Febrons eh. So siguro, itong duwagro to pa sa lawas, di ba sinakalikaw pa kay Febrons, kamati, umaga pa, nakasinggit pa sa ganag, ayo pa sa ganag sa sospek. Ngayon, hindi lang ko pagpatsa, kami bata, di ho? Amo na ang ayo sinisang biktima kay Febrons. O galing kamati, why di nga nagbaton pa sa dugal pang pagpatag yun yung suspitsado, siguro ti do nagakwa na siya, nagabatsag na sa malanga do na ugot-ugot, o grabe, ginang kainit ka na batsagan niya.
0: Uh-huh.
2: Ang dito lang, Kitim Rons, sige palupok ni ang armas ng tanga. And then dito, Kitim Rons, matapos, sinigin himo, ti iring sustitsado, gumawa pa na kuno sa puloyan, kandang palagyo sa wala may baluan na direksyon, Kitim Rons.
0: Uh-huh.
2: Dito, dito, nagtawag man rin ang pila ka mga tao dito iya sa kwan, parang itanod, kag sa proof pa sila na good report ining gluntan iyang incident kay Kevin Rods. But as of now, kagina may nakuha kita na inisal ng informasyon na ining suspitado ang nagpalagyo dira sa may dira pa lang mismo malapit dira sa proof Kevin Rods. O galay ka mati, nagkatulito kapulisan doon negative. Doon wala sila manakita nito. But then, Kevin Rods panayot pero ng hot pursuit operation siya nga itong sininga mapisan ng station commander sa police station 3 si police captain Rami Saison. So, yan kay Pabrons, ha? Ang,
0: okay na naguro kaki 5 red way nagli panahon.
2: Okay. Sa mga kabrod sa atong sinigang balita, ang ikadri sa may patrol, ginadulog sa atong sa Power Trio, ang atong sinigang DTX 500 Mighty C kay Klinika D3 Bayou in Mission O, ang atong sinigang DTX Coffee Mix kay DTX Beauty Soap. Kaupon si patrol kay K5 Martin de Baisip, ako naman sa K5 Red Salgado. Para takapin ang balita, servisyo publiko kay Karingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
0: Marabong yung salamat kay K5 Red Salgado, ahay katasig sang panahon ba, no? Balik kita sa Lunes naman. Mga K5 din magkalipat sa atong si Kamasuki, no? K5 League of Champions sa Domingo, sang gabi, alas 7, kinitaay kita sa may Bacolod City Government Center. Salamat kasi Kuya Kenneth Uy, arigali, oh. And of course, sa atong si mga utod na, inom na kamo sa Mighty C, Dial Kalime Base, Vitamin C, Klinika DTX, Fevered, Klinika D3 Bio. Sa ngala naman sa bugos ng puwersa sa K5 News FM, samo si Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Rimwell, ka K5 Ethan, ka K5 Kuya Kenneth Uy. Ako naman si ka K5 Ron sa Palma para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: TTX 500.
4: Juseven lo, 57 akong edad.
5: Ano ginabatsyag mo sang una?
4: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
5: Pag tumar mo sang DTX 500. Sa isang adlaw kapila ka magino.
4: 3 times a day ginakon ang DTX.
5: Okay.
4: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
5: Pila sa una ang imong blood pressure?
4: 180 over 100.
5: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
4: 120 over 90.
3: TTX 500.
6: Ako si Jean Paul Hineroso, storyanta karon. Ano bala ang inyong brain? Kag paano ni mapiktahan sang oxidative stress? Upunta sa akong diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO, Dr. Ramil.
0: Sa mga wala pa nakainom DTX 500 kag Mighty City, para gini sa inyong akan, topic kay diri mo may buluan kung ano ka importante ang antioxidant sang DTX kag Mighty C para sa imong brain health kag ang iya nga normal function. Amo ka importante nga sa mga wala pa kainom, inom na mo DTX 500 kag Mighty C.
6: Isa sang mga super busy nga organ sa lawas sang tawo amo ang brain, the command center of the human nervous system. Ini ang ginabug-usan sang masobra 100 billion ka mga nerves nga naga-communicate in trillions of connections nga ginatawag synapses.
0: Ang utok ang nagabaton sang signal halin sa mga sensory organs sang lawas kag ini man ang naga-send sang commands and information pakadto sa muscles. Ang kabug-aton sang brain, Sir GP, is about 1.4 kilogram, that is 2% sa imong total body weight. Mas dalag ko ang brain sa mga lalaki or 10% lang larger kon inkubara sa brain sa mga babae.
6: Ang brain ang may 86 bilyones ka nerve cells.
0: Perte ka damo.
6: Grabe. Nga ginatawag nga neurons or gray matter.
0: Imagine Sir GP ha, kung ano kadako sang demand sang utok sa oxygen kag glucose.
6: No?
0: Ang question, pila ka DTX 500 kag Mighty C ang imog inom? Basin gani wala pa. Dapat imunis na pakaunon sa antioxidant. Bilyones ang mga selula sini kag ang kada isa sa ila ang nagagamit sang oxygen. Kung ang isa ka selula gagamit sang oxygen, kinahanglan man yang antioxidant. So 20% ang volume sang oxygen nga aton ginaginhawa ang nagakadto sa brain. But silingon Sir JP, amo na kadamo ang free radicals ang ma-generate sa imutok. Siyempre, sa ginasiling na to, isa sa mga pinaka-busy, pinaka-grabe mag-produce sang free radicals, imo brain, imo heart. Wala pa na labot sa imo bisyo. Ang sige mo kauntam is ang mga trans fats. Inatanan nga mga nag-promote sang oxidative stress sa brain. Tikon wala ka gainom sang super antioxidant ka DTX 500 kag Mighty C. Tingala ka, bata ka pa, ga mental fatigue ka na, ga mental block ka na, da wala na gagana imutok, ga sakit imulog, ga migraine ka. Ina Sir GP, mga palatandaan nga grabe na ang oxidative stress sa imo nga utok.
3: DTX 500!
7: Ako si Laylay de la Cruz.
5: Ano ang imo ginabatsyan?
7: Taas ang akon nga sugar, 375.
5: Sang nag-inom ka ma'am DTX 500. Pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
7: Partigi ka namin isang DTX 500 kay. Ang akong blood sugar subong 165 sa dugo ko man 120 over 80.
5: Subong sir. Pila na lang imo nga blood pressure?
7: 120 over 180.
5: Wala
7: sir.
5: Ka maintenance?
7: Wala na sir, kundi DTX lang.
3: DTX 500!
0: So amo na, hindi man pwede Sir GP nga hindi ta magamit sa atong utok. Ano na nakaroon? Kay bisan pa, at rest ka, your brain still needs to control your breathing and your basic biological function to maintain life.
6: Correct.
0: Tulog ka ba? Tulog? Nagihuga po ng brain eh. Sige ka ginhawa, sige ka produce ang free radicals. Tikun wala ka antioxidant, it will create imbalance sa dito ang redox state sang brain. So mas bintaha kung naka-DTX 500 ka kag-Mighty C. Take note ha, layo sa imo ang mga Alzheimer's disease, dementia, epilepsy, kung bastante ang antioxidants nga halin sa DTX 500 kag-Mighty C, ang imo nga ginainom. Because you can maintain sang healthy environment sang imo nga central nervous system or importante ang imo nga brain. Hindi na pagulata nga magproblema ka sa imo health. Pagi sa husto nga pagkaon, healthy lifestyle, exercise ka, inom ka damo tubig, tulog ka timprano, iwas stress, wala bisyo, kaon utan, kaon prutas, kag ang pinaka-importante, taas ka tama ang imo nga antioxidant nga suplemento adlaw-adlaw. Di, ara lang sa DTX 500, ara lang sa Mighty C, ara lang sa Pure C.
3: TTX 500!
8: Ako si Tomas John sa Barangay Por. Ang ginabatyan ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: So good lang nag-inom ka
8: DTX 500.
6: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
8: Almost 3 months na.
6: Kamusta ang alay sang kamot?
8: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa
3: DTX 500. DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM, las 5 sa isang gabi o isang hapon.
1: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
6: Maayong hapon, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong nga Biyernes, Oktubre 9 to 2026.
7: Makita kita live sa mga official Facebook pages ang ukol na sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
6: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C ang alkaline based nga vitamin C. Sa balita lokal, suspetsado sa pagpatay sa isa kalalaki sa Barangay Banago, padayon nga ginapangita sang kapulisan.
7: Sa balita national, satisfactory rate ni PBBM nagnubo.
6: Sa balita international, Turkey kag Pakistan magapadala sa mga soldado sa Saudi Arabia.
7: Sa balita sports, sa Gilas Pilipinas women nalutos sang China sa FIBA U18 Asia Cup 2026.
6: Sa ato naman, balita entertainment, Inka Magnaye nagpabutyag sang pagkadismaya angot sa pagadula sang trabaho sang iya Iloy bangod sa AI. Las 5:08.
1: Ulat panahon.
6: Sa aton ulat panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
8: May pinamatayan subong na duha ka mga low pressure area ang Pag-asa apang wala pa ini subong sang posibilidad ng magdevelop sa masunod nga 24 oras. Suno sa Pag-asa ang una nga LPA ang ulihin nakita 530 kilometers sidlangan sang Katarman Northern Samar. Samtang ang ikaduha naman nga LPA ang nakita naman sa guwa sang Philippine Area of Responsibility 2,250 kilometers sidlang ang Southeastern Luzon. Ang LPA nga nakita malapit sa Samar among nagatuga sang magalumon kag maulanon nga panahon sa Bicol Region, Eastern Visayas, Quezon, Marinduque, kag Romblon. Ang Intertropical Convergence Zone naman ang nagatuga sang magalumon nga panahon nga mayupod nga mga lapta-lapta nga mga pagulan sa Mindanao, nabilin nga bahin sang Visayas kag Palawan. Ang northeasterly wind flow ang nagadala naman sa mga pagulan sa Cagayan Valley, Apayao kag Aurora, Samtangan nabili naman nga bayan sang pungsod dakip na ang Metro Manila ang makaeksperyensya naman sang maayo nga panahon apang posible na ang mga pagulan sa hapon bangod sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental magalumo ng panahon sa probinsya nga mayupod ng mga lapta-lapta ng mga pagulan kag pagpangilat bangod sa ITCZ. Temperatura ang yara sa 24 degrees Celsius sa kagaon kag 30 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast ni Sika K5 Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
6: Las 5:09, kag para na sa atong mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, groundbreaking ceremony sa Bacolod City Police Station 8 ginpatigayon. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
0: Ginpatigayon ang groundbreaking ceremony sa Bacolod City Police Station 8 sa Barangay Tangub, siyudad sa Bacolod, Subo nga Biyernes, Oktubre 9. Nagpanguna sa seremonya, Sanday Bacolod City Mayor Greg Gasataya, Bacolod City Police Office Director Police Colonel Eugene Rebadomia, Police Regional Office Negros Island Region Director Police Brigadier General Rodicindo Reales kag Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Tinutuyo sini nga makahatag sa manami nga pasilidad sa mga kapulisan. Ininga balita nga dulong sa isang DDX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening News Cast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
7: Samtang security guard na sapuan patay sa URC Sunetco Staff House sa Cabancalana. May kampiyon nga balita si K5 Obre Suspenye.
9: Ayos na security guard sa ilang staff house sa URC Sunetco sa Sitio San Juan, Barangay Kamugao, siyudad ng Cabancalana, Oktobre 7. Ginkilala ang nasapuan kay Ramon Escote, presidente sa Barangay Torres, Himamay Lanseti. Suno sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, gintuktok sa upod niya nga secure man si Ramon, pangod wala ini naka-duty sa iya nga schedule, apang wala ini nagsabat sa iya. Pagwakas ang bertahan, dito na nga nakita si Ramon nga nagahigda apang wala na ini nagagiyo. Gilayon nga gintawag ang ilang company nurse agod checkeron si Ramon, kaginpahayag nga wala na ini sang pulso. Nang ibaluan nga si Ramon, naka-experyensya sang tuman nga kakapoy antes ang insidente. Ginpahayag naman sang kapulisan kag sang pamilya sang biktima nga wala sang foul play nga natabo sa ila himata. Para sa D3 Bio Evening Newscast, inis ka K5, Abis is Perry para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: Las 5:12 sa iban pa nga balita lokal, sospetsado sa pagpatay sa isa kalalaki sa Barangay Banago sa Bacolod, padayon nga ginapangita sang kapulisan. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
10: Padayon nga ginapangita sa kapulisan ang sospetsado sa pagpatay sa 41 anyos nga lalaki nga si Mark Anthony Gayataw alias Butoy kagay na sa aga pasado ras 10 Oktubre 9 sa nagapadayon nga hot pursuit operation sa kapulisan. Ginsiling ni Police Captain Rami Saison pamuno sa Police Station 3 nga sa initial investigasyon. Abyan sa suspitsado ang biktima ko si Dean, naglalisanay ang duwa antes na gluntat ang krimen. Sinupa sa kaisaison nga 4 beses ang unang pagpalupok sa suspitsado sa karmas lutang apang nakapalagyo ang biktima. Kag nakasunod ini sa isa kapuloyan apang iniginsundan kag dito ginsigurado ang kabatayon sang biktima.
11: So aton suspect sa aton ding biktima, makasilingong sa personnel ko, wala pa sila kano kung anong record niya. Pero ato nga suspect, dati na nakarespondi ang aton personnel, di dugay na regarding sa isa kumusyon nga siya ang aton nga suspect na.
10: Padayon ang hot pursuit operation sa kapulisan sa suspitsado ng ginapatihan, yara lamang nga nagapanago sa Barangay Banago. Para sa D3 Bio Evening Newscast, rin si K5 Red Salgado. Para sa kapyon ng balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Sa katapusan nga balita lokal, at Tieza nakigsapol na sa alkalde sa Bacolod. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villena.
12: Nakipagsapol na ang Tourism Infrastructure in the Enterprise Zone Authority o kung Tieza kay Bacolod City Mayor Greg Sataya sa tinalikdan nga adlaw. Nagapakayo ang syudad sa transparency sa Tieza may angot sa rehabilitation sa Bacolod City Public Plaza kag fountain sa Bacolod City Government Center. Nagapakabay man ang alkalde nga ipresentar sa Tieza Kontiyaza ang tanan ng mga dokumento kaangay sa program of works kag bill of quantities para sa review sa mga stakeholder kag pumuluyo. Nagapasalig man ang Tiyaza nga sila ang magasto pabalik sa orihinal nga greenery kag iconic checkered flooring sang plaza. Pahayag man ni Gasataya nga hindi pagbatunon sa syudad ang proyekto tubtob nga hindi matapos ang husto nga rehabilitasyon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center para sa D3YO newscast nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Mighty C, D3YO kag DTX 700. Ini si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
6: Sa mga detalye na sa aton mga balita national, may plano na ang Department of Agriculture o DA nga hatagan sang temporaryo nga trabaho ang mga mangunguma nga maapektuhan sang Super El Nino phenomenon.
7: Kalakip sa mga ahensya nga magabulig sa DA among Department of Labor and Employment o DOLE, subong man ang Department of Social Welfare and Development o DSWD pinaagi sa tupad program.
6: Gintumod sang DA ang Ilocos Region, Cagayan Valley kag Western Visayas bilang bilang mga lugar nga maapektuhan sang El Nino.
7: Suno sa DA magalabot sa 45 billion pesos ang kinahanglan nga pondo agud mabuligan ang mga mangunguma kag mangingisda nga maapektuhan sang El Nino phenomenon nga gilauman magapadayon tubtob naman sa una nga binulan sang tuig 2027.
6: Samtang naaprobahan na sa second reading sang House of Representatives ang proposed 7.2 trillion pesos nga national budget para sa tuig 2027.
7: Ang budget ang napasar nga mayara sang 116 billion na pesos nga budget realignments apang ginakwestiyon sa pila ka mga kongresista ang mga pagbag-o.
6: Partikular nga ginkwestiyon ni ACT Teachers sa Party List Congressman Antonio Tino kung nga wala sang detalyadong report gigan sa Budget Amendments Review Subcommittee, may kaangtanan sa mga ginrekomendar nga pagbag-o sa proposed budget.
7: Suno sa liderato sang Kamara de Representante ang mga diskusyon sa budget ang gina-livestream kagang amendment ang naindikar sa mga proposed nga hagna.
6: Ginaragan man sang kopya ang tanan ng mga kongresista kag gina-upload man ini sa website.
7: Sa dugang pa nga balita national, nag-release ang figures ang sources. Gikan naman sa mga industriya sang langis ang okunangon estimated price adjustments sa fuel base 4 kadlaw nga trading sa mean of flat Singapore kag foreign exchange average.
6: Base sa datos nga gin-release ang sources gikan sa mga industriya sang langis, ang diesel ang mabuhinan sang 1.80 tubtob 2 pesos kada litro. Samtang masaka naman sa 2 pesos tubtob 2.20 pesos kada litro ang gasolina.
7: Lunes nga adlaw may baluan na ang estimated price adjustment sa ginapanaukon ginapahanugutan sa Department of Energy o DOE.

0: i-implementar sa gas station sa Pilipinas sa adlaw sa Martes.
1: Sa katapusan nga balita, national na naog sa poor uko negative 11% ang net satisfactory rating ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa third quarter halin sa neutral sa second quarter sining tuig 2026.
0: Base naman sa survey ng Social Weather Station kon SWS, 35% sa mga Pilipino ang nagpabutyag sang satisfaction sa presidente samtang 46% naman ang dissatisfied kag 20% ang undecided sa performance ni PBBM.
1: Balita
2: International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
1: Sa balita international, Turkey kag Pakistan magapadala sa mga soldado sa Saudi Arabia. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
3: Magapadala sa mga soldado ang pungsod sang Turkey kag Pakistan sa Saudi Arabia. Ini matapos ni ginkasugtan sang tatlo ka mga pungsod nga i-activate ang Mecca Defense Pact. Tuyo sang activation sang defense pact nga untaton ang pagpang-atake sang Houthi sa Yemen. Ginpirmahan ang Mecca Alliance for Defense sang tinalikdan lang Agosto 7 kun sa diin na paidalom sang agreement nga ang pagsalakay sang bisan diin sa tatlo ka pungsod ang pagatrataron nga isa ka pagsalakay sa tanan. Ang agreement ang halos kaangay sang pirmahan naman nga treaty sa mga miyembro sang North Atlantic Treaty Organization. The committee agreed to activate collective deterrence measures within the framework of the alliance in response to the attacks and all those responsible for them. Ini naman ang pahayag ni Saudi Defense Minister Khalid bin Salman. Dinhimo man ang anunsyo pila lang ka oras matapos maglunsar sang counter-offensive ang Yemeni government batok sa mga rebuilding nga Houthi. Kun sa diin nabawi na nila ang syudad sa Mocha sa Red Sea kag ang Bab al-Mandeb Strait. Para sa balitang international, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Lingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balita Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
0: Gilas Pilipinas women naluto sang China sa FIBA U18 Asia Cup 2026. May kampiyon nga balita si K5 Mar Varanwes.
4: Nalutos ang Gilas Pilipinas youth women batok sa team sang China sa score nga 49-112. Iningahampang ang kabahin sang qualification para sa semifinals sang FIBA Under-18 Women's Asia Cup 2026 Division A sa Malaysia. Apisara sang kaperdihan, posible pa nga makasulod ang Philippine team sa FIBA Under-19 Women's Basketball World Cup. Ngayon patigayon naman sa masunod nga tuig sa China. Tuno sa FIBA, ang team nga makaangkon sa ikalimang pwesto amo ang makakuha sang nabilin nga Asian spot. Para sa balitang sports nga ginulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, may TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Mar Varanwes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
1: Kag para naman sa aton balita entertainment, Inka Magnaye nagpabutyag sang pagkadismaya angot sa pagkadula sang trabaho sang iya Iloy bangod sa AI. May kampiyon nga chika si K5 Lori Gamboa.
5: Nagpabutyag sang pagkadismaya ang voiced artist kag social media personality nga si Inka Magnaye angot sa epekto sang artificial intelligence sa patag sang creatives matapos nga madulaan sang voice over project ang iya Iloy bangod sa AI. Wala man gin sa publiko ni Inka kung sino ini nga kliyente apang iya gin pahayag nga isa ini kadako nga brand. Dugang niya pa, naitsindihan niya ang ginhimo nga desisyon sang kompanya apang kinhanglan man panumdumon kung sa diin ginagasto ang kwarta kag kung paano ini makaapekto sa mga individual nga nagapangabuhi pinaagi sa creativity. Para sa balitang entertainment, ini si K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Amo ni subong ang kontra ka K5 Troy sang mga may trabaho, mga voice, mga dali lang off ang imo mic. Ka K5 itan i-activate. Ay i-activate. Hindi gid wala
0: gid AI gid tuguro.
1: Amo na bala subong tapos ang off ang imo mic. Ka K5 itan i-activate. Ay i-activate.

0: O, diba? Oh. Happy Friday, everyone!
1: Pero anong take mo daka kay Five Wilson?
0: Sa ano?
1: Sa nga na nadulaan.
2: Sa AI. Oh, sa AI.
0: Ama ba? Ha-ha-ha-ha. Hanap ako ng si AI.
1: Kita nyo, pati mga drama sa mga AI na.
2: AI
1: na? Pag-guha na sa mga drama nga ina, sa mga short dramas, mga tao, panada nga mga anugin mo artista. Mm. Subong AI na laban.
2: Sa prutas nang naghahamba.
1: Oo, oh, diba? Si Estrobella. Si Estrobella.
0: Si Bananini.
1: Si Estrobella.
0: Si Apolito. Si Apolito.
2: Mas katamakada kay kung tumukon mong next episode, di bayad
0: na.
1: Amo na siya. Tapos kita nyo na kung ano itong posing kang kay Fairmark kagina. Ang Korean. Ang Korean naghahambal. Ano to?
0: Oh, yeah. Mo yan, na nakita mo, eh, na mo nakita yan.
1: Oh, AI. Kapag ko siya kung AI na daw ko noong kuring nagagaluto.
0: Depende kung nagabato ang kuring AI na siya.
1: Kung galuto. Kung galuto. Kaya di ba may kuring nagagaluto?
0: Hindi ang kuring na mo. Tiyan ka digamot. Kabalo pa siya kung ano ura siya magdigamot.
1: Amo na sa grabe balang powers ang AI subong. That's why ti ang mga iban nga ang ilang trabaho carry sang AI balai ano.
0: Dapat mabulig lang yung AI hindi yung i-take over sang AI ang mga sang tao.
1: Oo.
2: Like di diyan tingog sang tao ino.
1: Especially yung AI ti like kung ano kayo
0: may dinala. Nami ano ko galing sa AI be kapinta sa video kay ang tudlo gaano gapito.
2: Oo, di ba?
0: Gabo ina tudlo. Basta dira pa lang magniwang ko. Hindi na ako di maglupok. Kita mo na si Kwa. Si Bumbito. Ako si Bumbito. Puputok na ako.
1: Basta namihan ko bilang sa mga prutas. Si Strobella.
0: Si Strobella. Si Bananini.
1: Si Bananita.
0: Si Bananini. Kasi si Bananini. Huwag kita di may matapos. May gusto ko iambal, pero piling ko hindi ko pwede iambal.
2: Hindi, bawal.
1: Si Bananito.
0: Lito ang punto, kasi lita mo. Oo, hindi siya pwede iambal, kasi wala karoon ko na may memo, tabala ko.
1: Ang kaya pala ginambal ko.
0: Hindi siya pwede. I-share ko lang karoon.
2: O sige, share link ka.
0: Share link lang karoon.
1: Alam mo na siya sa ibanda. Helpful man ginabi si AI. Especially mga sa... Ano ganyan? Subong ChatGPT.
0: Depende sa paggamit.
2: Gemini. Perplexity.
1: Oo, damo pagit.
0: Ano pa na siya da?
1: Especially sa mga, makabulig siya sa imo nga trabaho. Huwag dyan, mapamagaan niya.
2: Pero depende mo na sa ibutang mo kung anong ipag-iun mo sa AI.
1: Oo, sa mga prompt niyo bala.
2: The prompt.
1: Oo, dapat kayo hon yung...
0: Tantabi, how to extend the time before the...
1: Especially sa pag-edit sa picture.
0: Dako gid bullying sa AI sa ako niya. Ako gid ya as in. Gamo gi kuya sang bagay nga naobra sa AI guys as in. Halin sa pagpanipis, sa pagpadamol.
2: Halin ko nag-half ng imo nga ano, half ni makilo.
1: Sample sang AI.
0: Si ano ganyan?
2: Alaw ang iyaw, lutiya kay do nga.
1: Ambay ko bala sa inyo guys, Friday bala sa mga pinardagol ka mo ya bala.
0: Si Talonglong nang ingala, si Talonglong, si Talongning.
1: Basta, hindi ko ginamalimta sa mga
0: profesor,
1: si Strobella.
0: Ay, si Strobella.
1: Pag si Bananito.
2: Tanaw ko na guro sa ano, sa black up.
0: Si Tralalelo, Tralala, dira na nagsugod.
1: Si Tralalelo,
0: Tralala. Tralalelo, Tralala, tung-tung-tung-tung sahor. Gikanta. Tung tung tung tung tung sahor tralala tralala.
1: Kada mo lang gijaya sa
0: mga. Ano na sila nga doggy lagas na ni sila sa tiktik.
1: Diba? Amo na nasubong. Kaya kung ako po special mag-edit ka po picture kaya kisa ka panas ang tsura nga ano mga muna siya. So muna may mga disadvantages kung may advantages si AI.
0: Kung nag-depress ko sa AI kasi nga pa paano.
1: Oo.
0: Salamat gid sa AI. Depende na sa paggamit guys. Kung kaya man lang i-manage, i-manage lang.
1: Uy, darong na ta. Mga ka-K5 kita ay kita sa Sunday para sa League of Champions ang K5 News FM Bacolod. Pati kayo nun sa NGC. O, ikaw dapat ka-K5 Wilson na ma-promote siya na.
0: Oo, sa League of Champions natong season 5 na lang. Miss Jim, may lima. May K5 Jim, may lima. Walo kita ka mga contenders, contestants na magpa-indes-indes sa Bacolod City Government Center Ground. So, tanaw ka mo mga K5, may mga pa-premio. Manyaging prepare ang K5 News FM Bacolod para sa mga audience natin.
1: So, kung arai mo. Scatter na.
0: Ato, ten spins.
1: Kung gusto nyo maglagaw sa NGC, take time ka mga maglantaw na sa nga ton nga League of Champions.
2: Audition pa lang K5G, mga sagad na to, no?
1: Yes. Diba, sa Sunday, makita nyo gina.
0: Yes.
1: Ang mga performances, ay hand.

0: ang pagkakilalahon nga kampiyon.
1: Kana, may isang trophy na to, ng premium na to. Diba? Cash, may house and lot. Happy good job. House and lot with full birth certificate.
0: Ba't yan sa Rods? Yung ginatagaling ako sa
1: Rods. Diba, laso yan, no to. Why ko na ikambal?
0: Itay kita dito sa Sunday mga ka K5. 8
1: p.m.
0: Yes, 8 p.m. So good. Kung mapanghinhangin, kapag tawhay dito ah.
2: Dala yung live mga uyab.
1: Live man kita sa Facebook man aton nga K5 Gene sa aton nga League of Champions Season 5.
0: Happy Friday sa inyo tanan.
1: Happy Friday everyone.
0: Happy weekend.
2: Happy weekend.
0: Happy Sabah. Pamalandong kami. Sige ka.
2: Mawalking.
0: Mawalking,
1: kore. Invite ka na naman gali. May show mata Mr. Mistin Mascara 2036. Yes. Partner man tong K5.
0: Ah, na K5 News FM. Ang
1: kwan. Subong man to sa...
0: Sa DN?
2: Ano, online
0: sa
2: class?
0: Sa DN na Mr. Mistin.
1: Sa University of San Agustin. Ako layo din San Agustin. Gali.
0: Sa mga gusto maglantaw? Last 8 subong agabi mga ka K5. Mga ka K5, amuyan tong dalagko nga mga balita sa mga Biyernes, Oktubre 9, 2026.
3: Bantayan sa adlaw sang Domingo ang panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
0: Sa pangalan sang bugos nga puwersa sang numero 1 nga istasyon sa Bacolod, kaming inyo nangintag balita. Ako si ka K5 Jean Shatita.
3: Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life.
2: Mayong gabi, tanan nga kuturan, makabiyanan, nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Mga kapamilya, mayong gabi sa tanan, kabay pa nga sa gihapon, yara ka mo sa mayong nga kaimtang, kaglabaw tanan si kayong lawas. Kagdalayon ang Diyos sa gihapon sa sini nga kagabihon nga padayon siyang lungkod sa aton, ginatipan kita niya sa bilog adlaw, ginpakamayo kag sa sini nga kagabihon ari kita. Padayon sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta kamo tanan? Kag antanan nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon kamo ara sa mayong kaimtangan kag labos tanan nga pirmi nga hindi nagkalimot, no, hindi nagkalipat sa Diyos, hindi nagkalimot. Now, mga kauturan, kabiyanan, importante katama, nga dayaon ta siya, pasalamatan ta kay, amugid lang na ang kalipay siyang Ginoo para sa aton na tanan. Amo na nga sa sini nga kabihon, sa gihapon, padayon kita sa aton mga pagtuon, kag samtang hindi pagin kita magpadayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito muli, dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawad at gabay sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkataon na kung saan kami po'y inyong pinagkalooban ng karagdagang buhay at lakas, kayo din sa pagkataon na kung saan magkapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpilan na ginagamit K5 News FM, at ang CEO Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial at proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager at sa lahat ng mga managers at sa mga technicians at mga reporters, nawa ang mga pagpapala na kinakailangan aming makamit muna sa inyo. At kami nawa ay magkapaglilingkod na may katapatan sa inyo upang sa ganun kami ay maging tapat man sa mga tungkulin na naiatang sa bawat balikat. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Laban sa inyo, ito ay aming samuthiling sa pangitan ng mga tamis ng pangalan ng Pinesos. Amen. Now, sa sining kagabihon, ipadayon ta maguturan magkabiyanan ng atong ginatunan. Nakabalo kita nga ang tao gali nga biskan yabuok lamang gintugas ang Diyos halin sa yabuok dayon ginhuipan sa ginhawas ang kabuhi. Pero biskan nga yamuok lamang siya nga kun aton nga ikumpara diri sa kalibutan, ang yamuok way man gilpolos. Pero sa tubangan sang Ginoo, perti gali kabililon. Nga bililon siya. Bangod kay diri sa aton ang ginutunan, labaw pa kaysa o mas mahal pa kaysa panapton, mahal pa kaysa kalanon, bisan anong nga klase nga kalanon, mahal pa kaysa mga ilimnon, bisan importin nga mga wines, kung ilimnon nga wine man halimbawa, dayon mahal sa tanan. Mahal sa tanan nga mga kasapatan, mahal sa mga tanan mga kapispisan, dayon mahal pa sa karniro kaglabaw sa tanan sa pure gold. Ha? Sa pino nga bulawan nga gingamit ang lugar nga offer nga mo ang pinakadamo nga ara Bulawan sang una sa panahon sang mga patriarka, panahon ni Solomon. Ginmit lang sa Biblia si Haring Solomon kag iban pa nga mga hari bangod kay sang ilang atiyon sang una ginagamit nga materialis ang pure gold sa ilang nga mga dalagko nga mga puluyan nga kaangay sa aton Manchon Subong or labi na sa templo sang Dios ginagamit pa nga mga tagayan sa ilang balaan nga mga galamiton sa panahon sa ilang pagserbisyo sa Dios. Amo na nga perte ka bilidon. Dayon dire kun aton padayon non siya nga mahambal naghambal ang Biblia at kag mahambal ta nga mahal sa tanan ginagamit it mahal. Kay galika kun padayon non kita. Dire na kita dayon makabalo kay galika dire sa aton mabasa sa Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hasta sa 10. Sang mga maluya pa kita si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di-Diyos nun. Kay halos nga may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kay ayhan, tungod sa maayong tao, may mga has bisan sa pagpangin matay. Apang ang Diyos nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasala pa kita, si Kristo napatay tungod sa aton. Busa, sanglit karon, ginapakamatarong kita. Pagi siya dugo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios pagi sa iya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasaguli kita sa Dios. Paagi sa kamatayon sa iya anak, labi na, labi pa. Karon nga ginpasaguli kita nga maluwas pagi sa iya nga kabuhi. Ano ang point diri magutoran? Kung isugpunta ang 1 Korinto 6 versikulo 20, ginbakal niya kamo sa dako nga bili, gani gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sang Dios. Ang ginhimo diri nga punto ni Apostol Pablo, nga ang perti kamahal ang paglantaw sang Dios sa tao nga bisan kita mga yabuok lamang, bangod kay suno sa ato na nga nabatian, inyong nabatian, gibasa ta ang Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hasta 10 kag 1 Korinto 6 bersikulo 20 gin klaro diri nga sang mga maluya pa kita anong natabo sa si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-un tungod sa mga di-Diyos nun. Hindi pa kita Diyos nun, mga maluya pa kita, di ba? Dayon si Kristo nagpakamatay. Grabe, napatay siya bangon sa aton, bangon sa imo, bangon sa aton tanan. Kag gingamit pa diri ang isa kahalibawa nga siguro may halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Tuod na. Diri sa aton sa Pilipinas lang may pipila ka mga tao nga ginkabig nga mga bayani, mga heroes. Kangay Jose Rizal, Andres Bonifacio, kag sino pa nang iban? Kamo man ang medyo familiar gid. Jose Rizal Lamina. Nangin matay si Jose Rizal kang napatay, ginpatay siya sa mga Kastila para sa justisya kuno. Tungod kay ginbuwis niya ang iyang kabuhi para lang sa mga Pilipino na ginapina niya. Kay grabe man, ulipon mo kita sang una sa sulod sa sobra 300 katuig nga naulipon kita sa mga Kastila. Halin sa pagsulod ni Magellan sa 1521 hasta sa pag-abot sa 1800. Hamak mo na, kadugay. Amo nang hindi kita matingala nga kita, may dugong Espanyol. Pero pasalamat na lang kita kay ngaman. Kay kun wala, makasulod ang Espanyol diri ambot. Kay kita ang aton nga origin is, ano kita magutoran? Mga Negritos of the Mountain, Negritos, mga Aitas, mga Malayo. Kung kita ninyo ang mga nitibo dito sa Surigao, mga Kungking, daw mga Africans. Itom katama, dayon pertika kulot ang buhok. Muna ang mga native dito sa Surigao. So, balik kita diri, bangod sa pagkaulipon ta sa sala. Naulipon pa kita sa, ano, sa mga Espanyol. Muna nga, kita nangin Christian. Kay kung wala, ambot lang. O naayhan ang atin diri nga mga, ano, kaangay sa mga katigulangan nga ara sa kabukiran. Balik kita diri sa ginasultin diri, ginambal diri, na may mga tao nga mangin matay tungod sa matarong. Yes, mabayani sila. Angay sa Bohol, halimbawa, sino nagpatay daw kay Magellan? Rabalo kita. No? Dayon, ginihimo pa ng kanta. Ang buto malon, may pipila ka mga tao. Ano? Halos may mangin matay tungod sa matarong tao kay Ayhan. Tungod sa matarong tao, may mga hasbisan pagpangin matay. Apang ang Diyos nagpakilala sang iya kagulingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pagkita si Kristo na patay tungod sa aton. Makasasala gin pakamatyan. Sino ay handre sa aton sa Pilipinas sa may record nga tungod sa tao nga malaot nagpakamatay ginapinan agun nga masalbar, maluwas. May ara bala? Wala gin. Pero si Kristo amo ni ang ginihimo. Nangin matay siya, nagpakamatay siya para sa imo, para sa akon nga makasasala. Kaya nga man, agun matagan kita tsansa nga makahinulsol sa aton mga hinimuan nga malain nga amo na nga sala, paglapas sa kabuton sa Ginoo. Muna nga sa bersikulo 9, busa sanglit karon, ginpakamatarong kita paagi sa pagyadugo. Labi na nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya. So paagi kay Kristo lamang nga kita nga tao nga yamuok lamang muna nga kita bilidhon gali sa iya nga mga panulok, sa iya nga mata. Kaya nga ginbaydan kita, ginbakal kita sa iya dako nga bilih sa dugo ni Kristo nga iya ginbuhos, ginula dito sa cross. Amo na nga sa bisikulo 9 kay Jesus sa sanglit karon ginamakamatarong kita paagi sa pagtuo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasiguli kita sa Dios paagi sa kamatayon sa iya anak. Labi pa karon nga ginpasiguli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. So ang point there is sa mga maluya pa kita, sa mga di Dios noon pa kita, sa mga makasala pa kita, sa mga kaaway pa kita, si Kristo nangin matay para sa aton nga tanan. Kaya nga aman, ginhimo niya nga pangbayad ang iya dugo nga ginula dito sa cross para sa aton tanan nga mga sala. Amo na ang gali nga bilidohon katama, labaw pa ang imo bili nga mas mahal kapag gali sa kalanon, ilimnon, panapton, sa mga kapispisan, sa mga kasapatan, karnero gingamit, dayon mahal ka pa sa isa ka pure gold naman. Bangod kay ang dugo ni Kristo, walay bisan sin o siguro nga makakumpyot. Kung isipon halimbawa ang balor o ang bili sa dugo ni Kristo, walay makahimo sa pagkumpyot. Walay computer nga makasarang naman. Bangod kay puwerte kamahal. Amo na nga diri, makuturan. Kung basahon taman ang sulat ni Apostol Pedro sa 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 18, hasta sa 19, kag 20, nagsiling diri. Kamu nakahibalo nga gintubos kamu, hindi sang madinulunton nga mga butang subong sang pilak o kun kwarta or bulawan. Gikan sa walay pulos ninyo nga paggawi na napanubli gikan sa inyo mga ginikanan. Kundi sang hamili na dugo ni Kristo subong sang kordero nga walay kasawayan kag walay dagta. Siya gintangdo so wala pa ang pagpasad sang kalibutan apang ginpahayag sa katapusan sang mga tiyon tungod sa inyo. So ang butang balon, hindi pa ginpasad ang mga palatukuran sang kalibutan, hindi napasad, hindi pa na plano, butang balon. Sa wala pa ginhimo ang kalibutan, sa wala pa ang tawo, may ara na gali nga gintangdo sang mag-amay nga himuon ang pagtubos paagi kay Kristo. Amo na nga makuturan nga ang pagadiyos, amo tambalon ang amay, anak, ang Espiritu Santo, ang pagadiyos ginpukaw sang kaluoy para sa rasa. Amo na nga ang amay, ang anak, kag ang balaan nga Espiritu, naghatag sang ila mga kaugalingon sa paghimo sang plano sang pagtubos. Kangay bala sa pelikula? Di bala ang pelikula may ara writer, may ara director, may actor, may kontrabida, di ba may actress, tanan, kumpleto. Pero saan o ginhimo ang script? Ginuna himo sa ang script dito sa writer. A writer, dayon may director. Pero may mga writer, kag director pa, kag actor pa. Kabalo na kita. Ang Dios labaw pa sina Naaman, kay perti sila kagamhanan. Kabalo sila kung ano matabo sa taong ilang himuon sa kalibutan ng ilang gintuga. Amo na nga, ang pagka-Diyos, ang silingdiri ang Godhead, ang Ama at Anak, ang Espiritu Santo. Napukaw sila sang kaluoy para sa rasa kag ang Ama at Anak, ang Espiritu Santo. Naghatag sang ila mga kaulingon sa paghimo sang plano sang pagtubos agud matuman sing bugos ini nga plano gin pamatuod no gin matud or gin pamatud nga si Kristo ang bugtong anak sang Dios dapat maghatag sang iya kaulingon nga halad para sa sala. So amo na nga nakabalo kita si Kristo bilang Dios nagpakatao. Ano nga linya nga makatakos sang kadalumon sini nga mumah himuon sang Dios nga imposible para sa tao nga magsiling nga ang mas madamo pa ang iya mahimo. Upod kay Kristo ginhatag niya ang tanan nga mga manggad sang langit agud nga wala sing may makulang sa plano para sa pagbayaw sang tawo. Iyari ang gugma ang pagpamalandong nga dapat magpuno sang kalag sang indi mapahayag nga pagpasalamat. Di bala pirmi kita nga siling nga tani kita magadayaw, magapasalamat, pirmi sa Ginoo, bangod siya ang kadako nga gugma, sa iya nga proteksyon, ginatipan kita, ginpakamaayo. Amo na nga, kung aton pinsaron ang plano sang pagtubos, ang plano sang kaluwasan, amo na tani ang magahatag sang aton sang dakugid nga interes, dako nga tinguha. Nga man, kay diri makita ta ang gugma, nga ang tao perti kagamhanan, kabalo na kita nga kita halin lamang sa yabuk nga kunbaga mag-experiment ka angay sa mga nag-experiment. Di ba? Pag-experiment mo ka angay sa mag-dissect ka na sang paka, mo siya operahan, buhi pa. Makitaan mo sa dalom ang iyang mga organs nga nagpitik-pitik. Pero kung halimbawa naghihimo ka-experiment, kung hindi man siya magpulos, daw hindi mag-success, ihaboy. Dayon, kuha ka naman. Ang point diri sa aton ginhimo, halimbawa mo nga, ang Dios gamhanan katawa. Halin lang kita siya buk. Sang nakasala si Adan kag si Eva, pwede naman nga isikwayon sila, bahala na kung ano matapos sa ila, maghimulain naman nga tao nga amo naman ang iyang iyang hatagan sa kondisyon, nga kung sila magpadayon sila katotom, sila amo ang mangin magdumala sa diri sa kalibutan nga gintuga. Pero wala. Kay gali ka, may plano na sila nga yara na, ginplastar na ang script. Di ba na? Araan si Kristo nga siya ang aktor nga bali mapatay. Ang aktor man nga kontrabida, mustanas mo ang nangin mandinalagon sa kalibutan. Pero si Kristo nga napatay, siya man nangin mandinalagon. Bangod kay ang plano amo man nga siya ginmapatay, kag agod nga kita mahatagan sang isa pa ka tiyon nga may ara kita tsansa nga makinulsol. So, muna ang dako nga gugma. O daw anong nga gugma? Daw anong nga wala tupo nga gugma? Ang pagpamalandong sini nga gugma, magatinlo sang aton mga kalagikan sa tanan nga mga pagkamaiya-iyahon. Magadulong ini sa disipulo, kita nga mga alagad, sa pagpanghiwala sang kaugalingon, magpasaan sang krus ni Kristo, kaya muna iyang insiling pirmi nga, kung buot ka mo magsunod sa akon, luyag ninyo ka mo magsunod sa akon, kinahalan ipanginwala ta ang aton kaugalingon kag magsunod sa iya, kag magpasaan siya krus. Magsunod kita sa aton nga manonobos. Amo na nga si Apostol Juan mismo nagasiling sa siningin pahayag sa aton ang gugma sang Dios. Nga ginpadala sang Dios sa kalibutan ang iya bugtong anak hagud nga magkabuhi kita paagi sa iya. Amo na tani na ang pinakaimportante nga punto sa aton nga kabuhi magutoran. Kung maintindihan ta ang dako nga gugma sang Ginoo, ang plano sang pagtubos. Amo gali na nga balikan tutong ginhambal ni Haring David sa Salmo 8:4. Ano ba lang tao nga ikaw nagasapak sa iya? Ano ba lang anak sang tao nga ikaw nagaduaw sa iya? Kay amo gali ni ang butang balon nga sa hindi pa kita kung aton basahon makuturan ang 1 Juan 4:10 nagasiling sa sini amo ang gugma. Hindi nga ginhigugma ta ang Dios kundi nga ginhigugma niya kita kag ginpadala ang iya anak nga katumbasan sang aton mga sala. Ang butang balon is sang wala pa si Kristo magpakapat magamapatay ara na ang ilagugma nga plano kag sa wala pa kita mahigugma sa Dios ang Dios nahigugma na sa aton kay kun aton basahon maguturan ang 31:3 sa English version sang Jeremiah, nakabalito nga, I have loved thee with an everlasting love, therefore I withdraw thee. Na, ginhigong makita sa isa kagugmang nga walay katubtuban. Nga man, kay walay katubtuban, ang gugmas ang ginoon sa tao. Pero kita nga tao, wala. Muna nga, kaangay lang sa ngaluyag. Biskan hindi, magasapak ang mga dalaga, kung kisa, mga hindi nagasapak, nga man, bangod kay labi na sa aton nga tiyempo subong, nga damo mga palakiro. Ang matabo na, nga bisan diin makatubang dalaga, maghambal dayon ay labi.

nga mas mahal pa ang tao sa tanan nga ginhambal niya. Kagani, mas mahal pa ang tao kaysa bilog kalibutan. Nga man. Kaya kung basahon ta ang 16, versikulo 26 sa Mateo, nagsiling si Kristo mismo nga, ano, pulos sa isa ka tao kung maangkon niya ang bilog kalibutan pero madula ang yakalag o maimperno. Ngunit malon, dako pa ang imo balor kaysa bilog ng kalibutan, utod o abyan. Amo na nga, ang importante, ang makatilingala. Makatilingala ang pagpanubo, ang pagpaubos ni Kristo nga siya amo ang pinaka mahal, siya amo ang kamahalan sang langit. Pagay siya gugma kag kaluoy sa napukan nga tao nagduso nga mangin isa nga katalos nga siya usa ka garantiya, talos ka garantiya. Pasano niya ang sala sang tao, wao niya ang kaangkig sang iya amay sa iya kagulingon. Nga kun indi nahulog kung tani ang tao tungod sang iya pagkadi matinuanon. Ang butamalon, imbis nga tani nga kita ang silutan, kung baga kita tani ang pwede lansang sa cross, pero hindi. Si Kristo ang nag-antos, si Kristo ang nagpalansang sa cross. Agon nga kita matagan sang tsansak. Ato na ginaliwat. Ang kasuguan sang Diyos, hindi mabago. Hindi ni mahimo nga dulaon. O kung maghatag sang pinakagamay nga bahin sa iya pag-angkon sa pagsugata sa tao sa iya napukan nga kahimtangan. Ang tao ginpain gikan sa Dios paagi sa paglapas ang iya ginpahayag nga sugo. Wala sa payan nga ginpahibalo niya. Kay Adan, ang mga resulta sang amo nga paglapas. Ang sala ni Adan nagtugasing makaluluoy nga kahimtangan sang mga butang. Istanas mayara na karon sing walay latid nga pagkontrol sa paglumba luwas kun ang isa ka mas gamahanan nga tinuga sang sakay Istanas antes sang iya pagkapukan dapat magkuha sang latagon madaog sa iya ang magtubos sa tao. Ang point there is, huwag man lain makatupong kay Satanas, pero malapawan mo siya kay Kristo. Huwag man lain makatubos sa iya, kung baga makariskyo, amuna nga si Kristo nangin matay ang Diyos nun para sa di Diyos nun. Ang Diyos nun nga kalag ni Kristo, gingamit nga may walay katapusan nga kaluoy para sa nahulog nga mag-asawa. Sang ang ila makaluoy, wala sing mahimo nga kentangan, nag-abot sa iya ato bang kagsang nakita niya na paagi sa paglapas sang kasuguan sang Dios nahulog sila sa idalom sang gahom sa pagkontrol sang prinsipyo sang kanululman gidoso niya ang lamang nga paagi sa sarang makabaton sang Dios na maghatag sa isa kag isa kapag tilaw kag magabutang sa ila liwat sa pagtilaw manang intilawan. Si Kristo nagpasugot sa pagbiya sang iya karungganan, ang iya harianon ng awtoridad, sang iya himaya sa may, kag magpaubos ang iya kagulingon sa katawhan, kag makig-away sa gamhanan ng prinsipe sang kadulman nga mustanas agud matubos ang tao. Pagi sa iya pagpakahuya, kag kaimulon si Kristo nagapakilala sang iya kagulingon sa mga kahuluyan, sa mga kaluyahon sang napukan ng rasa, kagpaagi sa malig-on nga pagtuman ipakita nga ang tao makahimo sa pag nga matubos kag makahuluya nga kapaslawan niya dan kagpaagi sa mapainubuson nga pagtuman mabawi ang nadula nga idin ang dako nga buluhaton sang pagtubos mahimo lamang pinaagi sa manunubos nga magabulos sa napukan nga siya dan pod ang mga sala sang kalibutan ginbutang sa iya. Magakadto siya sa ibabaw sang duta sa diin na sandad siya dan. Magaantos siya sing isa kapag tilaw nga mas mabugat sang saula mabatas niya dan. Magadaog siya tungod sa tao. Kagdaogon ang manugsulay. Nga paagi sa iya pagtuman, ang iya kaputli sang kinaiya kag maligon nga integridad. Ang iya pagkamatarong mahimo nga ipatungod sa tao nga paagi sa iya ngalan. Ang tao mahimo nga magdaog sa kaaway tungod sa iya kagulingon nga kabangdanan. Daw ano nga gugma? Daw ano nga makatilingala nga pagpanubo? Ang hari sang himaya nagaduso sa pagpaubos ang iya kagulingon sa napukan nga katawhan. Muna nga diri maguturan, ginklaro lamang nga importante katama nga maintindihan ta ang plano sang Ginoo. Agon nga tani kita man makapahimulos kag makaambit sa ginatinguha nga kaluwasan. Mananga kita sa sininga kabihon kabay pa nga aton maintindihan ang katuyuan sa Ginoo. Agon nga
Itatanan makaaguman sa kabuhi nga walay katapusan nga gintigana sa Ginoo. Agun nga kita tanan makabaton sang aton gintingunha nga kun kita interesado sang aton nga kaluwasan, dako ang tsansa, dako ang posibilidad nga kita man makabaton sa gintigana nga kabuhi nga walay katapusan kag makatiner, makapuyo sa ginharian nga itagana sa Ginoo dito sa langit noon nga ginharian sa wala na katugtuban. Kamay pang Ginoo magpakamayo sa inyo tanan, sige hapon natong taposon siya sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasakitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumulog sa banal na luklukan at salamatan po namin yung dakilang pag-ibig, patubay at gabay. At nawa, pagpalain mo ang mga kikinig sa radyo, ang mga notes sa Facebook. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo man ang si Odo Camiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na aming laging minimiti ang physical, mental, spiritual, financial at protection na nagmumula sa inyo. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines at ganyan din ang lahat ng mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo, lalo tigit sa hindi namin pag-unawa sa inyong kandahang loob at pag-ibig sa inyong bayan. Itong lahat namin sa mudalangin, kasamang pagpatawad sa lahat namin ang pagkukulang at pagkasalaban sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Pinoy Jesus. Amen.

K5 News FM。

dumadanas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok,

Thank you.